0: ang BDO Pay. At libre na rin ang InstaPay at PesoNet transfers ngayon. Kaya walang fees magpadala to any BDO account. Pati po sa kahit na anong banko o kaya e-wallet. O diba, send money, libreng libre. Pwede rin pong magbayad ng bill sa Pilipinas, libre. Check ng balanse, anumang oras, kahit nasaan ka pa, libre. Kaya download na ng BDO Pay app now na. At kung wala ka pang BDO Kabayan Savings, puntahan lang po ang alinmampung BDO branch to open. Ating inuulit ha, magbukas po ng BDO Kabayan Savings, mag-download ng BDO Pay app. Yan na po ang inyong susi sa napakaraming benepisyo hatid ng BDO Kabayan Savings. At yan nga po ang alagang kabayan. And BDO is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas. At ang mga deposits ay insured by PDIC up to 1 million pesos per depositor. Madam Chair, do the honors please. Ang ating unang witness. Hindi ito impeachment trial.
1: Mr. Presiding Chair.
0: Ang ating pong resource person.
1: Yan. Ito na. Kasama po natin live na tayo'y napaunlakan po dito sa ating stasyon mismo at programa. Binigyan tayo ng oras. DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Good morning, Sec Banoy.
2: Magandang umaga po, Ma'am Chacha at Manong Ted at sa lahat po na nakikinig at nanonood ng iyong programa.
1: Thank you po. Sir, simulan natin dito sa unang gusto rin malaman ng ating mga kapatida, no? Pamasahe. Nakausap po namin noong una si LTFRB Director Chairman. Vigor Mendoza. Ang sabi niya, sure ball na daw po yung increase ng fare sa mga jeep. And then nakausap namin itong last time lang din si Attorney Greg Pua. Sa huling pahayag niya pong sinasabi niya, pinag-aaralan daw ulit. So para malinaw lang po, may desisyon na po ba ang LTFRB kasama po ang DOTR dito po sa magiging pamasahe sa mga jeep muna po tayo?
2: Doon po sa pagdating sa ating mga transport group and operators po, no? Tama po kayo in the sense na meron na pong sinumite ang LTFRB po sa DOTR. At nung una sila nagsumite, no, on the increase of fare hike,
1: opo,
2: binalik po natin sa LTFRB. Kasi ang sabi po natin, ang ating utos sa LTFRB, hindi po kailangan muna na parang fare hike alone. We have to recommend also other options. Ano ba itong other options? Ngayon po kasi ongoing yung ating fuel subsidy o fuel discount.
1: Mm-mm.
2: Ito po yung 10 pesos per liter na diskwento na pwede pong in 1 week, you can have 150 pesos. So sabi ko, kapag ito yung ginagawa natin ngayon, pag-aralan natin yung option na baka mas maganda na to extend and to expand this program in the sense that baka pwede natin itaas yung diskwento or pwede naman natin dagdagan yung litro. At bakit po ito? No? Bakit to? Sa tingin ko po, mas mainam po ito sapagkat ang tingin po namin, targeted approach po ito. Ano yung targeted approach? Matutulungan po natin yung transport group, yung transport operators.
1: Mm-mm.
2: At the same time po, hindi po tayo nakapagdagdag ng pasanin sa ating mga commuters.
1: Oo.
2: Especially nga po ngayon, yung inflation natin, kailangan natin isalang-alang.
1: Oo.
2: And other than that po, ang sitwasyon ho yata sa Metro Manila, baka hindi po kasi pareho yung sitwasyon sa ating mga ibang probinsya.
1: Mm-mm.
2: Especially po pagdating sa mga sahod.
1: Mm-mm.
2: Pero once we do fare hike po, idadamay po kasi natin ang buong bansa.
1: Mm-mm.
2: So yun yung mga isinaalang-alang po namin. Hindi po natin sinasabi na wala na pong fare hike.
1: Ayan.
2: Ang sinasabi po natin ngayon, tignan natin muna itong option na to na dagdagan natin o pa-expand natin, extend natin yung application ng fuel discount para sa mga PUJs, PUBs, o kung mas madadagdagan, UV Express. Upang sa ganon, matulungan na kaagad yung transport group at hindi pa tayo nakakadagdag ng problema din sa commuting public.
1: So, ibig sabihin sa hanay po ng jeep, wala pa talagang decision, sir. Hanggat may fuel discount,
2: yes,
1: wala
2: mo
1: ng fare increase. Yun po ang malinaw sa ngayon.
2: What we did po ngayon is that the same recommendation, inakyat na po natin sa Malacanang para pag-usapan na namin together with economic team. Ito po yung mga option po.
1: Yes. Sir, hanggang kailan po niyo planong desisyonan ito? Kasi patuloy yung pagtaas ng presyo ng langis eh.
2: Tama po. At meron po the other day ho yata, no, nagsimula na rin yung mga pagmi-meeting. As a matter of fact po, yung last na utos sa akin is isumite ko na yung karagdagang budget na kailangan. So just yesterday po, I submitted the request sa DBM na we need this amount of money para mailagay natin dito sa programa natin sa fuel discount or subsidy. In the meantime, habang tinitignan natin yung magiging epekto, kung itutuloy ba natin yung fare hike na hiningi nila. I think the one they're asking right now is around 5 to 10 pesos. Eh. Medyo
1: may
2: malaki.
1: 2 pesos, may 10 pesos. Iba-iba
2: tama
1: po. Eh, opo.
2: And it, we should consolidate everything kasi we're not just talking about PUJs po. Eh.
1: Yes.
2: We're not talking about PUBs lang po. Modern, traditional. Mm-hmm. Pinag-usapan din po natin dyan yung TNVS. Mm-hmm. Lahat po kasi yan. Isang grupo ng tama po.
1: Mm-hmm. So, ang malinaw po ngayon ay wala pang aasahan yung atin pong mga jeepney driver.
2: Ang malinaw po ngayon, tuloy-tuloy pa rin po yung programang fuel discount and subsidy.
1: Sir,
2: At to the fare hike po, wala pa pong ultimate and final decision.
1: Okay. Sir, last time kausap po namin yung mga yan, yung piston, ang sinasabi po ng mga jeepney groups ay mas gusto talaga nila is the fare increase. Kasi for them, wala masyadong dating eh, yung fuel subsidy. Ano pong tugon nyo dun?
2: In a way po, meron pong katotohanan yun siguro because it's more of the implementation on our part.
1: Mm.
2: Kasi yung fuel discount po na yan, o the fuel subsidy na sabihin natin, in order for it to be effective, kailangan po talagang madaming gasoline stations ang sasali. So madami talaga in lahat ng mga lugar, merong mga enrolled gasoline stations. So ngayon po, nag-ugnayan pa rin kami sa DOE kung how to basically
1: expand.
2: And to encourage this gasoline station.
1: Sir, kung walang aasahan ng jeepney, ang mga bus po ba may aasahan na fare increase?
2: Pareho po yun.
1: The same thing.
2: The same,
1: okay.
2: It's the same recommend. Ang ginawa po namin ngayon is to consolidate everything po.
1: Okay,
2: para po. Hindi po pichi-pichi o ano ang aming pagbibigay po ng aming rekomendasyon.
1: Sige po. Sir, puntahan natin yung mga nabanggit po na proyekto ng Pangulo nitong nakaraang SONA. Unahin natin yung North-South Commuter Railway. Sinabi po ng Pangulo na yung Valenzuela Malolo section will open ngayong 2027, which is next year. Sure po, nung na-flash, ewan ko, ako lang pong naka-observe na, no? Nung binaling yung camera sa inyo, nung pagkasabi ng Pangulo yun, parang medyo, ano po ba, parang kinabahan po ba kayo doon? Realistic po ba yung target ng gobyerno na talagang paganahin na po yung section na yan by 2027?
2: Realistic naman po.
1: Okay.
2: It's more of kinabahan in the sense na kailangan talaga.
1: So may ka ba?
2: Opo, kailangan talaga ito pa rin yung instruction ng ating Pangulo. At yan naman po ay ganun pa rin yung target natin na by last quarter hanggang December of 2027,
1: okay.
2: Yung segment ng N1 na sinasabi natin, Valenzuela to Malolos, yun po yung target natin na we can do partial operations po.
1: Nasa na po kayo sa completion sa ngayon, if it's realistic?
2: The completion right now po is at least for the civil works, no, the construction.
1: Mm-hmm.
2: So pumapalo na po tayo ng 80% to 90%. Ang inaayos po, madami po kasing aspeto na doon sa N1 natin. And the same way, sa lahat ng rail lines natin. Hindi lang civil works, meron pa tayong mas signaling, the bagon and rail tracks.
1: Yes.
2: Yung inaayos namin ngayon is the signaling.
1: Okay.
2: And hindi lang po ganun kadali ayusin kasi meron pang interfacing with the other contractors din po. So, but we're hopeful and we're confident po na maayos natin. At saka yun ito pagbibigay po ng timeline kasi po. Ito naman po ay isang resulta ng pagsasangguni also at consultation, not only with the contractors, pero meron din po kaming independent consultant na tumitingin na kung tama ba yung ating mga proyekto.
1: Mm-mm.
2: And of course, yung DOT-RPMO din po.
1: Okay. Sabi niyo po, by December 2027, sure, nagagana po yan. Ano po ang posibleng magpa-delay kung sakali mang hindi po matupad yan?
2: Ang posibleng makapag-delay dito kung hindi mag-ayos-ayos itong mga contractors natin kasama mga consultant natin.
1: Mm.
2: Kasi po ang the complexity of the project, one segment no po no, isang proyekto parang itong N1 na lang po to. Siguro meron po tayong tatlong contractors diyan.
1: Okay.
2: Kanya-kanyang scope of work sila.
1: Oo.
2: And the end of the day, ang kailangan nating gawin diyan, lahat ng ginawa nilang programa o proyekto, scope of work nila, parang Lego po yan. Kailangan natin siguraduhin na lahat will function effectively.
1: Uh-oh.
2: So, if there will be a delay, it's more of
1: the contractor side.
2: Hindi siya, kasama na rin po ang DOTR.
1: Mm.
2: And again, to make sure that there will be enough funds na mabayaran din po sila.
0: So, by next SONA po, July ng 2027, last SONA po ni Pangulong Marcos, anong inaasahan nating announcement tungkol dyan sa kanya pinapangako na Valenzuela to Malolos na North-South Commuter Railway?
2: Pagdating po sa Valenzuela North po, sasabihin niya po na tuloy pa rin po, yun pa rin po ang

0: occupancy is around 87%.
1: Okay.
0: As of now po. Yung buong riles na po, yun, fully energized na po. Ibig sabihin, may kuryente, may power, gumagana na po. Yung pangatlong aspeto, yung bagon. Mm. Kailangan kasi may testing and commissioning. 47-48% na po tayo dyan.
1: Okay. So, kailan po? Anong buwan mismo sa 2027 gagana itong 12
0: po,
1: stations?
0: Pinipilit ko po na sana pumalo kami ng April or May, no? Bago mag-June. Pero definitely po, second quarter, hindi po matatapos second quarter, partial operational na po ang 12 stations po natin.
2: Pero yan, Cha, ay hanggang saan lamang sa Quezon City? Hanggang saan? Hindi pa matatapos sigurado yung common station?
0: Ah, hindi po. Ang common station po hindi kasama sa MRT7. Itong partial operations po natin na 12 stations, there are only 14 stations po. Uh-huh. Yung 12 stations natin is from Sacred Heart all the way to North Avenue.
1: Correct.
0: Meron pa po tayong common station, Manunted. Total, nabanggit yun na po. Mm-hmm. Yung common station po, in order to be operational, ibig sabihin, pati signaling po, matatapos po ay yung partial operations natin ng first quarter of 2028.
1: Mm-hmm.
2: 2028, bago maghalalan ng Mayo.
0: Tama po.
2: Okay. Tsaka ito lang, banggitin ko ha. Kasi ibig sabihin, hanggang sa North Station, yung pinakahuling istasyon, bago ka tumulay papunta doon sa connecting na ng MRT3, tama, at LRT1, right?
0: Tama po, Manong.
2: Okay. So ibig sabihin yan, maglalakad po muna yung commuter papunta doon sa pag-change train.
1: Oo nga, medyo inconvenient.
0: Maglalakad po talaga kahit na may partial operations. Pero ganito po ang gagawin natin.
2: Uh-huh.
0: Yung sinasabi natin na first quarter of 2028, the idea of this common station, for example, galing ka sa North Avenue, kasi sumakay ka ng MRT7, dadaan ka sa concourse ng common station and platform, dediretso ka na sana dun sa riles na dalawa para papuntang LRT1, papuntang MRT3.
2: Okay.
0: Since first quarter of 2028 pa, matatapos na yun kasi we're fixing the signaling. Kailangan kasi may signaling and rail tracks po yan. Ang gagawin po namin ngayon is to ensure na pag natapos na po yung North Avenue MRT7 at functional na po yan, magagamit ng ating mga commuters yung concourse at platform.
2: Okay.
0: At kausap na rin po namin ang Trinoma na magbibigay sila ng kumbaga access road o access way papunta sa ating MRT3.
2: Okay.
0: In that way, hindi sila maglalakad sa ilalim sa kalsada.
2: In other words, meron na po itong meron pong pananggalang sa ulan at araw.
0: Tama po. And for the comfort and convenience po.
2: Sige. So, ang issue ho dito, yung common station. No? Yung kabuuan ng common station as in, hindi na po pa lalakad ng malayo ang mga commuters at maganda na po yung access. Kailan talaga tapos?
0: Matatapos po yung first quarter ng partial operation 2020. But the entire po, matatapos yan around siguro 2030 na po.
2: Ha?
0: Tama po. Kasi dalawa po yan.
2: Yes, we know.
0: Po. At kaka-approve lang po ng ED. Ang nangyari po kasi dito, no? We terminated the contract.
2: Yes, sir. The contract. Opo.
0: And nung na-terminate po natin yan, nakiusap tayo sa LRMC if they can continue the project by way of variation order. Since it's a variation order, susunod tayo sa proseso ng gobyerno at isa kamakailan lang po the ED Council, they approved the project itself. So, masisimulan na natin yan kasi habulin natin at least the partial operations po nung first quarter of 2028.
2: Yes, ang dami ko kasi problema niyan. Ayoko na humbalikan yan. Pero ito ho, no, we will take a short break at sa amin pong pagbabalik, ito ho, tunghayan po natin ito, napaka-importante. Ulit po ha, ito po mga kapatid, ang final destination ng LRT1 extension. Ano ba talaga problema dito? Remaining 6 kilometers na lang po ito. Hindi nga nasama eh. Sa zona ng Pangulo, napaka-igsi na lang po, hindi matapos-tapos. Abangan.
3: FM. Pwede kang magbagi ng worth 10,000 pesos Isitan gift card.
4: Sa mundong mabilis mag-react, mas mahalaga ang marunong mag-isip. Isip na laging may kasamang puso. Bago maniwala, alamin ang pinanggalingan. Bago mag-react, i-check ang konteksto. Bago mag-share, tanungin ang sarili. Totoo ba ito o fake news lang? Let's be more responsible with the media we consume and share. Think ka muna, Pilipinas, dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa.

0: Alamin ang sikreto ng mga asensado sa Money Masters tuwing Sabado alas 3:30 ng hapon.
1: Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis.
2: Final two stations from Sacred Heart, Pala hanggang doon sa San Jose del Monte, Bulacan. Ano po, kailan ang target nito? Meron na ho bang final destination doon sa San Jose del Monte, Bulacan?
3: Finally po, nagkaroon na rin po ng kung saan babaksak yung istasyon natin sa San Jose del Monte.
2: Mm-hmm. Doon pa sa original, hindi na?
3: Hindi na ho.
2: Okay.
3: Kumbaga, there will be some adjustment po. I'm not quite exact of the kung left or north of something. Pero nakahanap na po sila. At isa pa po, yung papunta po, kasi bago pumunta doon, meron pa tayong Tala Station.
2: Okay.
3: Ito po ay isa sa rason bakit naantala din po ito. Kasi ang unang alignment to kasi dadaan sa mga private properties.
2: Okay. Ngayon, sir, ilang kilometro na lang yan from Sacred Heart to San Jose na naman?
3: If the entire MRT-7 is 24 kilometers, so masasabi natin, Sim, so maanim din na kilometro.
2: Yes, opo. Ito na lang po. Dulo na lang po, mga kapatid. Hindi pa ho matapos. Tapos, puntahan lang natin itong LRT-1 extension na ito. Balikan ko lang po. Sir, hindi ho ba ang lahat ng itong istasyon ng LRT na extension ngayon po ay operating hanggang dyan lamang sa sukat, right?
3: Tama po.
2: Okay. So, meron po tayong istasyon na remaining, ito po ay Las Piñas at Bacoor.
3: Las Piñas, Zapote at Bacoor.
2: Las Piñas, Zapote and Bacoor. Okay. Totoo ho ba, Secretary, na ang punot dulo po ng delay na ito ay dahil doon sa itinayo na flyover sa panahon po ni Secretary Mark Villar?
3: Ang punot dulo po talaga, hindi po natin masabi na isa lang po yun, ha? Na then, ano, cause.
2: Uulitin ko po. Bago po ang flyover na ito, yung pong right of way niyan, yung property ng tatamaan, nakuha na ng gobyerno, right? Binayaran na po. Tama? Meron na pong Las Piñas Station. Ang pinaka-controversial dito ay Las Piñas Station. So yung Las Piñas Station na yan, sa original pong plano, nakuha na po yan ng gobyerno. Binayaran na nga, di po ba?
3: May nabayaran po, hindi lahat.
2: Okay, sige. Sa amin pong panayam kay Ginoong Cabrera, binabanggit niya na bayad na ito at meron na nga pong plano. Pati yung LRMC na siya pong operator nito, yung lahat ng plano niyan, gawa na. Okay, so nabayaran na yan, pero dahil may itinayong flyover, nagbago na po ang lahat. So, aminin niyo ba na ang pinagmulan talaga ng problemang ito ay yung flyover na itinayo nung panahon po ni Secretary Mark Villar?
3: Sir, I have to explain lang po para makita yung konteksto. Before I say na whether it's a Mark Villar fault or whether ano, ganito po kasi yan. Yung sinasabi ni Administrator Cabrera na original location, no, I think that's the south of this flyover po yan. Yan po yung original location by way of concept design. Ano ba itong concept design? Ito po ay nasama sa bid parameters ng LRMC. So, ito ang sinabi nilang alignment, yung sinasabi nating original location. Now, based on the concession agreement, in order for LRMC to start anything on this extension, obligasyon po ng gobyerno na i-deliver ang right-of-way 100% free talaga yung right-of-way na walang problema, ibibigay nyo sa LRMC kasi yan ang nakasaad sa concession agreement at sisimulan nila ang design. Ito pong sinasabi na ng original location, hindi ho nabigay ng gobyerno yung 100% na right-of-way. So, hindi ho sinimulan ng LRMC ang design. Ngayon, natengga yan from 2014, natapos sa pa 2019, 2021, 2022. Pumasok na ngayon yung flyover.
2: Okay, sige. So, puntahan po natin po yung to abbreviate po itong ating usapan. Kung hindi itinayo yung flyover na iyan, kasi nga po sa akin pong hawak dito, binabanggit na mismo po ang LRTA sumulat nga sa DPWH March 10, 2021, sinasabi nila na hindi pwedeng magtayo dyan ng flyover kasi itong proyektong ito na LRT 1 extension ay lubos na maapektuhan, magkakaroon ng realignment, magkakaroon din dito ng panibagong problema sa acquisition po ng right of way, pati nga yung mismong disenyo. So uulitin ko, kung hindi, tanggalin na ng ating pangalan Mark Villar. Baka may mga taong allergic doon na marinig yung mga pangalan Villar. So kung hindi ba itinayo yung flyover na yan, tapos na to. To be truthful about this project.
3: Kapag hindi po tinayo yung flyover, hindi po naging komplikado ho sana ang sitwasyon, in the sense that wala hong rason ang gobyerno na wag ibigay yung buong 100% na right of way doon sa original location.
2: Okay, sige po. So meaning kung hindi po tinayo itong flyover na ito, tapos na po sana ito noon pa. So ngayon moving forward, nandiyan na po yung flyover eh. Totoo ho ba na mismong ang DOTR at itong LRTA nga sumulat na dito po sa kumpanya na pag-aari ng mga Villar para paalalahanan sila doon sa mga una, yung kanila pong mga pagkontra nung una po na mga napagdesisyonan na pangalawa po na lokasyon, and then nag-offer sila na meron silang gustong ibigay daw po na lupa para po dito sa istasyon sa Las Piñas. Totoo ho ba ito?
3: From original allocation po, meron tayo. If you're referring to the 2022 allocation po na board approved by LRTA. So may tatlo po tayong lokasyon na pag-uusapan ngayon po. Yung original location, yung sinasabi ng concept design location.
2: Okay.
3: Then meron tayong 2022 approved location by LRTA and the 2025 where the Villar companies is located, not the properties.
2: Opo.
3: Itong 2022 po na approved by LRTA, was objected on record
2: by
3: LRMC din po.
2: Mm-hmm. Okay.
3: Kasi po, we have to understand that under the concession agreement, ang meron pong obligasyon to do the technical study, design, engineering, feasibility study is the concessionaire.
2: Opo.
3: So they objected on record the LRTA 2022 location on the ground of technicality and technical safety aspect.
2: Okay. Opo. Now, so nung sila po ang kakanin nyo ay kumontra, ito pong mismong operator po ng relays na ito, atin din pong hindi siguro dapat din ipagkaila na mismo, no? Na mismo po itong Golden MV Holdings noong pong August 16 ng 2023 ay sumulat sa DOTR at LRTA Board at sinasabi na sila po din ay nag-o-object sa naturang proyekto na pagtatayuan noong pong binabanggit nyo na second option, at doon nga nagsuggest sila ng tinatawag na Villar Sipag option, di po ba?
3: Yes, sir.
2: Ah, tama, di ba?
3: Tama, okay, sir. Sige. That's so, on record also.
2: Opo, yan. So, ibig sabihin, ito pong kumpanya ng mga Villar, nagsabi din na huwag niyong itayo din yan. Dito itayo yan doon sa kanilang sinasabi na malapit-lapit doon sa kanila pong Villar Sipag area, right? Na hindi ho naman natuloy nga.
3: Yes,
2: kumbaga,
3: sir.
2: Okay,
3: yes,
2: tama. Hindi
3: tama
2: na po.
3: Po. Hindi natuloy.
2: Ngayon, dahil po nga sa ito'y napaka-importante, ang DOTR LRTA po ay sumulat na ho mismo sa mga kumpanya ng mga Villar para sabihin na ano ba talaga? Oo, kayo ho ba talaga magbibigay na ng inyong ng lupa ninyo na bahagi ng magiging final na Las Piñas Station, di po ba?
3: Tama po.
2: Okay, ano sagot nila?
3: Nung sinulatan po natin sila at pumutok na po itong problemang ito, at nagpahiwatig na po sila ng kanilang intention to donate the properties kung saan po babagsak yung location po ng ating istasyon. At hindi lang po yun, kasi Manong Ted, no? Itong kailangan natin sa Villar companies po, group of companies, this is not just one parcel of flat.
2: Yes, sir.
3: Ang
2: yes,
3: kailangan sir natin is 6 parcels of flat.
2: Opo.
3: Pero the only way for the government po, no, to agree to this location is for Villar Group po to donate it.
2: Oo. So
3: that's the only way ho.
2: Kasi panibago po itong acquisition. kumbaga, panibagong gastos po ito, no? Right?
3: Kapag bibilhin po, panibagong gastos. At saka mas mamahal po.
2: Yes, sir.
3: Mas malaking
2: lugi. So, ibig sabihin, magmula po nung delay dahil sa flyover construction, nagkaroon ng mga study, mga pagkontra, etc. Ngayon, finally, meron na pong tila na pagkakasunduan na istasyon sa Las Piñas.
3: Tama
2: okay.
3: po.
2: Ang property na ito, bahagi dito pag-aari ng mga bilyar.
3: Tama po.
2: At ang inyong silang pinapaalalahanan sa inyo pong liham nga dito na ang petsa, mga kapatid, ay ito ho lamang Marso 18, 2026. Ang sinasabi po ninyo, no, ika po ninyo dito, sabi ho ninyo, no, in view of the foregoing and to avoid further delays, ika ho ninyo, kayo po'y nakikiusap sa kanila na ilabas nyo na yung binabanggit na right-of-way usufruct agreement. Tama, di po ba?
3: Tama po.
2: Oo. Ano ba talaga? Ibig sabihin, talaga bang ito ay idodonate nyo o hindi? Tama po?
3: Tama po.
2: So, ano pong sabi nila?
3: Sabi nila, we're going to donate it. So, ang sabi nila, idodonate nila. So, sabi namin, ibigay nyo na sa amin yung mga papeles.
2: Okay.
3: Para makita namin kung good faith talaga yung pagbibigay nyo sa gobyerno at saka yung intention nyong ibigay nas by way of donation ho.
2: Okay. So, kailan nyo ho sila? Sino ba ang kausap dito ng DOTR, LRTA na taga Villar Group of Companies at kailan kayo huling nag-usap doon sa hinihingi nyo na asa na mga dokumento nyo ng donasyon dito?
3: Based sa report ng LRTA, yung binigay ng mga abogado ng Villar Group sometime June of this year.
2: Okay, June.
3: May or June. Opo, June. Lahat ng dokumentong kailangan.
2: Opo, pero ang inyo pong pagbabalik tanaw sa inyong mahaba-habang sulat sa kanila, hindi ho ba, magmula pa nung unang mga negosasyon, pero hanggang ngayon, nakiusap po kayo sa kanila, hanggang ngayon, wala pa rin po yung mga dokumentong ito, right?
3: They submitted it already po.
2: Ano po nakalagay sa dokumento?
3: Sadly, out of the 6 parcels of land that we need po, may dalawa pong parcel of land na under mortgage.
2: Okay. So, ulitin natin, ilang pong ektarya yung lupa na kinakailangan pong pagtayuan ng Las Piñas Station?
3: More or less around 8,000. Hindi lang Villar Group po, hindi lang Villar Group to kasi yes, may kasamang we know, private
2: plots. We know. So more or less po ito lumalabas na mga nasa isang hektarya.
3: More or less po 8,000.
2: Opo. Tama, opo. Tama, di ho ba, no? More or less 1 hectare. Sa 1 hectare na yon, ilang lupa yon? Ilan ang owners nun?
3: May 8 private plots, tapos may Villar Group, which ang kailangan namin is more or less 4,000.
2: Oo, sa Villar Group.
3: Sa Villar Group.
2: Okay. So sila po ay nagsasabi na hindi, huwag kayong mag-alala, ang pamilya Villar, ang Villar Companies, magdo-donate ng lupa dyan sa proyektong ito. Pero yung lupang kanila pong gustong i-donate, ay totoo ho ba na ang isa po ay nakasanla sa China Bank?
3: Totoo po.
2: Meron ho ba ding ilang titulo na may encumbrance?
3: Based sa report, dalawa lang po. May isa po, yung sinasabi natin malaki na nakasanla, more or less around 2,000 o 3,000 po yung kailangan natin dun sa China Bank. At yung isa po, kung hiningi din namin by way of donation, ang kailangan natin is 90 square meters for a viaduct. Okay. Yung dalawa lang po.
2: Opo. So sa mga lupa na gustong ibigay umano ng mga Villar, ilan dito ang may encumbrance o nakasanla?
3: Out of 6, dalawa po yung nasa report.
2: More or less, ano pong sukat niyan, Secretary?
3: So, more or less, mga... By percentage po, no? Maybe I can say po, no? It covers 43%
2: nung kabuuan ng
3: of what station. We need. Yeah. That's why it's important.
2: So, kung ganun po kalaki na halos 50% ng lupa na kakainan para po sa Las Piñas Station... Sa ilalim po ng ating mga batas, pwede ho bang mag-donate ng lupa na nakasanla sa gobyerno?
3: For all legal intents and purposes po, kapag meron pong encumbrance ang isang lupa, yung may-ari po ng lupa na yon can still sell it, can still donate it. Because it's just a lien and encumbrance po. It does not affect the powers and rights of an owner. Pero ang tanong po dito, Manong Ted, ito po ay hindi ordinary na transaction. Ito po ay i-donate sa gobyerno. At ang obligasyon ng gobyerno ay siguraduhin na walang risk sa gobyerno para hindi din naman po matamaan ang mga commuting public in so far sa DOTR po. Kaya yan po yung sinasabi ko ngayon that is under negotiations. No? So ang sabi natin ngayon, while for all legal intents and purposes, they have all the legal right to donate it.
2: Mm-hmm.
3: Tama ho yan.
2: Mm-hmm.
3: Pero tayo, we should do a counter offer to protect the government.
4: Mm-hmm.
3: At yun po yung negotiation ngayon.
2: Ano pa ang ni-negotiate mo,
3: sir,
2: sa gantong sitwasyon?
3: Sir, bigyan ko muna po ng konting ano po, no, ng background.
2: Mm-mm.
3: Nung pumutok po ito, itong problemang to, ang sinabi ko po sa LRTA at sa rail sector ng DOTR, to make an objective assessment. Ano ba itong objective assessment na ito? Ito yung kailangan namin isaalang-alang din kung pwede pa ba kami bumalik sa original location.
2: Mm-hmm.
3: Kailan pa ba, pwede ba namin tanggalin yung tulay?
2: Yung flyover.
3: So nagbigay po ako ng tatlong parameters po. Okay. Mm-hmm. First, as to the necessity of the bridge.
2: Mm-hmm.
3: Second, as to the costs and the timeline.
2: Mm-hmm.
3: Using the three locations, the original, the 2022 approved, and the recent proposed location. Yung original location po, hindi na ho tayo makakabalik doon.
2: Bakit?
3: Kasi mo merong flyover.
2: Opo.
3: Okay.
2: Opo. So, pero sandali lang ha. Opo. Ito lang po sa mga nakikinig sa atin. Meron na po diyang ano ha, president, no? Itong MRT7 tatamaan yung flyover sa Tandang Sora. Okay? Opo. Ngayon yung Tandang Sora flyover na yan, napaka-importante rin yan para po sa amin, no, sa Quezon City. Sa halip po na lumihis yung tren o magbago ng linya, giniba yung flyover diyan sa Tandang Sora. So doon po sa sinasabi natin na financial, kumbaga, wisdom ho dito, kung yung flyover sa halagang 300 million na ginasta ng gobyerno, kung giniba mo na yan, kumpara dito ngayon sa bilyon na iyong gasto sa yung cost of money ng investor, yung time spent kakahintay dito, at yung ngayong bilyon na acquisition sa mga right of way, ano ho ba ang mas matimbang doon kung ikaw talaga pipili? Yung paggiba ng 300 million o paggasta ng bilyon at pagpapahintay sa publiko ng halos ngayon po 6 years na hindi ho matuloy-tuloy na proyekto?
3: Tama po yung Manong Ted. Kaya nga po, let me just explain po, no? Para objective po yung ating ano dito. I will address po yung MRT7 na giniba natin later on. So first, on the necessity po. Tinignan namin yan, assuming po, sabi, tanggalin natin yung flyover. Wala pa pong cost at saka timeline ho dito. Necessity lang po. Inaral namin ang sitwasyon. The flyover was put up basically to bridge yung malaking problema sa tramo.
2: Saka C5.
3: Napaka-laki po ng traffic dyan. Choke point po parati niyan. Kapag tatanggalin natin yan, di mas dadami po lahat. Kasi intersection. So
2: gagawa ka ng diversion, panibagong traffic plan.
3: Ate po. So ang mangyayari dyan, the answers, the necessity. In other words, kailangan ba ngayon yan? Ginagamit ba yan? Ang sagot po namin, oo. So kailangan, necessity. Punta tayo as to the costs. Now, as to the cost, kinompare namin ang itong original location na sinasabi natin ito na walang flyover and the recent location ngayon.
2: Itong pinakabago.
3: Mm. While admittedly, mas konti yung raw acquisition natin sa original original location at mas malaki itong ating itong present na proposed location, itong Villar location, yung cost will be affected by the following factors. Una, out of the 8,000 plus na kailangan natin
2: 4,000 square meters.
3: 4,000 ang donated. Nakatipid po tayo doon, no? Pangalawa, if we compute cost, kailangan natin isama yung cost of removing the bridge. Tama ho ba? Sabi natin 150 okay. million. Oh, 100 na lang po. Plus 100 million. Pangatlo, hindi lang ho yun ang isasama natin. Kailangan din natin isama yung gastusin natin nung tinayo natin yung flyover. Kasi po, kapag tinanggal natin yan, wall dust na yan. Idadagdag natin ngayon yung amount na yon. So that's another maybe 200 plus million. Nung kinumpute po namin lahat, ang cost po ng pagbabalik sa original location kumpara po sa present po ngayon, okay. assuming na they will agree sa ating mga terms po sa donation po, assuming that they would agree.
2: Mas makakatipid ang gobyerno?
3: Makakatipid ang gobyerno na not less than 500. Pero we did not stop there po. That is to the cost.
2: Okay.
3: Ang importante ngayon, timeline. Baka sabi namin, not less than 500 million, that is negligible kung matatapos naman natin within a shorter period of time.
2: Okay, so puntahan natin itong donasyon ng mga bilyar. Ano ho? Dito ho ba nakahingi na kayo ng opinion sa DOTR Legal o maging sa Solgen?
3: Sa, we have a DOTR Legal opinion po. Ito po ang ano po, para mala, ito po ang gagawin natin ngayon. Kasi pabalik-balik na rin po itong problemang to. So sinabi ko sa LRTA at sa DOTR Rail, iset nyo ang meeting with the Villar company and I want people na who can decide sa Villar company, the president whoever, kasi I will attend personally. At ito po yung ilalatag ko po. Alam natin ngayon na meron pong encumbrance yung dalawang property. And this would be the take it or leave it offer of the government, of DOTR. First, to give us an unconditional permit to enter. Second, that it will be part of the deed of donation na ang gobyerno should be free from all liabilities, no subrogation. And third, while doing so, they have to cancel the mortgage. It's a take it or leave it offer.
2: Cancel the mortgage by?
3: They have to cancel it, the mortgage with the China Banco.
2: So they have to pay?
3: Regardless if they want, they will pay or they offer alternate land or collateral.
2: Magkano po ito nakasanla?
3: That is beyond my ano boss. Hindi ko na tinignan kung magkano. That is something personal. Ang tinitignan sa mortgage, titulo lang.
2: Okay.
3: Now sir,
2: yung Solgen opinion dito, kinuha niyo na ba?
3: Wala pa ako kaming Solgen opinion.
2: Will you get their legal advice on this issue? Kasi baka eventually po magkasuhan dito, sigurado ako Solgen ang abogado nyo.
3: We will, sir. Walang problema ako, sir. Because, kasi po, iniisip, sir, alam ko naman mas magaling ho ang Solgen. So lang po, napakarami din po kasing abogado din sa DOTR.
2: Okay.
3: And ang pinaka, ano po kasi namin ngayon.
2: So yung advice ng lawyer ng DOTR, ng legal, yun yung sinasabi nyo ngayon, na mga take it or leave it options.
3: Hindi po, galing po sa akin yun. Okay. Inaral po namin talaga.
2: Okay. Sige.
3: Nasobrahan po kasi ng abogado sa DOTR po, Manong Ted. So ang take it or leave it ko po, okay. They have to decide. Sige. Po. Kaya sinasabi ko na po ngayon to, hindi pa alam po ng Villar Group to. Para next week, kapag natuloy na yung meeting namin, they can either decide na or ayaw nila para uwian na po, para tapos ng problema.
2: Para makapag-move on na tayo.
3: Tama
2: at
3: po.
2: Bumilis na ito. Okay.
3: Now, Manong Ted, this is important po
2: okay,
3: kasi.
2: Sige.
3: Kasi once na they will refuse the offer or the of the government, yung tatlo po na okay. non-negotiable po sa DOTR, sa LRTA, well, ito po wala pong problema sa alignment. Okay na tayo. 90% alignment. Sige. Estasyon na lang problema. Kapag hindi ho pumayag ang Villar Group of Companies,
2: okay.
3: ipapatuloy ko po yung construction all the way to Zapote at sa Kanyog. Iiwanan ko po ang Las Piñas.
2: Tsaka na lang yan, dudugtong.
3: Tsaka na lang, kasi okay. It would be unfair to the community of Zapote
2: and
3: to Bacoor,
2: yes,
3: to
2: sir.
3: Be held hostage by
2: yes,
3: the
2: sir.
3: Issue on
2: yes,
3: Las Piñas.
2: Yes. Okay, sige. Kasi po 8:44 na. Ito ho, Secretary. hindi man ho kayo sumang-ayon, pero sa lahat ng dokumentong hawak ko, sa lahat ng background na ni-research namin dito, dahilan nga po ng delay na ito, ito pong pagpasok din ng mga kumpanya ng mga bilyar para po kumontra and then mag-offer, ang tagal magbigay ng dokumento, tama? Ang tagal nila magbigay, right? Ilang taon kayo naghihintay sa dokumentong ito ng usufruct agreement. So dahil sa mga delay na ito, nabimbin yung proyekto. 6 kilometers na lang ito. Pwede na pong sumakay ang mga taga Bacoor, Cavite, Zapote, all the way hanggang dyan po sa Caloocan ng mga manggagawa kung tapos na ito noon pa. 6 years na po ito panahon ni Marcos, hindi ho natapos hanggang doon lang sa sukat. So, sa gitna ng kanilang mga kung ano-anong protesta, delay, sulat sa inyo, hindi ho ba dapat good faith ka, sinabi mo na yung gusto kong i-donate na lupa ay nakasanla?
3: They should have dapat po sinabi nila, diba? na in the first place they donate, what they're trying to donate is a mortgage. That's a sign of good faith.
2: Pero hindi sila sinabi nung umpisa pa lang na sila nag-o-offer na umano utang na loob pa natin sa kanila na sila magbibigay ng lupa sa proyektong ito. Pero sa simula't sa pool, hindi sila naging buka sa gobyerno na ang aming iaalok sa inyo na donasyon ay lupang nakasanla.
3: There was no information to me po, no? I just have to be, again, clear about this. Hindi ko alam kapag sinabi nila sa PMO o sa LRTA. Manong Ted, ito po ay, ang aking pag-aaral is based on the documents available to me. Pero yung nagkikipag-transact po kasi dyan is more of the PMO. Maaring sinabi ng PMO, hindi nila sinabi. Uh-huh. I have to get back on that po.
2: Pero bilang kalihim ng DOTR, na minanduhan ni Pangulong Marcos, di ba? Sinabihan po kayo na asikasuhin mo na yan, Sec Manoy,
3: tama,
2: right?
3: Po.
2: Yes, importanteng proyekto. Alam nga naman, ang kalihim ng DOTR, hindi sinasabihan nitong PMO o nila Ginoong Batan na, boss, yung gustong ibigay ng mga builder na lupa, nakasanla.
3: Sila, when I asked them po, nalaman din nila when they saw the document po na it was mortgage.
2: Okay.
3: Then I asked them, kailan nyo pa alam to? Mm-hmm. Sabi nila, when we saw the document, the title.
2: Okay. Sige, so again, going back po, sa binabanggit nyo, pwede naman yung i-donate na lupa kahit na nakasanla. Kapag po na-donate yan sa gobyerno, ano po ang mga tsansa na kapag hindi nabayaran ng mga bilyar yan, kayong hahabulin ng China Bank?
3: That's why nga po we're going to put by way of provision also as a term of sa aming deed of donation, other than dun sa unconditional permit to enter para masimulan na po kami magtrabaho dyan, yung to hold us, the government, free from all liability. No? No subrogation at all. No? At pangatlo, we have to give them a timeline within which to cancel the mortgage.
2: Okay.
3: Kailangan nila gawin yon. That's a show of good faith on their part also.
2: Okay.
3: Ang pinag-usapan natin dito, Manong Ted, hindi na nga ngayon legalidad, whether they can donate it or not.
2: Okay.
3: Ang pinag-usapan natin dito, kung ang intention nyo talaga ay tulungan ng gobyerno, tulungan nyo na huwag nyo bigyan ng sakit ng ulo ang gobyerno by removing all the risk. Uh-huh. Sa naka-attach sa gobyerno on this mortgage property.
2: Opo.
3: So, and there's no way for us po to expropriate the property. Never would I agree to expropriate the property. And I will tell you the reason why, Manong Ten.
2: Bakit po, sir?
3: Ayaw ko expropriate yung property kasi kapag babayaran ko pa yung property na yan, at tataas naman yung land value ngayon ng property na yan. Kasi andun yung istasyon eh.
2: Correct.
3: Dadami yung mga foot traffic, dadami lahat. Mukhang nalugi naman na ho ang gobyerno. So might as well donate it to the government. Kasi meron namang kaakibat yan na benepisyo pagdating ng araw dun sa property. So there's no way for us po. Kapag the moment they won't agree, so the take it or leave it provisions, the deal is off, hanap tayo ng property kung saan pwede. Pero in the meantime, ituloy na iwan na natin ang Las Piñas station, ituloy natin sa Pote, still Las Piñas, hanggang Nyog. Tsaka na natin pag-usapan ang Las Piñas kasi ang gulo-gulo na nila eh.
2: Okay. So, sir, kung matutuloy po yung Zapote to Bacoor at aabang na lang kayo sa duktong, more or less ilang taon nyo bago matapos yan para at least sa next zona siguro mabanggit na Presidente?
3: Ang submission po ng LRMC, 54 months.
2: Wow, that's...
3: Kung pipit-pitin po namin hanggang sa pote, that's another 3 to 4 years. So 3 years, sabihin natin.
2: Wow, wow.
3: Hanggang nyug po, it's around 70 months.
2: Ay, nako.
3: That, ang reckoning po na, reckoning point natin dyan, September 1 of this year.
2: Mm-hmm. Okay, sige po. So, yung pong 50% something ng lupa dito po sa napag, ngayon ay balak huni nyo na tayuan ng Las Piñas Station, yun ho ba expropriated na magkano pong halaga nun?
3: Yung,
2: o hindi pa rin?
3: Yung remaining ha?
2: Oo, yung remaining.
3: Hindi pa po na-expropriate and there is resistance from the private owners.
2: Okay.
3: Yun rin po.
2: So, may bagong problema?
3: May bagong problema. Kaya sabi ko po, since magulo na po lahat, iwanan na lang na, tapusin na natin hanggang sa pote. Na maghanap na lang kami ng ibang ano.
2: Dito po tayo.
3: Pero kapag nagkaayos po kami, Manong Ted, dito sa donation, I'll be forced to expropriate it. The other.
2: Okay. So, kasi ho ngayon, sir, dyan, ang value niyan sa ngayon, meron na ba kayong halaga per square meter? Kasi may mga balibalita kami na tumaas na nga ang value niyan. At lalo pang tataas kapag nagtayo ka ng istasyon ng Las Piñas at doon magkakaroon ng connecting na ng mga jeep, mga bus ng terminal doon.
3: Mm-hmm. What I have po is the estimated cost of the right-of-way acquisition, the entire...
2: The entire 800 cost. Square, 8,000 square
3: meters. Kasama yung relocation utilities, okay. Remover structures. What I have is around 1.4 billion.
2: 1.4 billion.
3: Compared kapag sa original naman po, papalo naman 1.8 to 2 billion.
2: Sa ngayon. Sa ngayon na cost, no? Sa ngayon na cost. Kasi kung before kayo dumating dyan sana, kayo sa term ni Pangulong Marcos, at noon pa po yan napag-desisyonan nga ng tama, wala na po tayong problema ngayon dito. Ibig sabihin, tama sir?
3: Tama
2: ito,
3: po.
2: Itong problemang ito ay inyo na hong minana.
3: Tama po. At ito okay. Naman po, hindi ko masasabi na may isang administrasyon ang may kasalanan. Mm. Ang original concession agreement po ito, inaral ko po, 2014, dapat 2019, tapos na ho ito. Itong Cavite extension na to. Kapag binigay ng gobyerno ang right of way, wala yung naibigay eh. Pagdating sa last admin, wala pa rin ho tayo naibigay. Hanggang ngayon, inaayos pa lang ho.
2: Sige po. So sa ngayon po ng mga nakikinig sa atin ng mga taga Cavite at yung pong beneficiaryo ng napakahalagang proyektong ito, timeline ninyo dyan sa take it or leave it na inyo pong sinasabi na yan. Kailan po ito, Sec?
3: Meeting po namin is by next week. Bibigyan ang target pa rin namin is September 1 to start lahat.
2: Mm-hmm.
3: So, bibigyan ko po sila ng 15 days. Or mas maganda nga po kapag nakikinig po ngayon ng Villar Group nanonood, pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabing take it or leave it offer.
2: Mm-hmm.
3: Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi para matapos na rin po kami sa problema namin.
2: Kayo ho kasi ang secretary, sino ba ang direktang kausap dito ng mga kumpanya ng mga Villar? Si Attorney Mark Steven Pastor ho ba?
3: No.
2: Hindi?
3: No.
2: Hindi
3: no.
2: Siya?
3: Undersecretary Mark Pastor is a undersecretary for road sector. This is rail po.
2: Okay, sige. Anyway, sige po. So, Sec, bagamat kami po ay napakarami pa hong katanungan sa iba pa hong mga aspeto po ng kagawaran, pero as usual po, no, kapos tayo sa oras, so we say thank you, Sec. Baka kami maaaring makaimbita ulit doon sa update po ninyo dito po sa proyektong ito. Ito po isang napakagandang halimbawa kung bakit tayo ganito, Sec. Sa katotohanan lang, di ba? MRT7, Panginoon Diyos. Kailan pa ho sinimulan ang plano niyan? Magmula pa ho noong pong panahon pa ho ni Ramos, pinag-uusapan na yan. Hanggat sa maupo po si ERAP, pinag-uusapan na. Nagkaroon na po yan ng pauna panahon ni Gloria Arroyo. Ngayon po, junior na ni Marcos na nakaupo, ipinapangako pa lamang yung labing dalawang istasyon, di po ba?
3: Tama po.
2: So ito ho ang ating malaking problema, itong gantong uri po ng mga pangyayari. Alright, so Sec, ano po ang leksyon nyo dito?
3: Bago po pumasok sa gobyerno, tignan po muna kung may malaking problema po yung kagawaran ng tao. Di ba kailangan po namin magtulong-tulungan po lahat. Amen. Po na stakeholders po.
2: Amen. Sek Banoy, salamat na marami.
4: Yes, last na lang, okay. isa lang po. Okay. May mic na ba ako dyan? Brothers and sisters. Okay. Sek, dito sa delay na to na medyo matagal, na-explain nga ni Manong Ted kanina, may nakikita po ba tayong liability kung sakali mang nakapag-consult na po kayo sa inyong mga legal lawyers? Hindi man to sa inyo talaga, hindi naman kayong magkakaso kung sakali man. Pero kung sakali, ano daw pong liability on the part ng Villar kung meron man po?
3: Liability po
4: like
3: ng bidat.
4: Cases to be filed. Actually kung po, ganito no? Katagal
3: hindi,
4: po
3: para ano na po. Ako, I will not answer that na kung anong liability. Kasi po, I think there's an ongoing investigation.
4: Okay.
3: And we were asked to submit
2: by the ombudsman
3: to submit. Ang sabi ko nga po sa lahat ng LRTS ka DOTRL, isubmit yung lahat ng papel na kailangan nila. Mm-hmm. Pati po yung notes kung saan nag-scribble, pati tissue kung may sulat sila, isubmit nila. Mm-hmm. Wala pong itatago.
4: Okay.
2: Mm-hmm. So, pwede nyo hubang klaruhin lang it? Anyway, hindi na bale. So, kinukonfirma ho ninyo na ang tanggapan ng ombudsman, humingi na po ng lahat ng dokumento relevant to this project.
3: Yes, sir.
2: Okay, including the flyover construction.
3: Yes, sir,
2: the entire.
3: From the concession agreement, from the procurement, okay. And everything.
2: Okay, sige po. So again, Sek, salamat na marami ha sa uulitin po. And thank you for bringing all this up. Kasi ito, dapat malaman ng bayan itong pangyayaring ito. Nasa ganun po, mga kapatid, tayo mismo magkaroon ng wastong kaisipan kung bakit po delayed ang proyektong ito. Kayo na po ang humusga. At ang aming programa, as always po, nakailan na ho kaming imbita sa pamilya Villar na paunlakan po ang isang malaliman at sigurado po ako, detalyadong panayam kung mamarapatin po ninyo. Think about it. True FM.
5: Serve the people.
6: Serve the people.
5: And that is our commitment.
6: And that.
7: Pagbigyan ng mukhang balita.
8: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
9: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
10: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
9: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
11: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
9: Walang kulay, walang kinakampihan.
12: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
9: At wala rin inaatrasan.
13: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala pong bahay sa nangyari.
14: Sa ilang lugar dito sa nangyumangol.
9: Susugod sa bagyo.
15: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
9: At anumang dilubyo.
16: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
9: Balita man sa lansangan.
17: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
9: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
18: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
9: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
19: Mobile Journal, Amy Achanza po.
20: Arles de los Santos po.
21: Denise Magasancho po.
22: Ben Taninki po.
23: Las Paredes po.
24: Jeff Rivera po.
25: Julie Baiza po.
26: Kayla Makanta.
27: Marimon Reyes po.
28: Mariana Pascual po.
29: Halimit at ako para balita.
30: B1079.
31: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
32: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
33: Playtime Entertainment, born for happiness.
34: Playtime Entertainment, born for happiness.
35: And problems, and how are they connected to each other?
36: Join us in Mind School, where we dive into the coolest adventures, powered by science and art.
37: Step into amazing portals with us, where extraordinary, weird, and mind-blowing things come to life.
38: Na kahit kailan, hindi kita magugustuhan. Pumayag na nga ako maging magkaibigan tayo tapos aabusuhin mo naman.
39: Para sa mga eksenang naranasan mo na o baka maranasan mo pa lang,
0: Sana Lord, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa True FM, sa 105.9.
1: Here we go again.
0: We set the trend on radio. DJ Chacha.

0: FM sa 105.9.
1: Oh, malapit na po ang pasukan, mga kapatid. As a matter of fact, ngayon po may mga humahabol pa po sa enrollment. Kaya doon sa mga naghahanap po ng paaralan ng school, ng universidad, na maaari pong pasukan ng inyong po mga anak, dapat tandaan ha, dapat tayo po sigurado na ito po ay merong kumpletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI, mga kapatid, mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho, pati rin po yung job placement assistance, ginagawa yan po ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, very wise, very practical, hindi lang po yung mismong pagtuturo, facilities, hanggang doon po, mga kapatid, ano po, sa uri po ng paaralan, pero hanggang sa employment, E2E. Enrollment to Employment System, hatid ng STI. Thank you! CSM. Ako'y nahangin ng pangunawa kay Attorney Michael Poa, no? Kasi na-delay po sa ating imbitasyon nga ng panayam. Pero balikan ko lang itong ating naging panayam po kay Sec Banoy. At muli po, bukas ang amin pong programa sa Pamilya Villar, ano ho, sa kanilang mga kumpanya na naging, ako na magsasabi, naging kalahok dito po sa mga usapin po ng pabago-bagong lokasyon ng Las Piñas Station. Ewan ko lang po, no? Kasi kapag pinag-uusapan natin ang donation, dapat po natin ding tangkilikin yan at bigyan po ng kahalagahan bilang magandang gawi. Kumbaga po, mga kapatid, nag-donate ka para sa bayan. Nag-donate ka bilang, alam mo yon, malasakit mo. Pero sa hinabahaba po ng kwentuhan dito, di ba? Sa tagal-tagal ng napakarami pong mga kung ano-anong mga pagtutol, etc. Kasi kung pupuntahan ko yung sulat nga nitong sila secretary, nagbaliktanaw na ho sila eh. Di ba nabanggit niya? Sa kasaysayan po nito, ang dami nilang mga opposition on record. Pero sa bandang dulo po, na doon na, sige, dyan na namin itatayo yan. At mahigit 40% ng lupang yan ay sa kanila. Ang tagal din po nilang ilabas yung sinasabing dokumento. Ito nga po, hawak kong sulat po. Ito hong kanilang sulat na ito, yung dated ng March, binabanggit nila doon sa mga kumpanya ng mga bilyar na, ano ba kayo? Noon pa kayo nangako nito eh. Ito, panibago naming follow-up. Asan na yung ating usufruct agreement? Yung donasyon ninyo at no cost to the government? Ang tagal na hinihintay nila. So tinagal ngayon, yung pala, yung kanilang ibibigay ay lupang nakasanla. So ngayon, panibago ho na namang issue to. Ewan ko na lang po, sa mga nakikinig ngayon sa amin, ayoko sabihin eh, sa aming mga wari may tawag sa ganyan eh.
2: Niluto ka
1: sa mga, sa amin sa mga tagas ng Indonesia, may tawag sa mga ganyan
2: eh. Ano nga? Ano
1: daw? Sa ganyang uri po ng mga kausap. Ewan ko lang, sa ano ba, sa Umingan Baset, ano bang tawag niya sa Ilocano?
2: Hindi ko sure.
1: Sa mga ganyang uri ng kausap, di ba?
2: Oo, sabi lang ni Direk dito kanina, para daw tayong niluto sa sariling mantika.
1: Palagay
2: pag,
1: ko.
2: Pagka gano'n na nangyari.
1: Palagay ko. Kung babayaran mo sila.
2: Oo, true, tama. Okay. Oo, pero parang nagigets na nila kung ano yung word na gusto mong tumbukin.
1: Hindi ba?
2: Oo.
1: Maximum tolerance.
2: Grabe, no?
1: Maximum tolerance sa gusto natin bigkasin ng mga kataga o salita.
2: Oo, alam mo, daming comments kanina. Sige. Hindi ko naman pwede basahin ngayon. Alright. Kasi ang daming nagkokomento na nakikinig na dapat nakikinabang na ngayon dyan sa MRT 7 na yan. Ang sabi nila, grabe naman, talaga ba? Yan ba yung nangyari? Mm. Imbis daw pala mabilis na biyahe nila araw-araw para sa mga nagtatrabaho na taga Las Piñas.
1: Well, yung sinasabi po ni Sec Banoy, galang po natin na mas magastos daw ho kung titibagin yung flyover. Sige na ho. Kasi nga daw ho, sa ngayon, no? Sa ngayon na. Pero dun ho nagsimula lahat ng yan. At kung babalikan po natin, ito ho, no, bago ko po iwan to itong isyong ito, kung babalikan po natin, mismo po ha, ang LRTA na nagsabi noong binabala palang itayo yan, nagpo-protesta kami, huwag niyong itayo yan dyan dahil may release ng tren. And that time, ang secretary po ng DPWH, si Mark Villar. And that time, si Mark Villar po ay nakaupo sa board ng LRTA. So definitely, alam niya yung protesta ng LRTA. Kasi nga, nasa linya yan ng tren, huwag kayong magtayo dyan. Kumbaga, harap ng paraan para pumaayos yung problema po ng traffic dyan sa intersection. Well, anyway, nangyari na po yan. So kung hindi po mga kapatid, ano ho, malamang hindi pa ho tayo nagpa-follow up dito, eh baka bukas makalawa, tubusin pa po ng gobyerno yung lupang nakasanla sa China Bank. Hello!
2: Grabe no. Tapos nung lumabas yung balita nung hindi natin alam lahat to, sabi pa nung iba, wow, magdo-donate. Yung pala, nakasanla.
1: Tamang oras ngayon, ganap ng 5 minutes after 9 o'clock only in the Philippines. Ha? At ang ating pong tamang oras, atid sa atin ng Boss Max 3 Coffee, panalo ka, sarap magkape. Boss Max 3 Coffee, alam mo na kagad, amoy pa lang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangustin with Santo. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Max 3 Coffee, kapeng mangustin sa sarap. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Sausa Drug at mga piling supermarkets nationwide. Meron tayong importanteng panayam, baby girl. Ito po, ha? Dahil dito, at again, kami po din, nadya na ba yung ating resibo doon sa paghingi natin ng panayam nga sana kay Senator Pia Cayetano? Please. Okay. Iyo bang nalabas yung sinasabi kong sulat set kanina habang kapanayam? At saka yung release ng tren?
2: Nailabas?
1: Thank you. Kasi ako'y namangha sa kagandahan lalaki ni Secretary Banoy. Dito ako nakatingin lagi sa kanya. O nga pala, yung ating mga kaibigan sa tribal, meron silang event, no? Yung Art and Music Fest, August 7 to 8. Mga kapatid, ito ho ay napakagandang event daw kasi marami mga performers dito. See you there, Chacha. Ah. At ito ho ay tattoo festival ito.
2: Oo, papatato ko mukha mo dito sa braso ko eh.
1: August 7, ha? August 7 to 8 po ito dyan sa World Trade Center.
2: Oh, alam mo, malaking event yan ha? Every year talagang pinupuntahan po yan. Ng mga artists natin. Ay,
1: Art and Music Fest.
2: Yan.
1: Ako, magpapatato ako sa puwet.
2: Oo, wag naman mukha ko kung doon mo ilalagay. Oo, ikaw dito kita sa braso ilalagay. Tapos ako sa puwet mo ko gusto ilagay.
3: Wala pa ako sinasabi.
2: Yung mga ano na lang, pili ka na lang na isang government official na gusto mong patato sa puwet mo. Hindi ba?
4: Para tumawa naman kayo guys. Ayun na. Sobrang seryoso natin.
2: Oo,
4: but it is a serious topic.
2: Tama, para tumawa naman kayo dyan. Masyado kayong seryoso eh. Masyado marami nag-init ng ulo kanina eh. Doon sa interview po natin kay Sec Banoy. But thank you so much, Sec Banoy. Alam namin busy po kayo sa dami po ng kailangan ninyong tapusin, sa dami ng kailangan i-comply doon po sa mga naipangako ng Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA. And we do hope magawa po lahat ito. Hindi ba? Yung doon sa Bulacan area ng NSCR project, December 2027, yung sa Clark by 2028. Pero hindi naaabot sa Administrasyong Marcos Jr., yung sa MRT 7. Mm. Medyo matagal, 70 months daw ang kakailanganin kung sakali.
1: Sige. Andiyan na ba ang ating panayam girl? Ano itong binabanggit? Merong naghain ng ethics complaint?
2: Meron nga mga kapatid, meron pong grupo ng mga kababaihan ang naghain nga po ng ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano. Women's groups po ito ha, academics, civil society orgs. Kahapon po inihain ito ng grupo tungkol po dun sa ipinost na video. I-check nyo nga kasi kagabi upon checking nung Facebook post na ito, nandun pa eh sa Facebook page ni Senator Pia Cayetano. Check lang natin kung hanggang ngayon naka-upload pa rin itong spliced video na ito, mga kapatid. Sa mga hindi pa po nakakakita nitong spliced or inedit na video, ayon po sa ilang mga grupo, ito daw po ay nagbibigay ng representasyon sa naging pahayag nga noong nakaraang linggo pa ni House Prosecutor at Akbayan na Representative Shell Jokno sa gitna po yan ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Doon sa spliced video, ang kasama niya po doon or kausap niya ay si Senator Alan Peter Cayetano. But the video was posted nga po and up to now, tama, nakapost pa rin. Up to now, hindi pa binubura dyan po sa account ni Senator Pia Cayetano. Merong caption yan doon sa video mismo, nagbabakasakali lang. Kausapin po natin ang isa sa mga naghain po ng ethics complaint na ito, isa pong professor from Department of Political Science, co-convener din po ng grupong Every Woman, at kasama din yata sila sa grupo ng Tindig Pilipinas, Professor Jean Franco. Good morning po.
3: Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Ted.
1: Good morning.
2: Good morning po, Prof.
3: Morning.
2: Eto nga po, una muna, ma'am, ano pong laman ng inyong ethics complaint at bakit po nagdesisyon ang inyong grupo na maghain nga po nitong ethics complaint laban kay Senator Pia Cayetano?
3: Alam mo, talagang nabahala kami, no? At talagang nakakatakot yung nangyayari dun sa impeachment trial na pwedeng yung isang senator judge mag-upload siya ng spliced video sa kanyang verified Facebook page na kung saan ay lihis doon sa naratibo, no? Meron siyang sariling naratibo, at least doon sa katotohanan kung ano talaga yung naganap noong trial itself, no? Yung kanilang intervention nila mismo ni Senator Judge Pia Cayetano and Prosecutor Chell Jokno.
2: Para po dito sa mga kapatid natin na nakikinig at walang chance na mapanood po yung video, para po sa grupo ninyo, alin po doon ang pinaka nakakabahala at nakakatakot doon po sa ipinost na iyon na parang ano po ba, parang nagbago yung tunay na konteksto, yes, yung totoong nangyari sa impeachment?
3: Doon sa kanilang question na sa kumbaga nung intervention ni Senator Judge Pia Cayetano, ang kanyang intervention ay gusto niyang malaman kung talagang fishing expedition yung bid ng prosecution to subpoena the bank records. Kaya lang, ang sinagot sa kanya ni Rep. Jokno, hindi ito fishing expedition dahil ito ay may nakapag-establish ng probable cause noong pre-trial hearing sa House. Ngunit doon sa spliced video, may mga nabura. No? Na nagmumukhang inaamin ni Representative Jokno na spliced video nga, no? Kanyang fishing expedition nga, no? Ang kanyang ang ginagawa ng prosecution, which is actually farthest from the truth, no? So doon sa aming complaint, in-identify namin yung mga sentences na nawala doon sa spliced video.
2: Oo. At ma'am, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon, bakit po mahalaga na marinig din siyempre ng publiko kung ano yung naging pahayag ni Representative Shell Jokno?
3: Well, dahil kailangan kung ano talaga yung lumabas doon sa impeachment trial, kung ano talaga ang totoong napag-usapan nila as recorded, eh yun dapat ang lumabas. Hindi yung parang nalilihis sa katotohanan yung na-post na video. Alam mo, sa impeachment trial, hindi lang naman si VP Sara ang on trial, yung mga senator judges din. Kasi at the end of the day, kailangan impartial, fair, at legitimate, no? Yung kahihinatnan nitong impeachment trial. Higit sa lahat.
2: Oo. Professor, specific kayo doon, ano, nasa sa splice videos na yon, yung may sagutan po si Shell Jokno na kaunti, mm-hmm, may mga hindi isinama, and then yung nandoon din po si Senator Alan Peter Cayetano. Mm-hmm. May information po ba kayo kung ito ba edited by Senator Pia Cayetano's group, or kinuha po ba ito sa isang, sabihin na natin, na vlogger, ni-repost lang? Saan po galing mismo yung video? Anong balita doon?
3: Wala kaming information regarding that, but as of yesterday, nakita namin na nakapost pa rin siya doon sa verified Facebook page ni Senator Judge Pia Cayetano. So talagang nakakabahala. Binigyan naman namin ng sapat na panahon ano bago kami nag-file ng complaint para tingnan kung iti-take down niya yung post, pero hindi talaga eh, no?
2: Ano pong pinagkaiba nito doon sa mga nagsasabi na kayo naman, kung pupuntahan nyo naman yung ibang mga senador o ibang mga mambabatas natin, meron din naman silang kanya-kanyang post nila. Ano pong pagkakaiba nun dito po sa ipinost mismo ni Senator Pia para mas maintindihan lang din po ng publiko?
3: Maganda.

0: Dapat talaga siyang i-call out at karapat-dapat lang talaga na may mag-complain, di ba?
1: Wala pa po siyang pahayag sa ngayon, ano? Pero kung sakali man po, kasi alam naman natin itong mga politicians natin who have Facebook pages or kung ano man yan, social media accounts, meron silang mga tinatawag na ano na mga content creator teams nila. Kung ang gawin niya pong dahilan ay sabihin niya na, naku po, hindi ako nag-post niyan, isa sa mga team ko, tatanggapin po ba iyon ng inyong grupo? Paano po?
0: Alam mo, yung ano kasi, kapag ka nilagay mo sa post mo, lalo na official Facebook page yun, verified Facebook page, meron ka ng accountability doon, no? Kahit sino pa yung nag-ano nun, sumulat nun. Parang yung mga ano rin ito eh, yung mga speeches na alam naman natin ginawa ng mga speechwriters, pero kapag ka sinabi mo na yon, binanggit mo na sa floor, dineliver mo na, iyon na yun, diba? So, yun yung dilemma dito ni Brother Cayetano.
1: Hindi pwede idahilan, ano? Kahit pa sabihin mo na team ang gumawa, kung sakali man yun ang maging dahilan. Kasi up to now, hindi nga natin alam kung anong magiging sagot dito ni Senator Pia Cayetano. Even kami po, humihingi rin kami ng panayam sa kanya ukol po dito sa inihain nga na ethics complaint. Pero ano po ang hinihingi ninyo na gawin sana ng Senado dito po sa video na ito?
0: Doon sa complaint namin, in-identify namin, no, meron kaming matrix kung saan nandun yung, ito yung nangyari according to the impeachment journal at saka yung, ano yung ikinalabasan ng splice video. Tapos doon sa hiling namin sa Senado na i-hear ito dahil ito ay isang pangyayari na hindi karapat-dapat na nangyayari during the trial at i-hear ang complaint na to at bigyan ng karampatang sanctions according to the rules of the Senate.
1: Oh, anong sanction po kaya ang nakikita ninyo na nababagay po dun sa ginawa po ng senadora?
0: Yeah. Oo. Alam mo, since first time ito na nangyari, no, na may ganitong issue, hindi rin namin alam pero ang nilagay na lang namin doon sa complaint ay kung ano man yung nakasaad sa rules ng Senate at saka kung ano yung karampatang disciplinary actions na normally ginagawa nila sa mga ganitong pangyayari.
1: Oh, and to inform the public, kasi ako po hindi, ano po mismo yon, may nakalagay pong sanction mismo para po sa mga senator judges natin kung sakali man may gawin silang ganito. Ito? Ano pong nakalagay doon?
0: Wala. Ang nilagay, ang sinabi namin, and I quote, no, in the light of the foregoing, we respectfully request that the Senate Committee on Ethics and Privileges initiate an inquiry into Senator Pia Cayetano's actions and determine the appropriate response under the Senate's rules and disciplinary authority.
1: Yun ang kung hindi po ito, ang gusto niyo po inquiry, investigation, tungkol po dito sa nangyari, kung di po ito aksyonan ng Senado, ano pong plano ng inyong grupo at ano po ang magiging implication nito sa impeachment process ngayon?
0: Patuloy naming siyempre i-monitor, patuloy naming i-advocate na bigyang pansin ito ng Senado. Ngunit I think kahapon sinabi na ni Senator Soto na chair ng Ethics Committee na mag-hear daw siya sa August 6. Lahat ng mga complaints sa ethics ay i-hear na niya. Alam mo, yung Ethics Committee kasi parating ang paratang walang nangyayari doon. Kaya nga maraming mambabatas, hindi naman nila gustong maging chair ng Ethics Committee.
1: Oo.
0: So, tingin ko panahon na para patunayan ng Senado na may mga pagkakataon din na lumagpas sila dun sa tinatawag na kampihan, barkadahan, no? Para ipakita nila na ang Senado may kakayahang, no? Mag-seek ng accountability sa kabaro nila or katrabaho nila.
1: Oo. Professor, hindi ko lang sure, ano, kasi sa haba nitong hearing natin, simula nung na-post yung video, meron na po ba isa sa mga senator judges ang nag-raise ng concern na ito? Tungkol po dun sa na-post na video ni Senator Pia? May nag-open
0: parang
1: na po ba?
0: Parang wala. Pero okay. Si Prosecutor Chel Jok, no, I think immediately after the splice video was posted, already reacted. Tapos kahapon si Prosecutor
2: Tolosa. Luis Tolosa.
0: Si Tolosa nagsabi rin.
1: Kasama nga po namin siya kahapon. Ang naging reply nga po niya dito ay nakababahala po. Yun po ang naging tugon niya.
2: So, ito rin po yung maganda makakataon na Professor, yung pong hearing ng Ethics Committee kung magkakaroon man na mapakinggan ang panig, no, ni Senator Pia para, kumbaga, due process na ang inyo rin pong hinihingi. Ano po, Professor?

0: Yes, totoo. Ganun naman yung mga ganitong hearing eh. Hindi lang naman ito para, alam mo yun, para talagang usigin hanggang walang katapusan. Pero mabigyan siya ng pagkakataon. Alam mo, magandang leksyon din ito, no, sa mga politiko kasi nagbabago, no, ang mode of communication nating lahat at lalong-lalo na ang the way you communicate to your constituents, no, yung mga politiko. So siguro maganda rin na sa pangkalahatan magbalangkas din siguro ang Senado kung ano ang maaari nilang gawin sa mga ganitong incidents, hindi lang kung may impeachment trial kundi sa future activities ng Senado.
1: Okay, so sa kabilang banda ho naman po, no, ng issue dito po sa impeachment trial, kung mamarapatan niyo po, Professor, ano po ang inyong reaksyon bilang isa po sa mga ginagalang na political scientist po sa ating bansa? Dito hong mga napapanood natin, even kahapon is a very good example na nag-present ang prosecution ng dalawang testigo, yung pong defense hindi na po nag-cross kasi after all, wala naman na dapat i-cross, no? At establish na nga yung mga basic, no, na informasyon na hindi nila kinokontra. Pero doon po sa mga katanungan, mawalang galang lang po, ng iba't ibang senador, parang sila ay nagko-cross, no? Ibig sabihin din po, doon, naglulutangan na yung mga kulay, eh. Hindi ba? Oo. Pag ganun na, nasabi nga ho ninyo, no, dapat ang mga senator judges po ay kumaari lang nga, ikubli, no, ang kanilang mga inclinations po at kampihan. Ano po ito? Paano ho natin dapat tanggapin ito?
0: Ay, hindi katanggap-tanggap, ano? Kasi, alam mo, ano eh, yung mga tanong nila, naiintindihan ko, political din naman ang impeachment, no? Sinasabi natin palagi yun, no? Pero kailangan yung tanong mo, i-couch mo rin na ang tanging, what you call this, ang tanging hiling mo or ang tanging hangarin mo ay to ferret out the truth, di ba? Okay. So, may mga iba nakikita ko ganun ang ginagawa nila. Kasi sabi ko nga kanina, ang mga senador on trial din dito kung ikilos sila, i-intervene sila para maging impartial at para alamin ang katotohanan. Bigyan ng pagkakataon ang defense at prosecution na malayang balangkasin ang katotohanan. Pero kung hindi nila gagawin yun, alam mo, at the end of the day, ang Senado bilang institusyon ang magsasuffer eh. Kasi yung kredibilidad niya, legitimacy, yun ang maapektuhan.
1: Okay, sige po. So kami po ay katulad po ninyo, antabay sa magiging aksyon kung meron man ng Ethics Committee Chairman dito po sa inyo pong protest, sa inyo pong reklamong ito. At yun nga po sana, no, magkaroon po dito ng pagdinig para mapakinggan din natin yung panig ni Senator Pia Ontivero. Salamat po, Professor Jean.
0: Dagdag ko lang, Ted, seconds lang, no? Tapos yung mga ibang tanong din kasi ng mga senador, parang yung mga examples nila, parang nakakalimutan yata na hindi ordinaryong tao si VP Sara, di ba? O pag ako nag-withdraw ng ganito, yung ganun, hindi siya ordinaryong tao eh. So mataas yung panuntunan ng accountability. Baka kasi nakakalimutan nila at baka nami-mislead din yung publiko in terms of appreciating yung mga questions sa Senado.
1: Opo, at ito ho ay, Professor, mahaba-haba pa po ito na ating pong bubunuin, ha, na panonood sa trial. At kami po inyong kaisa na tayo pong lahat magmasid rito at maging matalino sa ating pong mga napapanood, lalo na po sa mga katanungan ng ating kagalang-galang na mga senator judges, Professor.
0: Yes, maraming salamat, Ted. Maraming salamat, DJ Chacha.
1: Thank you. Ang isa po sa mga convener ng Every Woman. At isa po sa ating nga pong kinikilala na profesor sa political science. Yan po ay isa sa mga profesor diyan sa Universidad ng Pilipinas. Jim Franco. Well, kahapon nga po mga kapatid, sabi nga natin, sila ang nag-cross. Tama din naman actually, para to ferret out the truth, no? Pero kahapon, yung nga, ano, kapansin-pansin na hindi na nga po nagtanong ang defense. Kasi ano ba basic issue kahapon? With all due respect, ha? Ka-message ko si Attorney Romy Mac, no, habang nanonood tayo pare-pareho. At pinipigilan ko yung kasi yun ang oras ng, alam mo na, oras de peligro sa mga nakatatandang tulad natin na maaga pong gumigising. Ano ba issue? Merong salapi, cheque na nanggagaling sa National Treasury. Di ba yun ang nakalagay? Bureau of Treasury. Basta, tama, right? Okay. Ngayon, yung checking ito, naka-address sa iba't ibang personalidad. Na sinasabi daw po na pinahihintulutan sila po ang official na maaring magpa-encash ng pera. Right? Okay. So, dalawa ito, DepEd at saka OVP.
2: Yes.
1: Ngayon, yung halaga, mga kapatid, kumbaga per quarter, right? Per quarter yung withdrawals nila. Unusual kasi nga yung branch na iyon ngayon lang na nakaranas ng ganong kalaking withdrawals, kaya po advance yung pag-notisya na magwi-withdraw, kasi yung bangko, walang ganong kalaking ang mga bangko ngayon, hindi ka nag-iimbak ng pagkarami-raming cash, ha? By order yan ng mga kliyente. Kasi nga, usually po, cheque-cheque na yan eh. And transfer na lang, digitally or electronically, right? Kung hingi ka ng cash, you have to advise the bank.
2: Oo, kung ganong kalaki, ha?
1: Oo. So, unusual talaga siya. Unusual talaga siya. No debate. Maari sabihin natin, red flag na yan. Ay, well, red flag na, pero consummated na ito eh, di ba? So dito mga kapatid, ang katanungan na lang, sabi nga ng mamaya, pakinggan natin kung meron pa tayong oras sa defense, bakit di sila nag-cross? Kasi nga wala naman silang dapat nang itanong eh. Wala namang debate sa issue. Para bang doon sa... Na, siguro natuto na sila doon sa video ni VP Sara na nagmumumura siya, nagbabanta siya ron. Wala namang kumikwestiyon sa authenticity. Ang tagal-tagal nila nang didebate doon. Ano ba issue dito? Yung video, yun. Walang pagkontra ang defense. I mean, walang pagkontra mismo na fake yun. Ba't pa kinakailangan ng pagkahaba-habang diskusyon? Dito, walang kumukontra na yung cheque totoo. Yung encashment totoo. Inilagay sa bag. Iniuwi. Dinala sa kung saan nila dadalhin. Walang question dun eh. So ano pang debate doon? Unusual. Unusual talaga, sabi po noong mga taga-bangko. Alright. Ngayon, bottom line dito, paano ginasta? Yan ang malaking debate. Yan ang kinakailangang patunayan ng prosecution na winaldas. Diyan napapasok yung ilang araw lang inubos.
2: Oo.
1: Ano ang katwiran po ng defense? Tsaka natin malalaman. But definitely, yung defense ay sigurado kung magko-cross-examine sa mga testigo ngayon nito pong prosecution doon po sa COA report na sinasabi. And most likely, they will invoke na yan ay COA report pa lang sa level nyo. Maari pang ipanik yan sa itaas ng komisyon. O maari pang ipanik yan sa Supreme Court. Hindi pa yan final na inyong sinasabi ng mga inyong mga findings na yan.
2: Oo, pwede pang magsumite no, ng mga dokumento tong sina VP Sara para patunayan na maayos yung naging paggasta. Pwedeng ganun.
1: Very critical po and very appropriate yung pong pag-manifest ni Senator Ping Lacson.
2: Yun.
1: Na sana kayo, prosec, defense, meron kayong mga testigo.
2: Oo.
1: Yung subject matter expert
2: on intel
1: na magsasabi paano ba ginagasta ang intelligence fund.
2: Oo, ang ganda nung point actually ni Senator Ping kahapon.
1: Yun ang isa sa mga valid po na punto na hindi pag-aaksaya sa panahon.
2: Correct.
1: Meron ba kayong testigong ganun?
2: Oo.
1: Kasi wala naman, ulitin ko, wala namang question dun eh.
2: Oo.
1: Tama, yung unusual na laki, okay na yun, unusual yun.
2: Mm-mm.
1: Pero, hindi suspicious. Tandaan natin ha, anti-money laundering law, noong pa po ito, panahon pa ito ni Sims, sa hearing po ng Blue Ribbon, di ba? Ano ho ba ang covered transaction? Di ba may listahan yan? Oo, yung mga transaksyon na nanggagaling sa casino, yung mga source ng pera, yung pong sobra-sobra sa 500,000 piso. Oo. Maari ka magsuspecha, suspecha lang.
2: Oo.
1: Right? Oo. Covered transaction yan. So, mas lalo mong babantayan. So, kahapon daw, unusual pero hindi suspicious.
2: Oo.
1: Can we settle? Tama? Pwede na bang tapusin natin dun muna? Unusual given na yan. Ha? And then yung timing, Ah, bakit?
2: Every quarter.
1: Every quarter.
2: O yun ang tanong nga din ni Senator Ping. Kasi siya daw part before ng intelligence.
1: Hindi ganun.
2: Walang ganun eh. Hindi, kumbaga ba't ganun at every quarter?
1: Pagkailangan.
2: Oo. So bakit? Bakit naging every quarter? Oo, yun din ang kanyang gustong i-point kung bakit kailangan merong someone na kumbaga master sa Intel funds o paano ito ginagasta.
1: Isa sigurong dating intelligence officer.
2: Yan.
1: Kung aamin o lalantad, kasi po, pag intelligence officer ka, baka marami ka rin alam mo na.
2: No? Oo, parang bawal din eh.
1: Malalantad ka. Yung somebody competent enough at kapanipaniwala, credible, na magsasabi, ganito yan, yung withdrawals yan, pag kinuha namin, meron kaming operation, kukuha kami ng safe house, magbabayad kami ng asset, ganito yan.
2: Kung paano nangyayari.
1: Oo. At yung mga asset na yan, binibigyan namin ng alias.
2: Oo.
1: Alias Palos.
2: Oo. Alias Palos, alias Mary Grace Piatos. Yung mga ganun.
1: Alias Agent X44.
2: Oo. Tama.
1: Kaya pwede rin alias Captain Barbell.
2: Yan, correct. Depende. Dapat anonymous eh. Siyempre, tipster yan eh.
1: Anyway, alright. So, you know what I'm saying?
2: Pero yun nga, at yung kung saan nilagay yung bag, lahat na pag-usapan kahapon eh. Mm-hmm. So hindi po maleta ang ginamit, hindi rin duffel bag. Mm-hmm. It's a gym bag. Mm-hmm. Yun ang sinasabi kahapon. Apat na gym bags daw po yung pinaglagyan nung pera.
1: Okay, sige po. So, next week po, taga-COA na yata yung haharap?
2: Yes. Taga-COA na po.
1: Sige. Pero ito ho maganda, mga kapatid. Kung meron tayo winner today sa ating What's on Your Mind, please. At yung nga palang
2: si Nanay. Saka may babalikan tayo.
1: Si Nanay.
2: Oo, kasi may additional si Nanay.
1: Si Nanay, yung meron siyang mga anak na pinag-aaral, nagkakasambahay si Nanay.
2: Ito, tama si Carmen.
1: Sige, bukas na lang ito.
2: Bukas na yan? Sure ka na?
1: Yung remittance ng mga magnanakaw sa gobyerno.
2: Anong remittance?
1: Bakit
2: yan?
1: Bakit po tahas ang sinasabi ito?
2: Na
1: magnanakaw sa gobyerno. Nagsauli ng pere. Nagsauli ng mga ninakaw. Direct, ha? Nagsauli ng ninakaw. Ito ho yung total. Okay, may mga tao po na nagsauli. Nga pala, hindi ko pa nababanggit yung talaga nakakulong ngayon ng mga kinasuhan. Ito, mga kapatid, ay barya. As a matter of fact, wala ito doon sa mga i-deliver na mga halaga for future plans. Yung deliver po para sa... Sige, mamaya na ito. Kasi ho, panahon na. Para magbigay ka ng oras, baby girl.
2: Oras muna, mga kapatid. 9:33. Ang tamang oras. At iba rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan. Mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, di kalidad, safe at pumasa sa international standards. Para walang rashes si baby, dito na tayo, mga kapatid, sa Twins Lampaign Baby Diaper. At syempre magbabalik pa rin po tayo mamaya with our happy hour. At kung sakali meron pa tayo isang mga kausap, may mga kausap po tayo.
1: Yes, Attorney Michael Poa, istorbohin natin.
2: Yes, Attorney Michael Poa, mamaya po yan para sa mga nakaabang sa update sa impeachment. Abangan nyo po.
1: Alright, mga kapatid, tambalang Ted Bailon
2: at DJ Chacha.
1: Right here sa True FM. True.

0: affordable, durable, and energy-saving products. Upgrade your home. Upgrade your business with Fujidenzo. Quality above all.
1: Bigla ang gastos?
2: Bagong plano?
3: Travel!
4: O kaya bagong negosyo?
5: Buti na lang, may Cebuana Lumiliere!
1: Sang lang?
6: Personal loan.
7: Jewelry.
8: Negosyo loan.
9: OFW.
4: At motor loan.
1: Basta loan.
10: Sa Cebuana,
5: goods ka!
1: Supervised by the Banko Sentral ng Pilipinas.
11: Everyday panalo sa Cebuana Lumiliere. Araw-araw, goods ka!
12: True FM.
13: Mga kapatid, sa oras po na 9:36, batiin muna natin ang magandang-magandang morning po ang pinakamamahal na asawa ni Engineer Popoy Jeronimo, si Mujer Jeronimo ng happy birthday po ngayong araw na ito. Nakatutok din po sa atin every single day si Poch Flores, maging si Shane Flores, nakatutok din po sa atin. Happy 12 birthday daw po, 12th birthday kay Hans Javier. Lagi daw silang nanonood sa atin dito ni Manong Ted via YouTube FM Radio sa 105.9 YouTube channel. Thank you so much. Happy birthday once again to Hans Javier. At sa mga nag-aabang nga po ng balita ukol pa rin sa impeachment, kung kahapon kasama po natin ang the prosecution side, ngayon naman po from the defense, Attorney Michael Poa. Good morning, Attorney.
14: Good morning, Ms. Chacha. Good morning din po, Manong Ted. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig sa atin. At
13: magandang umaga po. Sir, unahin ko muna to. Naklaro na po, no, kung paano po yung magiging impeachment process, kasi hindi ba po parang nag-suggest si SP Win Gatchalian, kasama daw po si Presiding Chair Chis Escudero, tungkol po dun sa pagpe-present ng yung sequence po ng impeachment na parang after ng prosecution, defense agad dito sa articles ng impeachment. Mm-hmm. Paano na po ang mangyayari ngayon?
14: Opo, kahapon
15: bakit
14: po,
15: ayaw
14: no, nasabi na po ng ad.
15: Bakit po ayaw nyo, sir?
14: Hello. Okay, sige. Unahin ko muna po yung mangyayari. Unang-una sa lahat, ang mangyayari ay status quo po tayo. Diretso pa rin po tayo na prosecution muna ang lahat. And then after po ng pag-represent ng prosecution ng kanilang evidence in chief for all the articles, depensa naman po. Doon po sa tanong kung bakit kami ay tumutol dito sa pagpapalit ng proseso, or ng order of trial, ika nga. Sa atin naman po kasi, no, the burden of proof, yan po talaga ang talagang ine-emphasize natin, that the burden of proof lies with the prosecution. So dapat po, no, para sa amin, ay dapat ilatag muna nila lahat ng ebidensya nila bago nila kami papresentahin ng ebidensya. Dahil maaari namang pag nakita namin na wala namang napatunayan, meron din naman tayong mga legal remedies, no? Hindi naman tayo kailangan magpresenta pa ng ebidensya. So gusto nating makita muna lahat ng ebidensya ng prosecution na ilalatag nila.
13: Oo. So status ko, until when? Kailan daw po ito didesisyonan?
14: Wala na po. May decision na po kahapon ng ating presiding officer.
15: Oo, yun na yun.
13: Ito na yun. Ganito na talaga. Hindi na po babaguhin.
14: Usapan po kasi, para po sa kalinawan ng lahat, no? And to be fair to all parties concerned, ang naging usapan po kasi ay titingnan kung maaring palitan yung order of trial. Pero kung may isang panic na hindi sumang-ayon, we will maintain status quo. So sumunod lang naman po sa usapan lahat ng parties.
15: So kumbaga, kung ano na pagkasunduan, yun na yun. And kayo po, attorney, dito po sa nangyari ho kahapon na hindi na po kayo nag-cross-examine, ano po ang logic ninyo?
14: Sa amin naman po, Manong Ted, to be very frank about it, wala naman tayong dinidispute doon dahil ang pinag-uusapan ay yung mga cheque, kumbaga, ilang cheque yon para sa OBP, I think apat, no? And then tatlong cheque para sa DepEd, tapos yung fact of withdrawal or encashment of those checks. Ayun naman po ay hindi disputed, kaya nga po tayo nag-stipulate na para mapadali ang maging proceedings kahapon. Tapos wala naman po tayong nakikita na issue doon sa nangyari kahapon sa testimonya, wala naman pong sinabing may illegal or may hindi tamang nangyari doon sa pag-encash ng cheque. So sa atin, as I said, no, we don't really want to blur the lines kasi pagdating sa ganito para hindi maguluhan ng ating mga kababayan, we just simply stated na wala na tayong kailangan i-cross-examine kahapon.
15: Opo. Kumbaga po, nothing to contest, ika nga po, doon sa mga actual facts, no po, na inilahad ng mga testigo. Dito ho sa COA next week, dito ho sigurado po ito merong na meron kayong mga question malamang.
14: Dapat po kasi, no, yung COA report sa tingin namin dapat maipaliwanag yan. So depende po sa magiging takbo ng direct Pero malamang definitely magkakaroon tayo ng questions. It won't be as straightforward, no? As yung nangyari kahapon. But in the same manner po, Manong Ted, kung meron namang mga bagay na hindi na natin kailangan i-dispute, hindi na rin po natin i-dispute para po hindi na mapahaba lalo yung nangyayaring mga proceedings.
15: Okay. Sir, yung pong status nito actual sa ngayon, di ho ba may COA report, no? Yan ang pinagbasihan po nitong impeachment complaint, right? Alright. So, bigyan nyo lang ho kami ng status. Di ho ba, di ba meron pa kayong question dito at may proseso po ito ng pag-question ng mga COA reports na ito? Nasaan na po siya?
14: Meron po, no? So, ito naman, factual lang. So, I think I can close this. So, yung pagdating po sa mga COA findings, pagdating po dun sa 2022 findings ng OVP, nag-file po tayo ng motion for reconsideration done and that is pending. Now, sakali naman po na hindi mapagbigyan at ma-deny yan, ay pwede, meron pa pong isa pang level doon sa proseso, ay pwede pa tayong dumulong sa Supreme Court pagkatapos niyan. At kumbaga hindi pa po, malayo pa po, no, yung pagkatapos ng proseso na yan. Pagdating naman po doon sa 2023 notice of disallowance sa OVP, ay yan po, ay within the period pa po tayo, no, to file our petition for review or apela, ika nga, sa commission proper. 180 days po yan. So I think, hindi ko matanto yung exactong date, but as far as I can recall, hanggang October po kasi yung 180 days na prescribed period within which one can file an appeal, no, or reglementary period.
15: So legally, you can claim na itong COA reports na ito, hindi pa ito final?
14: Hindi pa siya final, bagamat kailangan pa rin natin sigurong mapaintindi sa ating mga kababayan kung ano-ano yung mga findings at anong posisyon natin dun sa mga bagay na yun.
15: Sige po, nanood ba kahapon si VP Sara kasi hindi man siya nanonood ng SONA? Baka naman sa impeachment trial nanonood siya. Ano po sabi sa inyo?
14: Sa ngayon po, dahil po may mga engagement siya with Filipino workers overseas, no, yung ating mga kababayan overseas, I'm not sure kung nakanood siya live, no, but at least may mga updates naman kaming binibigay sa kanya on a daily basis at siya naman ay nagbibigay rin ng kanyang mga insights, no, doon sa mga updates na binibigay po natin.
15: Okay, sige. We'll be watching again po, no, next week, attorney. And thank you as always sa inyo pong pagbibigay ng panahon para po maipaliwanag ang panig po ng depensa.
14: Maraming salamat din po, Manong Ted, Ms. Chacha, at magandang umaga po sa inyong lahat.
15: Mabuhay. Defense Lead Counsel Attorney Michael Poa.
13: Oh, eto tayo nga, sabi natin to lati sinasabi, humahanga talaga tayo sa kanya. Even the prosecutors, ano, yung side, sinasabi nila very respectable person itong si Attorney Michael Poa.
15: Very professional, no?
13: Very professional talagang, 'di ba? Pwedeng ganun eh. Pwede ka sumagot sa mga tanong.
15: Oo. Oh,
13: nang kalmado ka na ipapaliwanag mo lahat.
15: Correct ka dyan, you know. Sabi nga, we may disagree without being disagreeable.
13: You know.
15: We may differ without being difficult.
13: Yung.
15: Yon, alas 9:44. Uy ha, sa ating po mga kababayan, ito hong nako, hindi pa tayo sure kung ano ba, aumento o bawas ng kakapiranggot next week. Ngayon po, halos 90. 90 na po actually ang diesel.
13: Yes.
15: Per liter.
13: Oo.
15: Kaya sakit ng ulo yan sa mga nagnenegosyo, lalo na kung gumagamit nga po ng petrolyo ang inyong mga ginagamit na auto sa inyong business. Kaya panahon na para mag full electric. Sagot tayo dito ng Photon sa dami nga po ng model options. Full electric na passenger vehicle, sakto po ang Traveler Share EV van at maging Coach Bus EV sa maramihang sakay. Full electric na pang-deliver, panalo po ang Harabas TM300 EV at ang bagong i7 Transvan Cargo EV. Full electric na mga trucks, abay meron tayong Tornado EV Light Duty at yung pong tractor head na panghatak ng container, electric din. Aba, zero fuel cost, wala nang change oil, available pang spare parts at dagdagan mo pa ng 19 years of Photon experience.
13: Excellent.
15: Mga kapatid, Photon experience in technical services. Electrify your business. Go Photon Electric. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealer or call 0999-999-9998 for more information. Ito na po ating magandang balita. Abangan!
2: Celebrate the lives of your fallen family here.
3: Ang kalusugan ay bunga ng tamang desisyon araw-araw.

0: San Miguel Pilinwin promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Losulu.
2: Yes.
1: Bulaga.
2: Today is the 47th anniversary po ng Eid Bulaga. Grabe, 47 years na po sila nagbibigay saya sa lahat ng mga Pilipino sa buong, hindi lang buong Pilipinas dahil napapanood na rin sila sa buong mundo. Sa buong mundo.
1: Alam mo ba, Jaisel? Wala pa akong salawal, Eid Bulaga na yan.
2: Oo nga. Matanda pa sa atin ang Eid Bulaga, no?
1: Natutuwa ako, Direct Grace. Kapag nakakasalubong ko si Boss Joey, si Boss Vic, si Tito Sen,
2: correct.
1: O si Dottie Rotten, nanonood lang ako sa kanila. Ngayon, ngayon naaamoy ko na sila. Ang bango-bango ni Boss Vic.
2: Totoo yan.
1: Tapos si Boss Joey, ang kisig-kisig.
2: Naman.
1: O Dottie Rotten, nanonood lang ako dyan sa kanila. Kaya Chiki Holman.
2: Pati si Alan Kay. Huwag mo ka... Chiki,
1: Chiki Holman. Bulaga. Yan ang mga co-host nila dyan. Dati-rati, nanonood lang ako sa kanila. Ngayon, nakakasalubong ko sila.
2: Kaya nga, inaantay kong makasalubong si ano eh.
1: Ito ko nga maglupa sa inyo eh.
2: Ang hindi ko pa nakakasalubong sa mga host natin sa Eid Bulaga ay si Ryza May tsaka si Bimbi. Yun ang mga gusto ko rin makasalubong.
1: Anyway, maligayang bati po ha. Tito, Vic, and Joey.
2: Happy, happy 47th birthday.
1: Nakaukit na yan. Sa kasaysayan po ng Philippine Television.
2: The longest running noontime show in the Philippines. Baka nga sa buong mundo eh.
1: Okay, sige. So ngayon, eto.
2: Eto, nakausapin po natin mula po sa Malilipot Albay, mga kapatid. Eto pong July 27 winner natin na was on your mind. Si Nanay Carmen Bongkay. Para po sa mga hindi nakapakinig sa atin noong July 27, mga kapatid, 3,000 piso po ang nakuha ng pamilya ni Nanay Carmen. Isa po siyang kasambahay. Single mother, apat po ang anak nito na pinag-aaral. Si nanay nga po ay naikwento niya, naglalakad lang siya, di ba? Yun ang sinasabi niya. Yung pong kanyang panganay na anak ay 22 years old, 4th year college, 16 years old naman po yung sumunod, grade 12 student, 13 years old yung isa, grade 8, 12 years old, grade 7. 1,300 pesos po ang sweldo ni nanay kada linggo. All around din po siya dun sa pinagtatrabahuhan niya na bahay.
1: Naglalakad siya para makatipid ng pamasahe. Dahil yung pamasahe daw,
2: ibibigay para sa baon ng mga anak. So naglalakad po siya mula sa bahay, papunta po dun sa kanyang pinagtatrabahuhan dito po sa kung saan man siya nagtatrabaho nga bilang isang kasambahay. Yung last time na nakausap natin siya, ang sabi sa atin ni nanay, pambili ng gamit sa eskwela, yung pera po na natanggap galing sa ating mga Happy Anonymous. Galing po ito kay Happy Daddy, Happy Kay at Happy Man. Bumili din po ng bigas si nanay. Papakita din po ni nanay yung video kung saan man siya namamasukan. Papakita niya rin po sa atin yung kanilang mumunting tahanan. Ito po ay kwento ng isang nanay na nagpupursige. Kahit gaano kahirap kumita ng pera, mapagtapos lang po sa pag-aaral ang kanya pong apat na anak all by herself. Hashtag iba talaga ang Pinay. Narito po, panoorin at pakinggan nyo ang kwento ni Nanay Carmen Bongkay ng Malilipot Albay.
3: Good morning po. Papunta na po kami sa school.
2: Ito yung isa sa mga anak niya. May
4: ito
2: video.
4: Nga po pala ang nilalakad namin papuntang paaralan at pauwi sa amin.
2: Oo, na sila. Naglalakad ang haba. No? Ilang kilometro kaya ito? Nasa main highway na po sila, mga kapatid.
1: Pero maayos ang tsura ng mga anak niya.
2: Oo, yes naman.
5: Ako ang bahay ng aking amo. Dito po ako nagtatrabaho ng 10 years.
2: 10 years na, nakasambahay. Oo. 10 years na, sana dagdagan na yung sweldo, no?
5: Po yung labas ng aming bahay, daming kalat po. Pasensya na po.
2: Ay, ito na yung bahay nila, nanay.
5: Gusto ko lang po ipakita ang aming tinitira na bahay. Oo. Puro lang po kurtina kasi wala pong pampaayos ng bahay.
1: Bahay nila mismo.
2: Yung separation nila.
5: Mag-isa lang po
2: nila,
5: ako na nagtataguyod sa mga anak ko, walang right. Katuwang sa buhay. Lahat po naman kasi ng anak ko nag-aaral pa po, kaya po wala akong may paggawa sa aming bahay. Ito pong nakikita niyo pong upuan, ano po yan? Galing po sa pinagtatrabahuhan ko.
6: Pag po ni Jaja and Sir Tessailon, ito na po yung mga anak ko, kagaling lang po galing school. Ito po yung panganay ko si Irene Eunice. Ito po yung pangatlo kong anak si Shane. Ito po si Raquel, ang pangalawa kong anak. At ito po yung bunso kong anak na si Rayusha Roca. At ito naman po ang aking apo na si CK. Tulog na tulog po. Nagpapasalamat po ako at ang aking pamilya at Napili niyo po akong matawagan.
2: Wala na pala.
6: Malaking tulong na po ito sa aking pamilya.
2: Ito na, namimili na sila ng mga pagkain. Ayan, o, tumitingin-tingin ang mga pambaon ng bata. Nandun sila sa ano, biscuit section ng grocery, mga kapatid. Ayun si nanay, o. Oo. Ito po, namimili na, nag-grocery. Hindi ba kailan kaya siya huling nakapag-grocery ng ganyang kadami? Oo, ito pa po yung iba pa. Ayan, nasa silang area. Siyempre, bibili din ng shampoo. Sabi ng DTI, baka di yan basic necessity. Pero, hello.
6: Ito na po yung pinamili kong mga bigas. Ito yung 10 kilos na bigas. Dalawang 5 kilos pong bigas. At saka ito po yung gatas. Gatas po ng apo ko. Mga pangbaon po ng anak ko. At saka ito po may kape, may shampoo, conditioner, at saka sabon. Ito po may asukal pa akong nabili. Ito po yung sukling 513 po. Ibibigay ko po ito para sa anak kong college na mag-UGT po. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa lahat na tumutulong sa inyong programa at sa mga lahat pong Happy Anonymous. Mm-hmm. And marami, sana po marami pa kayong matulungan ng mga katulad ko. Maraming maraming salamat po. Malaking tulong po ito sa aking pamilya. Maraming maraming salamat po Sir Ted and DJ Chacha.
2: Thank you, Carmen.
6: Maraming pang dumating na blessing po para sa inyo. Maraming maraming salamat po.
2: Salamat.
1: To God be all the glory indeed. Ito na po, pati yung picture pagkuha. Alam nyo, detalyado itong kanyang report sa atin, ha? Magmula sa pagtanggap po noong padala natin na pauna lang po ito, 3,000 actually, no? Pero nakita ho ninyo, no, yung kanila hong nabili na pangangailangan mga kapatid ng kanyang mga anak. Ako lang inamamangha, ano, yung mga anak niya sa gitna po ng hirap, kumpleto uniforme.
2: Amen.
1: Malinis po ang mga bata, pati ang uniforme. Puro babae kasi po ito.
2: Alam mo na naalagaan ang husto ni nanay.
1: Sige, kausapin ko lang si nanay. Nanay Carmen, good morning.
7: Hello po, good morning po.
1: Hello nanay Carmen, bilib naman ako sa inyo. Yung mga anak nyo, lahat naka-uniforme, nakasapatos, maayos po ang pananamit. Paano nyo po yun naipundar? Saan ho kayo kumuha ng mga gastusin, panggastos po dito?
7: Ako po sir, kahit po ako solo parent, pinaghahandaan ko po talaga sa pang-school po ng mga anak ko po.
1: So, ibig sabihin...
7: Palagi ko po yan, kahit hindi pa po pasukan, nag-receive po ako ng pera para pambili po ng mga gamit ng anak ko po.
1: Oo, pero yun nga, naglalakad lang sila. Gaano kahaba ang nilalakad nila? Gaano kalayo, nanay?
7: Ano po, nasa isang ano, kasi po kami nasa barangay San Isidro Ilawod, tapos papasok po, nasa sakop na po ng tabako po.
1: Mm-hmm. So, ilang kilometro yan?
7: Malayo po, kasi po kung maghaban-haban po, 20 pesos po ang pamasahe ng isa po.
1: Wala bang jeep na masasakyan?
7: Pwede po, kaso po, bababa din po, lalakad na naman po papuntang school.
1: O, kasi kung habal-habal, motorsiklo, delikado yun.
7: Opo.
1: Okay.
7: Kaya, simula po, kahit po yung panganay ko pong anak, yung college na po, simula po noon, naglalakad na po talaga sila.
1: Araw-araw yan, kahit na umuulan o tindi ng araw.
7: Yes po. Pero po, may payong naman po sila. Binibili ko po kasi wala po talagang budget pang pamasahe po.
1: Mm-hmm. Okay, sige. So, apat itong nag-aaral mong anak. Yung isa, college na graduating, right? Nag-graduating.
7: Opo.
1: Sige. Ito nanay ha, kung nanonood po yung inyong amo, kung saan po kayo din po nakakapanood na rin sa amin, ganun po naman kami po magtanong ano po, hindi naman po sa maipapangako namin ang lahat ng bagay, pero kung kayo po ang tatanungin, ano ang kailangan na kailangan ng mga anak nyo para sa kanilang pag-aaral pa ngayon?
7: Siguro po, asserted, nandito po yung anak kong panganay. Baka po may gusto itong sabihin. Kasi po, sabi niya sa akin, kung pwede daw po ako mag-request na laptop kasi yung dalawa niya pong kapatid pag nag-research po, nakikidayo po sa mga classmates niya.
1: Okay. Sige. Andyan yung panganay niyo?
7: Opo. Karga niya po yung anak niya po.
1: Okay.
7: Kasi po, dinala niya po dito sa pinapasokan ko kasi po pupunta siya ng school.
1: Ano po ang pangalan po ng ang panganay niyong anak?
7: Irene Yunis po.
1: Irene, ito ho yung BSBA, no? Marketing Management.
7: Opo.
1: Okay, sige. Irene ang pangalan niya?
7: Opo.
1: Sige, kausapin ko si Irene.
7: Irene Yunis po.
1: Irene, okay.
7: Kausapin ka daw po ni Sir.
8: Hello po.
1: Irene, good morning sa iyo. Ang sinasabi na nanay mo, kailangan mo ng laptop?
8: Yes po, kasi po, ano po, ngayon pong graduating po ako, mag-research din po ako. Tapos mag-edit din po ako ng mga pinag-ano namin sa OJT. Tapos kailangan din po kasi ng grade 7 kong kapatid kasi nasa STE po siya eh.
1: So ibig sabihin, itong laptop, hindi lang ikaw makikinabang kung hindi pati ang mga kapatid mo?
8: Opo.
1: Alright. Ilang laptop ang kailangan mo? The joke lang, ha?
8: Hindi.
1: Tawa naman tayo dyan, Irene. Tawa naman tayo dyan. Okay, sige. Kailangan mo ng laptop, tama? Okay, sige. Sige, maliban sa laptop, ano ang kailangan ng mga kapatid mo sa pag-aaral nila kung sakasakali? Mas sila ba'y kompleto na sa gamit sa school? Ano bang kailangan? Importante.
8: Yung importante po, yung isa po, pong kapatid, wala na pong phone, nasira na po.
1: Anong kailangan?
2: Walang phone ano po? Phone.
1: Ha?
2: Phone, nasira daw ang phone ng isa naman niyang kapatid.
1: Okay, sige. Sino itong kapatid?
8: Si Shane po.
1: Ilang taon na ito? Ilang taon si Shane?
8: Ha? 13.
2: Yung 13. Yung sumunod, yung pangalawa, pangatlo. Okay. Oo, yung grade 8. Okay po.
1: Sige. So we will do this one thing at a time, alright? Ganito muna, ha?
8: Opo.
1: Sige. Hindi kami makakapangako ngayon ng laptop as in ngayon nauna, ha? Hindi, no?
8: Opo. Oo.
1: Pero babalikan namin si nanay mo. Give us maybe tomorrow, maybe Monday.
8: Opo.
1: Pero ngayon pa lang, masasabi namin na makapagpapadala kami ng cash sa nanay mo kung maaari lang yung mga kapatid mo matulungan muna doon sa kanilang pagkukommute, no? Kasi sa paglalakad nila, kung magkano ba ang pwede magamit ng mga bata sa kanilang allowance sa school. Ikaw ba?
8: Opo.
1: Saan ka nakatira?
8: Sa bahay po ni Mama.
1: Yung tatay ng anak mo nasaan?
8: Nasa bahay po nila. Nagka-klase din po.
2: Pinagpatuloy yung pag-aaral.
8: Napasok din po sa
1: Paano yung gatas ng anak mo?
8: Siya po, pag-uwi niya po ng Linggo, may dala na po siyang gatas tsaka diaper. Tapos minsan, pag wala pong pera, si Mama po ang nagbibigay ng panggatas ng anak po.
1: Sige, Iha, ganito. Magpapadala muna kami kay Mama mo. Sabihin mo kay Mama mo, papadala kami ng 5,000 pesos. Cash ito. Okay? Galing kay Pretty B, yung 3-5. At galing sa ating Happy Kay Happy Man, yung pag-aambaga natin. Kasi ngayon, mag-reserve muna kami ng resources kasi aabangan natin itong hiling mo na laptop. Okay?
8: Opo. Thank you po. Maraming salamat po.
2: Grabe yung iyak. Irene, kami saludo sa iyo at sa nanay mo.
1: Kasi sinanay, kahit na.
2: Si nanay, mag-isang pinagtutulungan, itinataguyod kayo. Apat. Ikaw naman, kahit na nangyari yung nagkaanak ka, tinuloy mo pa rin yung pag-aaral mo.
1: Kasi yan din ang susi mo, Iha, ngayon. Ito ngayon, no? Si Mama mo, ginagapang ang pag-aaral mo. Dito, hindi maitatanggay yung obligasyon mo rin na ibalik yung pagmamahal mo kay Mama mo sa pamamagitan ng iyong pagtulong sa iyong mga kapatid, okay?
8: Opo.
1: Okay. Sige.
9: B1079 Cabasa's Radio Time. It is now 10 o'clock.
10: Time check brought to you by
11: San Miguel Beer. Pil na pil ang win sa San Miguel Beer. Join now.
12: Playtime Entertainment. Born for happiness. Pil na pil ang

0: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
1: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
0: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
1: Oo, kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
0: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready to sing, scream, dance, and jam because these amazing artists are about to set the stage on fire this August 29, 2026, Saturday, 4 p.m. to 9 p.m. at the Tacloban City Convention Center, Astrodome, Earl Agustin.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kabasa's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Maayong adlaw, kauban nato karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
7: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakita akong lawas bisan ang among pagdula og basketball mihunong.
6: Sir Ray, kabalumi nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
7: Inood, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
6: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available in all drugstores nationwide.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamot.
9: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang na diskubrehan nako ang iBerry.
2: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
3: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahal-

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. City X Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
3: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: Take care time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong gugo na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: B1079. Light and easy on B1079.

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray. Solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Broadcasting live from Tacloban City,

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate. Sa bawat salo-salo ng pamilyang Pilipino, may kwentuhan, may tawanan, at syempre, masasarap na pagkain. Tikman ang tunay na sarap sa Jepoy's Grill and Restaurant. Mula sa native hinatukan ng manok, crispy pata at chicken skin, hanggang sa special pansit canton, chicken inasal, sisig, kare-kare, at marami pang iba. Perfect for barkada at family bonding ang kanilang tasty meal bundles. At tuwing Friday hanggang Sunday, enjoy live acoustic band performances. Magpa-reserve na! Message Jepoy's Grill and Restaurant official Facebook page o tumawag sa 0917-142-7647. Open daily 10 a.m. to 10:30 p.m. sa City Center Park, Real Street, Sagkahan, Tacloban City. Jepoy's Grill and Restaurant, proudly serving Filipino dishes that are truly a feast. Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
2: B107.9. Get up. It's Retro City.

0: Kidney Care Time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaayo akong sugar level. Usay moabot gid 320.
4: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
5: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao na yung pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

get up. It's Retro City.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
2: Isip usa ka diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
5: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihi murag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat.
10: The station that resonates with your lifestyle.

0: Ayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
1: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
2: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
1: Nay, galang ni suggest sa ako og Ivory. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic ug makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang Ivory.
3: Mahalagang paalala, ang Ivory ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Grabe yung song na yan.
1: Yes, baby girl.
0: So much feels.
1: Mga kapatid, ang una pong ating tugtog ay Promises by Beisha.
0: Oh, kung may promises, meron namang closer.
1: Mm-hmm. So, ang ating pong promise this morning, we will serve the people as always, as usual, ng buong katapatan at hindi pasisiil. Nasa linya ngayon si John, manalo ng pag-asa, mukha huyatang nalusaw ang binabantayan pong LPA. Let's find out. John, good morning.
2: Good morning po, Manong Ted at DJ Chacha. At ganun din sa ating mga taga-subaybay. Medyo bad news po, no? Dahil yung low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, bahagya po ito na mas nagde-develop vertically. Kaya instead na malusaw po, ay may posibilidad na po na itinas na po natin ito sa low chance. Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita na ito ay magiging bagyo, pero may posibilidad po na ito ay magiging bagyo. At instead na hindi po ito papasok, ay may chance na rin po na pumasok ito ng Philippine Area of Responsibility. At posible po ito today or tomorrow. Pero yung magiging epekto naman po nito ay nakafocus dito sa Eastern Visayas at malaking bahagi po ng Mindanao. Kasama po yung Northern Mindanao, Caraga, Davao Region, Masbate, Sarangani at South Cotabato. Kaya yung mga kababayan natin doon sa mga binanggit natin na lugar, kasama din yung Visayas na makakaranas po tayo ng bahagyang may kaulapan talaga at may posibilidad po ito na magdala ng mga pag-ulan. Samantala, dito naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng ating bansa, yung mga hindi binanggit ay makakaranas po tayo ng maaliwalas sa kalangitan at mga isolated thunderstorms lamang yung posibleng magdala ng mga pag-ulan. Also, sa mga susunod na araw, ito pong si bagyong Super Typhoon Dolphin, malayo pa po ito sa PAR, ay may potential din na umila ng habagat kasabay nitong LPA. Pero yung magiging epekto nito ay posible pa by Monday or Tuesday. At yan po yung ating update mula dito sa pag-asa.
1: Oh, sige. So, bukas, wala pang direktang epekto itong LPA na ito. Ang ating maranasan na panahon, eh, ganun pa rin yung manaka-naka pa, bugso-bugso.
2: Tama po, Manong Ted. Apo.
1: Okay. Yung LPA na ito, Kamo, kailan ang expected na pagpasok sa PAR at ang kanyang direksyon saan tutumbok?
2: Today po or bukas po ito papasok ng PAR at yung pagkilos po nito ay pakanluran, papalapit po sa ating bansa sa bilis na 10 kilometers per hour.
1: Ano, ang bagal. Maka ito na yata talaga yung habagat. Ano? So ito ay papasok sa eastern portion ng Kabisayaan?
2: Tama po. Sa pagitan po ng Visayas and Mindanao, pero mas more on Visayas po siya.
1: Okay, sige. So, babantayan natin ito. Salamat na marami, John, sa iyong weather report. Thank you.
2: Maraming salamat din po at ingat po tayo.
1: John Manalo, panalo ang pag-asa kapag nandyan si John Manalo.
0: So, paano na mga labada natin, baby?
1: Nako, mga kapatid. Bagamat ang binabanggit ko ng pag-asa, bukas po at ngayong weekend, kahit paano po ay manaka-naka pabugso-bugso mga pag-ulan, pero sa gitna po ng mga pabugso-bugso at manaka-naka pag-ulan na ito, may mga lugar pong binabahan na kaagad. Magandang Friday morning, mga kapatid. Good morning, baby girl.
0: Magandang umaga, mga kapatid. Narito na po ang pinakamalalaking balita na mamaya ang kabuuan maririnig niyo po sa News 5.
1: Madali ka talaga, ha? Akala ko
0: babati ka muna.
3: Lalaban tayo.
0: Oo. Eh, baka excited na silang marinig yung ating mga balita. Pero
1: good morning.
0: Yun ang unang balita.
1: Praise God, mga kapatid. Ngayon nga po ay Friday. Ang aming mga manggagawa po sa aming himpilang kahit na po namumugto ng mga mata sa puyat. Tuloy po ang paghahanap buhay kahit na sinong astig
0: mabuhay
1: na papagod
0: ka
1: rin.
0: Sinabi mo.
1: Kasi nga po kami po ay bahagi pa rin po, mga kapatid, ng labor force. Na siya ho naman pinagkukunan ng ng mga taong ang sarap ng buhay sa mundo. Alam niyo na po yun, mga kapatid. Sabi nga po ni Baby Girl, narito na ang ating mga pangunahing balita ngayon pong umagang ito ng Friday Payday. Maya-maya po ang ilang pong mga detalye. Impeachment Court, natanggap na ang mga record sa BIR na mag-asawang VP Sara Duterte at Mance Carpio sa gitna pa rin po ng pag-aaproba ni Pangulong Marcos Jr. na ito po'y ilantad na sa impeachment court.
0: Ilang bangko humiling ng 10 araw na palugi para makapagsumite ng mga hinihing dokumento ng Senate Impeachment Court. Ayon po yan kay Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr.
1: Samantala pa rin, banat ni VP Sara na tuta ni Pangulong Marcos Jr. At dating Senador Trillanes, ang International Criminal Court tinawag na baseless, pointless at useless ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
0: Senator Ping Lacson, tinabla ang sinasabi daw na ceasefire ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero kahapon, doon sa YouTube at Facebook Live ni Senator Alan, ang sabi niya, aba, wala naman ako sinasabing ceasefire.
1: Mga kapatid, Auntie Attorney Claire Castro bumuelta. VP Sara, umano'y frustrated lamang daw dahil nakakulong ang kanyang amang si dating Pangulong Duterte sa ICC.
0: DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez kinumpirma na iniimbestigahan na ng Ombudsman ang mga Villar sa issue ng right-of-way sa LRT 1 extension. Lahat ng mga ebidensya at dokumento na isumiti na. Samantala mga kapatid, hinihingi pa rin po namin na ang panig po ng mga Villar. Ukol pa rin po dito sa naging panayam natin kahapon kay Sec. Banoy Lopez.
1: Sa kaugnay po naman din panayam, Sec. Banoy Lopez, inamin na naging komplikado ang pagtatayo ng LRT1 extension dahil sa ipinatayong flyover ng DPWH sa panahon ng nooy secretary nito na si Mark Villar.
0: Samantala, parte po ng lupang idodonate ng mga kumpanya ng mga Villar para sa LRT1 extension na diskubre ng DOT na nakasanla daw sa bangko.
1: Take it or leave it. Sec. Banoy Lopez nagbigay po ng tatlong kondisyon sa Villar Companies para matuloy ang pagtatayo ng Las Piñas Station ng LRT1 extension. Kung hindi susunod ang mga Villar, itutuloy na po ng DOTR ang Zapote at Bacoor Station construction at hahayaan ng manong nakatenga ang istasyon sa Las Piñas muli. Panig po ng mga Villar, kinukuha pa rin po ng aming programa.
0: Department of Labor and Employment, ikinalungkot po ang inilabas sa TRO ng Pasig RTC. Kaugnay nga sa pagpapatupad ng taas sweldo, pagpapaliwanag sa desisyon, ipinauubaya na po sa korte.
1: Mga kapatid, yan po ay kapansin-pansin na pwede pala yun. Harangin po ng RTC ang naging desisyon ng wage board para po sa wage increase. Samantala, House Bill number 10366 o Anti-Online Lending Abuse Act isinusulong po ngayon sa Kamara para bigyan proteksyon ng mamamayan laban sa ilang mapang-abusong online lending apps.
0: Pilipinas, may bagong record pero record sa utang. Pambansang utang ng gobyerno umabot na po sa higit 19 trilyong piso. Naku po, ang laki ng pag-aambagan natin, partner.
1: Sa oras na 17 minutes after 6 o'clock, Task Force binuon ang kagawaran ng enerhiya para alisin o pag-aralan po ang pag-aalis sa systems loss charges sa singil sa ating kuryente.
0: Usapang kuryente pa rin, mga upa po o upa sa mga linya ng kuryente na pinapasalo sa consumer, kinwestiyon ng Senado.
1: Mga kapatid, 85 pesos na dagdag sa sahod sa mga empleyadong kumikita ng minimum, naudlot nga po. Matapos suspindihin ng Pasig RTC ang implementasyon nito sa Metro Manila gaya po ng ating nasabi na kanina.
0: Petisyon naman tungkol sa dagdag pamasahe sa mga jeepney at bus. Pag-uusapan pa daw ng DOTR at ilan pang ahensya.
1: Kasunduan po ng Pilipinas at ng Amerika para sa pagpapatayo ng PAC Silica Hub, handang silipin daw naman ng Department of Justice.
0: Pero si VP Sara, partner, tikom nga po ang bibig sa issue na yan. Samantala, ilang data centers tulad ng itatayo ng PAC Silica Initiative, gumagamit daw ng water recycling para sa cooling technology.
1: Ngayon, ang nagpapaliwanag po tungkol sa proyektong ito ay ang ating gobyerno. Samantala pa rin, lokal na pamahalaan po ng Kapas Tarlac na is munang siya sa ating maigi ang ipinapanukalang PAC Silica Hub.
0: Siyam na individual natukoy po na nagpaplano ng panggulo sa sona ng Pangulong Marcos Jr. noong Lunes.
1: Defense Secretary Gibo Teodoro, ipinapa-audit po daw ang kita ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA dahil sa 45 billion pesos lamang ang nairemit nito sa pamahalaan sa loob ng 26 na taon.
0: Philippine National Police, pinaigting pong investigasyon laban sa mga nagtatago sa online accounts na gumagambala sa ating kapayapaan.
1: LTFRB muli pong bubuksan ang aplikasyon para sa motor taxi sa Agosto 5.
0: Pinalawig naman ng LTO ang validity ng mga lisensya at rehistro na nag-expire simula Hulyo 1.
1: Mga kapatid, sa ilang pang mga pangunahing balita ngayon pong Friday morning, Payday Friday, mabuhay ang ating mga uring manggagawa, mabuhay ang mga nakatatanda, mabuhay ang mga senior citizen, ngayon sa mga lalawigan, at sa Metro Manila. Unahin natin sa Makati, isang lalaki po na dapat sana'y magpa-practice shooting lamang sa firing range, binaril ang sarili patay.
0: Lalaki namang tumakas matapos magpagasolina huli sa Quezon City.
1: 53 anyos na lolo arestado sa Marikina matapos po namang halayin at mabuntis ang kanyang 11 anyos na apo.
0: Mga kanal, lalo na dyan sa EDSA, sinadya daw na barahan para bumaha. Yan po ang sinabi kahapon ni MMDA General Manager Nicolas Torre.
1: Samantala pa rin, timbog naman sa Cavite ang lalaking nanaksak at ninakawan ang kanyang biktima.
0: Hinihinalang leader ng NPA, timbog sa Cabuyao, Laguna.
1: At sa Cavite pa rin, isang dayuhan pong pinagtulungang saksakin ng tatlong individual. Natagpuan po nakahanduse sa kalsada at duguan.
0: Level naman ng tubig sa Angat Dam, tumaas po ng higit 3 metro. Gayunpaman, nasa critical level pa rin.
1: At isa po ang tiklo sa bypass operation ng isang babaeng tulak umano dyan sa Bataan. At 18 anyos na estudyante si Nueva Ecija, kulungan ng baksak matapos mag-post ng bomb threat sa social media.
0: Sa iba pang balita, green sea turtle na may bigat na 100 kilo, matagumpay pong naibalik sa dagat matapos anurin sa baybay naman ng Humalig, Quezon.
1: Dalawang hinihinalang miyembro po ng New People's Army patay sa encuentro ng militar sa Masbate.
0: Guro sa Aklan patay matapos pagsusuntukin ng 19 anyos na lalaki.
1: Dalawang estudyante po naman sa Leyte na hulihan ng caliber 38 na baril.
0: Ilang lugar sa Cebu City nalubog sa bahang kasunod po ng malalakas na pag-ulan dulot ng thunderstorms at ng low pressure area.
1: 77 taong gulang na lolo patay matapos umanong atakihin ng mga bubuyog na putyuk. Pukyutan ito. Pukyutan sa barangay Maasin, Hindang sa Southern Leyte.
0: 62 taong gulang na lalaki patay matapos pagbabarilin po ng riding in tandem sa Anilao sa Iloilo.
1: Pagkumpleto po naman daw sa Dacudao Storm Drainage Project sa Davao City, inaasahang matatapos sa susunod na buwan. Ayon yan kay DPWH Secretary Vince Dizon.
0: 100 individual apektado po sa sunog dyan sa Davao City.
1: At samantala po, 6 po naman nasakay ng tumaob na motor bangka sa Maguindanao del Norte is niligtas ng Philippine Coast Guard.
0: Tanong ng isang grupo ng mga negosyante sa Pangulong Marcos Jr., sino ang sasalo sa buwis na tatanggalin sa minimum wage earners?
1: Electric Vehicles Incentives Strategy Program o EVIS, inilunsad po ng pamahalaan para sa pagbuo at pagpapalakas ng lokal na manufacturing ng mga electric vehicles at mga piyesa nito.
0: Balita naman po sa ibang bansa, patay sa lindol sa Japan, umabot na po sa 30. Tinitiis naman ng mga residenteng lumikas sa lindol ang kawalan ng tubig at kuryente sa kanilang lugar.
1: Samantala pa rin, 210 million year old na bago na dinosaur species na Musango matusa-donensis, aba, na-discover sa Zimbabwe.
0: Gulo sa gitnang silangan, mas lumawak pa. Damietta Port sa Egypt, pinasabuga ng drone strike.
1: At drone strike pa rin, tinarget po ang floating gas storage tanker ng Amerika. Pag-atake, wala pa rin pong umaako pero nagdulot ng takot dahil malapit lamang ito sa ruta ng Saudi oil exports.
0: Pagkatapos sa mga maharang ang pag-atake ng Iran, Estados Unidos bumuelta at inatake ang Iran, sambit po ni Trump, our turn.
1: Amerika gagastos daw po ng $58.6 billion para po sa panibagong supply ng Patriot Interceptor Missiles kontrata isa sa pinakamalaki sa kasaysayan ng mundo.
0: Itong katao patay sa pagbagsak po ng isang helicopter sa Argentina. Mga sakay na nasa gitna daw ng pagsasanay sa pagpatay ng apoy nang mangyari ang malagim na incident.
1: Dahil po naman sa matinding init ng panahon, malaimpyernong apoy dulot ng wildfires naranasan ngayon sa Francia, Spain at Greece. Pinsala higit pa sa naitala noong nagdaang mga taon.
0: Dating U.S. top public health official na si Anthony Fauci tumangging sumagot sa kahit anong tanong sa Senate hearing ukol po yan sa COVID-19 pandemic.
1: At sa Ukraine, 8 ang patay matapos po ang Russian missile at drone strikes na naman.
0: Ebola virus sa Democratic Republic of Congo, mabilis ang pagkalat. 1,500 ang patay at lampas 3,000 ang kumpirmadong mga kaso.
1: Sa sports, Yulo Brothers, pangungunahan po ang Philippine gymnastics team sa Asian Games.
0: Game fixing at manipulasyon, itinuturong dahilan ng pagkansela ng Maharlika Pilipinas Basketball League sa 2026 season ng Bacolod Mascara Festival.
1: Abangan din po mamaya ang mga laro sa PBA Commissioner's Cup. Abangan mamaya ang schedule nito. At sa ating balitang Showbiz o Entertainment, Marvin at Jolina may matamis na reunion.
0: Nuts naman, ito pa Marco Gallio at Heaven Paralejo, miss ang isa't isa.
1: At two-day concert ng Asia songbird Regine Velasquez sold out kaagad ang tickets.
0: OG host ng Itbulaga na si Chicky Hallman. Ako, ito pala yung binabanggit mo. Bumisita po sa Itbulaga sa 47th anniversary ng longest running noontime show.
1: A tribute concert para po sa hit 70s band na Hot Dog.
3: Pa mo.
1: Malapit na!
0: SB19, unang Pinoy, nagagawa po ng ceremonial first pitch sa isang Major League Baseball game.
1: At mga kapatid, K-pop supergroup na BTS, hindi sasali sa 2027 Grammy Awards. Yan ang ilang po sa mga pangunahing balita na dapat niyong malaman ngayong pong Friday Payday. Ang ilang pong mga detalye sa mga balitang ito, abangan sa News 5! True
4: FM! Huwag tayo may sakit. Gusto nating gumaling agad. Pero
5: gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May

0: FM. True FM, alas 6:29. At ang ating pong tamang oras, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Gawa yan sa piling coffee beans at puno ng sangkap na galing sa Mangosteen with Xanthone. Namayin na po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee.
1: Excellent.
0: Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. And punto, alas 6:30. Yan po ang ating tamang oras ngayon. Ngayon, sa ating pong pangunahing balita sa News 5. Sa 105.9 2FM at maging sa 2FM TV on Signal. At maging, of course, sa 1PH on Signal pa rin. Ito nga po ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
1: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At pangunahin po ngayon pong araw na ito ng Friday Payday. Nako po'y hindi humuna itutuloy ang dagdag na

0: Na aumento sa sweldo sa Metro Manila. Ayon po kay Labor Secretary Francis Tolentino, ikinalulungkot nila ang pagsuspinde sa wage hike pero iginagalang daw nila ang desisyon ng korte. Pumalag naman ang ilang labor groups sa nasabing TRO. Ayon sa nagkaisa labor coalition, paglabag sa labor code ang pagpigil ng korte sa wage hike. Ganito din ang gate ng grupong Federation of Free Workers na binatikos ang pakikialam umano ng Pasig RTC sa nasabing issue. Dapat daw dalhin ang mga reklamo o iapela sa National Wages and Productivity Commission sa kaya akyat sa Court of Appeals, kaya malinaw na walang jurisdiction ang Regional Trial Court sa nasabing usapin.
1: Maganda rin po mga kapatid na atin pong busisiin kung sino-sino pong nasa likod ng mga kumpanyang itong naghain ng TRO petition sa hukuman sa RTC dito po naman sa Pasig. Samantala po naman sa ibang mga tampok na balita, umano'y naipadala na sa impeachment court ang tax records ni na Vice President Sara Duterte at ang kanyang mister na si Attorney Mance Carpio mula po sa Bureau of Internal Revenue. Itong apoy kasunod ng pagpayag ni Pangulo Marcos Jr. na ilabas na ang nasabing mga dokumento. Doon din pala hahantong ha. Dahil dyan, kahon-kahon ang mga financial records ng mag-asawa na pinasupina po ng impeachment court ang inihatid na sa Senado kahapon. Kabilang po sa tinitignan ng prosecution ay kuntugma ba ang dineklarang kita, negosyo at buwis na binayaran ng mag-asawa sa ilang pang mga dokumento tulad ng SALN, bank at AMLAC records. Ito'y para nga sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na kayamanan ni VP Sara. Bate sa Section 71 ng National Internal Revenue Code, kailangan daw ng approval ng Pangulo para buksan o ipasuri ang tax record ng sinumang individual. At ayon sa Palacio, hindi ipagkakait ni Marcos Jr. ang katotohanan sa publiko.
2: Kung ano ang sinasabi ng batas, susunod po ang Pangulo. Sa lahat naman ng pagkakataon, kapag ang Pangulo ay gumagawa ng naaayon sa batas pero merong tinatamaan, laging sasabihin nila, politically motivated. So saan pupunta? Saan gagawi ang Pangulo? Kung yan ang sinasabi po at kinakailangan na magbigay siya ng kanyang approval sa BIR para mabuksan ang tax records nila VP Sara at ni Atty. Mance Carpio, at ito naman ay para sa katotohanan. Hindi niya po ipagkakait ang katotohanan sa ating mga kababayan.
1: At yan po ang tinig ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro. Isinibit na rin po ng sa Senado ang financial records ng 20 kumpanya na umano'y may kaugnayan sa mag-asawa. Ito yung mga ipinasubpina ng impeachment court mula ho naman sa iba't ibang mga bangko at sa Anti-Money Laundering Council. Ayon kay Clerk of Court Attorney Renato Bantug, tanging pag-iimbentaryo muna pa lamang ang kanilang ginagawa sa mga dokumento. At para ho naman sa ilang mga senator judges, malaking bagay po raw na makita ang financial records ni VP Sara. Sabi po ni Senador Erwin Tulfo, mainam umano na meron pong makita silang records mula pa noong mayor pa lamang si Sara para makita nila kung may kahinahinalang bigla ang umano'y paglobo daw sa yaman ng vice-presidente.
3: Doon natin makikita parang ika nga snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na kung bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita. Biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR, the Senator Judges. Once you find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, di ba, yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years.
1: SALN, ibabangga daw po sa BIR.

0: maituturing din daw yan na extrajudicial killings.
1: Gun violence is so common in the Philippines. I have a husband. My husband has a mistress. I can hire a gunman for 5,000 pesos to kill the mistress. That is how, for 5,000 pesos, that is how bad gun violence in the Philippines is. And that is, again, yes, EJK. So how can you say that all your listed victims, all your listed complainants are supposed victims of the drug war?
0: Yan nga po ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Kasunod po nito, sinita ng Vice Presidente ang media organization na gumamit ng anyay spliced video ng kanyang naging pahayag. Malinaw daw na taken out of context ito para pagsimulan anya ng galit ng publiko at ng online engagement. Sa kabilang banda, hindi naman naiwasan ng prosecution na ikonekta ang pahayag ng Vice sa alegasyong grave threats sa kanyang impeachment case. Ang giit po nila, may violent mind at kabisado raw ng Vice ang tungkol sa umano patayan.
2: With respect, I think the Vice President has a violent mind. And you ba? She's being prosecuted today on threats. The last thing I think any person being investigated on threats to do would be to talk about threats, no? At yun exactly yung pinag-usapan na naman po niyang muli. Yung pong contracting a killer for 5,000.
3: Ayoko sanang tanggapin ng ating Vice Presidente ay mukhang meron siyang mga mastery doon sa patayan sa kalsada, no? Pagdating sa kaharasan, violence, I do not want to consider her having this knowledge and this mastery. Pero the opposite speaks otherwise. Siya po mismo ang naglalatag. Paano po niya ito nalalaman to a point na detalyado ang kanyang pag-i-illustrate, no?
0: Yan nga po ang tinig ni Congressman Terry Redon at Congressman Zia Alonto Andiong.
4: Alas 6:38 ang ating tamang oras ngayon. Nagpasa rin po naman si Senador Pamphilo Ping Lacson sa anya'y humihirit sa kanya ng ceasefire. Sa kanya pong ex-account, sinabi po ni Lacson na ayaw niya ng ceasefire. Banat niya, anong uri daw ho ng tao ang magdedeklara ng gera na toy gun at laway lamang ang bala at nang gantihan ng bomba ay biglang aatras sa laban at pabulong pa. Hindi binanggit ni Lacson kung sino ang kanyang tinutukoy. Pero noong Martes, nagsumiti po ang senador ng umano'y mga ebidensya sa umano'y mga ghost projects sa Taguig na balwarte ho naman ni Senador Alan Peter Cayetano. Tinungkat po ni Lacson ang mga anyay maanomalyang proyekto sa lungsod matapos sa punahin ni Cayetano ang lumobo umanong SALN ng senador kahit ng senador Lacson. Sumagot naman si Cayetano sa kanyang si Cayetano sa naging umano'y pasarin din ni Lacson. Itinanggi niyang sa kanya galing ang kahilingan na ceasefire. Muli rin po niyang iginiit na handa siyang harapin daw ang investigasyon sa tamang forum. Narito ang tinig ni senador Alan Peter Cayetano.
0: Mga kapatid,
5: ang salitang ceasefire hindi po nanggaling sa akin. Sabi ko, walang problema ako kung ano na sa harap ko, yun ang gagawin ko. Basta pag may lumabas na ebidensya or may bagong issue, kailangan lumabas yung totoo. So sabi ko, haharapin ko. Ang hiningi ko nung tinanong ako, yung salitang ceasefire sa ibang senador na galing yon. At ang sagot ko nga, guys, hindi nyo kailangan ko usapin kasi titignan nyo nga. Tahimik nga lang ako, inihintay ko lang yung aligasyon.
4: Yan daw po ang tatahi-tahimik lang si Senador Alan Peter Cayetano. Good morning, baby girl.
0: Good morning, partner. Basahin mo naman yung nasa t-shirt ko.
4: Ay, ayoko.
0: Tsaka mamaya na po yan. Basahin ko rin yung
4: mga
0: t-shirt
4: kapatid,
0: mo.
4: Ganap ng ganap na pong alas 6:40 ang ating tamang oras ngayon. Good morning! Sa gitna po ng iringan, bangayan, ingay sa politik at problema ng bayan, tangkilikin natin ang biyaya ng buhay. Amen!
0: Amen!
4: Yan si Aaron. Itong napakasipag na anak ng Hagonay Bulacan.
0: Sinabi mo pa. Uwi ka ba ngayong weekend? Ang matikon mong sarap ng buhay? Ay,
4: sa lahat din po ng ating mga ka-vroom-vroom, good morning sa inyo. Huwag ho natin sayangin ang biyaya ng buhay, kaya dapat lagi tayong kondisyon nang hindi ho tayo pumalya at baka tayo makarinig ng excuse me. Bigo ka na naman ba? Eh, sandali lang ga eh. Ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo Food Supplement for Men. Eh, di ba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya.

0: for food supplement for men on Pagsik Mo.
1: Vroom, vroom. Ma papa. Bravo! Kataliga!
0: Ay, talaga naman, oy! Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo hindi gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Mga balita at ilang pang mga detalye sa mga pinag-uusapang isyo ngayon, abangan!
2: FM. Pwede kang magwagi ng worth 10,000 pesos, Isitan gift ko.
3: Even in the darkest times, some battles must be faced head on. Not for personal gain, but for the sake of everyone else. As a leader, you don't always have time to think twice. You act, you decide, you lead. But in his story, it's not just about bravery. It's about purpose.
4: Your life major as an officer is very interesting because bago ka pumasok sa OCS, you were a teacher.
5: I believe being a teacher is a noble profession. But feeling ko may mas more than pa nakakayanan ako or mga potential.
6: Ako po si Mateo Richelli, and this is Patriots.
7: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
8: It's important to always check.
9: Voila!
10: Check your facts.
7: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
11: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrabyado.
12: Nandito tayo, eh tayo magsusupang problema, magkaalaman.
11: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
13: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
11: Kwentuhang maisaysay.
0: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
11: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
14: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
11: Para sa mga nalulumbay, hatid namin tawanan ng may kabuluhan.
15: Nasunog na yung kwapaw.
11: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
16: Panacea, let's start with that.
17: Para mas maintindihan.
11: May lugar ka rito, kapatid.
18: It's a beautiful day!
11: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.

0: Yan ang bangis ng tagumpay.
1: True FM! True FM! Good morning, mga ka-true! Ito na po ang ating mga balita po naman sa lalawigan.
2: Binahapong ilang lugar sa Cebu, kasunod po ng malakas na ulan. Sa barangay Labangon, abot dibdibang tubig. Ayon sa mga residente, madalas daw talagang bumaha sa kanilang lugar. Pero ngayon lamang daw nila naranasan ang ganito kataas. Hanggang hita ang lalim ng baha sa barangay Tisa. May ilang residenteng naglalakas loob lumusong na muntik pang tangayin ng rumaragas ang tubig. Nagmistula rin ilog ang Usmeña Boulevard papunta po sa Cebu Provincial Capital. Nahirapang dumaan ang maliliit na sasakyan. Ayon sa PAGASA, nakaranas po ng thunderstorm ang Cebu na dulot ng low pressure area o LPA.
1: Sumikla po naman ang sunog sa matinag ramahan sa lungsod ng Davao. May mga malakas pong pagsabog dahil po sa mga tangke ng LPG. Mabilis pong kumarat ang apoy, lalo pat gawa lamang sa light materials ang mga bahay doon. Agad rumisponde ang mga pamatay sunog. Pero pahirapan ang pag-aapula dahil sa mga magkakadikit na bahay at makitid na daanan. Higit 100 pamilya po ang naapektuhan. At ayon sa Bureau of Fire Protection, electrical short circuit ang pinagmulan ng apoy.
2: Patay ang 62 taong gulang na lalaki matapos pong pagbabarili ng riding in tandem dyan po yan sa Anilaw, Iloilo. Dadalo sana sa court hearing ang biktima ng sundan po ng 2 suspect at pinagbabaril sa barangay Dangulaan. Kasama po ng biktima ang 14 taong gulang niyang anak na nakaligtas naman. Patuloy pang tinutugis ang mga suspect habang iniimbestigahan ang pamamaril.
1: Arestado po naman ang isang lalaking nalaksak ng kanyang babaeng ninakawan sa San Jose del Monte, Bulacan. Ika-9 ng Hulyo nang gawin po ng suspect ang naturang krimen. 11 saksak ang tinamo ng biktima na patuloy pong nagpapagaling. Pinanggay po ng suspect ang wallet at cellphone ng biktima. Matapos ang ginawang paghahabol sa suspect, ito'y naaresto sa General Trias, Cavite. Siya'y dinala sa San Jose del Monte City Jail at sinampahan ng kaukulang kasong qualified theft at robbery with frustrated homicide.
2: Patay din sa inkwentrong mag-asawang miyembro daw ng New People's Army o NPA sa Palanas sa Masbate. Nagpapatrolya raw ang 9th Infantry Division ng Philippine Army sa Barangay San Isidro nang makasagupa ang mga rebelde. Nasawi ang mag-asawa na kinilalang sina Kadawe at Kashila. Nakatakas naman ang 8 pang mga kasama nito. Sugatan din po ang isang sundalo. Nasabat ng militar ang 4 na matataas ng kalibre ng baril.
1: Good morning, Kachacha.
3: Good morning!
1: Sa lahat din po ng ating mga Katrue FM, good morning! Sir Johnny Nang, maganda umaga, bossing, ha? Thank you so much. At pati kay Ma'am Donna, agang gumigising yan, baby girl. Para pa rin po sa kanila pong pagbibigay ng napakarami pong hanap buhay sa mga manggagawang Pilipino. Thank you. Sa mga kaibigan natin sa DN Group of Companies, maganda umaga po sa inyong lahat. Kay Sister Peng, kumusta ka na, Sister Peng? Good morning. Kapag pinag-uusapan nga po natin ay standard sa mga yung mga ginagamit sa construction, dapat po, ha, yung kabitan ng Kisamed Dinding, Engineer Alvin, Engineer William, sa mga engineers, architect, ha, natandaan natin to, ha? J. Yamax Light Steel Frames. Yan po yung certified ng Bureau of Philippine Standards, kaya siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety para po nga sa ating pong mga pinagkakabitan ng mga kisame, mga dinding, J. Yamax Light Steel Frames. Walang kaba at walang duda. J.Amax Light Steel Frames. Itanong po sa mga nakakaalam, ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo, sabihin kaagad ang hinahanap ko, ang gusto ko, J.Amax Light Steel Frames. Mabibili po yan dyan sa Emmanuel Fernandez Enterprises, dyan po naman sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Yun o, Emmanuel Fernandez Enterprises, Cabanatuan City, sa Nueva Ecija. At maging sa YR General Merchandise, dyan po naman sa Lingayon, Pangasinan. YR General Merchandise, Lingayon, Pangasinan. Ayun o, ay talaga naman. At ang J.Amax ay available din in all leading depot and hardware stores nationwide. Sir Raymond Son, good morning, bossing! Ngayon, sa ating mga balita po naman na pang-consumer at kalakalan, baby girl, sa oras na 6:48 na po, balak daw ho ng DOTR na palawakin muna ang fuel discount program para sa mga PUVs. Bago po pagdesisyonan ang mga kahilingan na fair hike sa programang ito, sinabi po ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na kailangan munang pag-aralan ng pamahalaan ang ilang pang mga posibleng hakbang para mabawasan ang kinakain na presyo nga po ng langis sa kita ng mga jeepney drivers at operators bago nila ipatupad ang sinasabing taas pamasahe. Isa raw po sa mga itinuturing ng ahensya ay ang pagpapalawak ng diskwento sa mga PUVs sa petrolyo. Sa ngayon po kasi meron silang diskwento na 10 piso per liter na maaari ho nilang gamitin para po sa 150 litro kada linggo. Posible po raw na palakihin ang halaga ng diskwento. Dagdagan pa ang litro na maaari pong gamitan nito o dagdagan po ang mga pampublikong transportasyon na makikinabang sa naturang programa. Paliwanag pa ni Lopez, mas mainam pong solusyon daw ang fuel discount at subsidy para mabawasan daw ang pasanin ng transport workers at hindi makadagdag sa gastusin ng mga commuters.
4: Hindi po natin sinasabi na wala na pong fare hike.
2: Ayan.
4: Ang sinasabi po natin ngayon, tignan natin muna itong option na to na dagdagan natin o pa-expand natin, extend natin yung application ng fuel discount para sa mga PUJs, PUBs, o kung mas madadagdagan, UV Express. Upang sa ganon, matulungan na kaagad yung transport group at hindi pa tayo nakakadagdag ng problema din sa commuting public.
1: Yan po ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. At mamaya po ang ilang pang mga bahagi po ng ating naging panayam kahapon kung saan po naman napag-usapan din ang napakahalagang proyekto po ng DOTR na LRT1 Extension Project. Mamaya po yan. Maganda umaga po kay Sec Banoy. Sana po you didn't strike a nerve kahapon.
3: Good morning!
2: Samantala, nakipagpulong po ang Department of Energy at Energy Regulatory Commission sa Meralco kaugnay ng planong pagtanggal po ng system loss charges mula po sa bill ng mga consumer. Kinilala ni Secretary Sharon Garin ang kahalagahan ng papel ng Meralco sa pagtukoy ng mga praktikal na hakbang para nga mabawasan ang pasani ng mga Pinoy pagdating sa gastusin sa kuryente. Yan ay lalo't Meralco ang pinakamalaking pribadong power distributor utility sa bansa. Nangako rin ang Meralco na makikipagtulungan ito sa gobyerno para mapagaan ang bayarin ng mga pamilya at negosyo sa kuryente. Nakikipag-ugnayan na rin ang DOE at ERC sa National Electrification Administration para alamin ang magiging epekto ng isinusulong na reforma sa mga electric cooperative at iba pang distributors sa bansa.
1: Lumagda po naman ang kasunduan ang gas fuel operator na Prime Energy para po mag-supply ng panandalian ng malampaya gas sa Ilihan Power Plant. Inaasahan po makakatulong ito sa pagpapababa ng bayarin ng mga Pilipino sa kuryente. Sa ilalim po ng Interim Natural Gas Supply Arrangement, susuplayan daw po ng malampaya natural gas ang naturang pasilidad simula po sa darating na Setyembre hanggang Pebrero 27, 2027. Papalitan po ng malampaya ang mas imported na langis na ginagamit sa naturang planta. Tinatayang lagpas 30 centimos per kilowatt hour ang maibabawas daw sa generation charge. Kinumpirma ng Meralco na magiging epektibo ito sa bill ng mga consumer simula po September 1 ngayong taon.
2: Maaaring gumamit ng water recycling para po sa isinusulong na PAC Silica Industrial Hub. Yan po'y ayon sa DICT. Paliwanag ni DICT Secretary Henry Aguda, ginagamit ito sa ibang data centers para hindi maapektuhan ang supply ng tubig para sa mga komunidad. Mayroon din daw data centers na may desalination para gawing fresh water ang salt water at malinis ulit ang tubig paggagamit para mapaikot at muling magamit ito. Umani ng batikos ang pagsusulong sa PAC Silica dahil sa labis-labis sa supply at kuryente na kailangan para tumakbo ang planta. Tiniyak po ng Palasyo na maaari pang amyendahan ng Pilipinas sa mga provision sa proyekto. Ayon sa Palasyo, kaya inihahayag ng pamahalaan sa publiko ang planong proyekto para may saalang-alang ang mga ikinakabahala ng mga Pilipino ukol sa proyektong ito.
1: Mga Pilipino, mga uri manggagawa, o sa mga nagmamaneho, hawak sa ating manibela. Lumobo po sa panibagong record high ang halaga po ng utang ng Pilipinas noong pong nagdaang buwan lamang. Lagpas na po sa 19 trilyong piso ang pambansang utang ng Pilipinas noong pong katapusan ng Hunyo. Ito'y mas mataas ng 2.8% o lagpas kalahating trilyong piso kumpara sa 18.55 trilyong piso na naitala noong buwan ng Mayo. Ito'y bunsod ng paghiram na naman po ng gobyerno ng pera para mapondohan ang sinasabing mga programa nito. Utang Pamor! Sa oras na alas 6.54 na maganda pa rin ang ating Friday morning. Praise God. Thank you.
2: Sa mga balita po sa labas ng bansa, umabot sa 28 ang kumpirmadong nasawi. Kasunod po ng malakas na magnitude 7.1 na lindol sa Japan. Kasunod nga ng malagim na trahedyang yan, patuloy po ang pagkukumahog ng Japanese authorities sa isinasagawang rescue efforts para sa mga biktimang natabunan ng pagguho. Partikular po sa Kumamoto Prefecture kung saan nakapinsala o pinakanapinsala ng mapaminsalang lindol. Samantala, abot po sa 58,000 residente sa Yatsushiro ang wala pa ring supply ng kuryente. Bukod sa pinsalang dulot ng lindol, dagdag pasanin pa ng mga apektadong residente ang matinding init at kakulangan sa tubig sa rehiyon. Una nang nagpaabot ng tulong ang pamahalaan ng Japan sa mga residenteng apektado ng lindol.
1: Habang tuloy-tuloy po naman ang pag-rescue ng mga otoridad para po sa mga apektado ng malakas na pagyanig doon sa Japan. Sa mga aerial shot, kita po ang lawak ng pinsalang iniwan ng naturang malakas na pagyanig sa bahagi po ng Kashima. Nakuhanan din po ang isang mall na nawasak bunsod ng umano'y gas explosion. Samantala pa rin, hindi ho naman lubhang nasira ang makasaysayang Kumamoto Castle. Ayon sa Kumamoto Prefectural Government, nasa 25 ang naitalang patay sa nasabing rehiyon.
2: Sa ibang balita, muli namang naglunsan ng panibagong serye po ng pag-atake ang U.S. forces kontra sa Iranian forces. Kabilang sa inasintang bayan po ng Avaz, nito lamang Webes. Sa ilang kuha, kita ang makapal na usok na bumalot sa lungsod. Ayon po sa governor ng Khuzestan, 2 gusaling napinsala sa pag-ataking ito. Wala pa rin detayeng Iranian authorities sa bilang po ng mga nasaktan o di kaya'y nasawi.
1: Umabot po naman sa 6 ang patay, habang 8 ang sugatan matapos pong maglunsad ng pag-atake na naman ang Russian forces doon sa Ukraine. Kabilang po sa mga namatay ang 2 paslit na babae sa bayan po ng Kryvyi noong pong Huwebes. Sa ilang kuha nga po'y kita ang halos mapulbus na ang mga gusaling tinatamaan ng pambobomba. Kinumpirma ho naman ng Moscow na gumamit ng ballistic missile ang Russian forces sa kanilang ikinasang panibagong mga pag-atake.
2: Muli na namang naitala ang mga insidente po ng wildfire sa iba't ibang bahagi po yan sa bansang Europa o sa bansa sa Europa. Kabilang po sa mga apektado, mga lalawigan po ng Zamora at Leon sa Espanya. Ito ay kasunod ng ika-apat na magkakasunod na heatwave ngayong tag-init. Samantala sa France, nananatili pa rin ang mataas na banta ng wildfire sa buong bansa dahil sa matinding tagtuyot at mainit na panahon. Ayon po kay French Interior Minister Laurent Nunez, malaking salik sa pagdami ng wildfire ang patuloy na drought. Habang sa Greece, aabot po sa 20 mga bumbero ang nagtutulungan sa pag-apula ng apoy matapos muling manalasa ang wildfire sa isla ng Aegina. Gumagamit na rin ang mga aerial asset ang Greek authorities sa pag-apula ng sunog.
1: Alright, energy, energy, energy! Kung tayo po'y napagal sa buong linggo ng paggawa, ibuhos natin ang ating energy today. Para po sa mga may day off kahit papaano, yung mga walang day off, abay, ubos na ho talaga ang energy.
2: Naku, sinabi mo at maraming ganun. Hindi kasi nga kulang ang sweldo para sa sa mga bayarin para sa isang trabaho. Daming rumarake.
1: At kami po sa amin pong himpilan ay lubos na nagpapasalamat na kami po'y may mga trabaho pa. Thank
2: Amen.
1: You. Kaya sa mga may trabaho, trabahuin natin ang maayos ang ating mga trabaho. Sa mga walang trabaho, kundi ho, okay.
2: Sa mga walang trabaho, pero may delivery ng maleta. Oh, sana all.
1: Sana all. Good morning po sa mga fans, Nanay Christopher Main, at sa mga nakabang na po sa ating entertainment news.
5: I don't know, that was the chismis.
1: Eto na siya.
2: Good morning, Nanay Christina. I do love my shirt. The devil can cite scripture for his purpose, Nanay. Good morning. Eto na nga po sa balitang entertainment. Magbabalik tambalan ng 90s love team na Marjo o sina Marvin Agustina Jelina Magdangal para sa kapatid serye na Mommy Guard. Nung bang nauso ang Marjo ay nasa TV Patrol ka na, partner? Sikat na sikat sila. 90s ito eh.
1: Guy and Pip ako.
2: Guy and Pip ka pa
1: noon. Original tayo.
2: Hindi, ka. Pero nung sumikat sila, nasa patrol ka na ba noon o sa radyo ka pa?
1: Saan?
2: Nung time na sumikat itong dalawa. Patrol yon. O ito, Hoy Gising Days. Yun. Yung sumikat sila.
1: Ba't ba ako in-interrogate? Hindi, hindi ka pala ko mag... mo, may kasalanan ako?
2: Hindi, wala.
1: Hindi, wala. Para ka namang senador na nagko-cross-examine sa witness.
2: Eh, sorry. O, ito. Matapos.
1: Ano ba? Ano ba? Ando ka na ba? Ha? Ano? Panahon mo ba to? Ano? Ha?
2: Pwedeng senadora, no? Ano? Senador o senadora?
1: Kung mag-interrogate ka sa akin para mong may kasalanan ako dyan sa mga love team na yan.
2: O, ito na nga.
1: Babaeng to?
2: Matapos.
1: Ha? Ano? Oh. Ano? Bakit? Buhay ka na ba? Ano?
2: Parang nahulihan ng text message na hindi maganda.
1: Hindi ba nakita mo?
2: Namumula na ako. Ayoko na. O, ito na. Matapos po.
1: Ano? Ha? Ano?
2: Ginugulo mo ako eh. Ito
1: ha?
2: Na.
1: Ha? Ano ba nanggugulo sa'yo? Magpaalam ka na. Alas 7 na kasi.
2: Ala, ayan tuloy. Hindi ko natapos. O, para po sa mga nakaabang sa entertainment news natin at sports, mga kapatid. At mamaya may second wave po tayo ng balita sa News 5.
1: Mamaya po yung kabuuan po ng panayam, yes, natin kay Sec Banoy kahapon. Na importante po ito. Bakit importante? Kasi po yung pong case study na yan na trend, na servisyo ng trend ng LRT1 na extension ay maaaring mangyari po sa ibang mga lugar ngayon na may proyekto.
2: Naku, yun na.
1: Yan po ang pinaka-importante rito. Tutunghayan po natin yung ilang pang mga proyekto na sa pakikialam umano ng ilang makapangyarihan, kaya po natitigil ang konstruksyon. Mamaya po yan sa ating pong birahe.
2: Oo. Okay. At bukas pa rin po ulitin namin ang aming programa para po sa panig ng mga Villar. Inaantay pa rin po namin na sumagot po sila.
1: Wala ko binabanggit na
2: Villar. Hindi, ako mismo. Hindi, para po sa panayam. Kasi ito nga, ang sabi mo kanina, yung kabuuan ng panayam po kahapon kay Sec Banoy, mamaya po yan sa second wave po ng ating balitaan. Pero mga kapatid, inaantay pa rin po namin ang tugon ng mga Villar para nga po sa isang panayam. Ang oras muna na eksakto, alas 7 ng umaga, mga kapatid. Hatid po yan sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with Lactococcus lactostrain plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada. Meron din po sa TikTok at sa Shopee at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa number na ito, 0931-033-2871. Available din po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng drugstores o ng Mercury drugstores nationwide. Subukan nyo na po ang Ulta Bio, mga kapatid, para mas masarap at mahimbing ang inyong tulog para fresh kayo everyday. At sa Lunes, sa mga kapatid natin dito sa Good Morning Kapatid, makakasama na nga po natin ang ating kapatid anchor na si Sir Edling Gao. Simula po yan sa Lunes, August 3. So paano, mga kapatid, sa GMK? See you on Monday. Sa Lunes, frontline sa umaga na sila. See you on Monday, mga kapatid.
1: At ngayon, ito na, bigay mo na, mga kapatid. Ito po yung nabitin sa ating unang entertainment news.
2: Ito na, nanay, magbabalik tambalan ng 90s love team na Marjo na sina Marvin Agustina Julina Magdangal para po sa kapatid serye na Mommy Guard. Matapos po ang 12 taon, balik serye po ang Marjo para sa pinakabagong show na aabangan po sa tanghalian. Ang Mommy Guard ang siyang role ni Julina habang may-ari naman ng eskwelahan si Marvin, kung saan magtatrabaho si Mommy Guard. Bukod sa nostalgia, mahalaga daw mabigyan ng spotlight ang unsung heroes ng bansa. Ang ating, naku, maraming listeners tayo na ganito, ang ating mga security guard. Isa rin daw ito sa dahilan kung bakit napa-oo sa proyektong ito si Jolens. Abangan po ang Mommy Guard sa Bear Months. Dito po yan sa TV5.
1: At yan po ay walang kaugnayan sa Osteogard. Mamaya na po tayo dyan. Sold out po sa loob lamang ng 9 minutes ang libreng konsyerto ni Asia Songbird Regine Velasquez. Ito po ang inanunsyo ng iMusic Entertainment. Kakaripin po ang libreng 2-day concert ni Regine sa October 18 sa SM Mall of Asia Arena. Ang day 1 ay may bayad, na sold out po naman sa loob lamang ng 45 minutes.
2: Galing!
1: Gaganapin, mga kapatid, ang naturang konsyerto on October 17. Ang fans tuloy na hindi nakaabot sa ticket, humihiling po ng day 3. Ang concert bahagi pa rin po ng 40th anniversary ni Regine sa industriya.
2: Hindi lang pong music ang milestone ng P-Pop Kings na SB19. Game din po sila pagdating sa sports. Nag-ceremonial for first pitch ang SB19 member na si Josh bago po ang laban ng Chicago White Sox sa New York Yankees sa Amerika. Nakasuot po si Josh ng jersey ng Chicago White Sox. Saktong ipilini naman po ang mega hit ng T-Pop Kings na Gento pagka-pitch ni Josh. Ni-represent po ni Josh ng SB19 bilang unang Filipino group na nakapag-first pitch sa isang major baseball game.
1: At eto na, sa mga kapanahunan po ni Ma'am Cherry Baile. Para po sa mga fans ng Pinoy legendary band na Hot Dog, magkakaroon po ng tribute concert para sa hitmakers na ito. Pangungunahan yan ng original Hot Dog members at vocalist na sina Maso Diaz Rivera, Gina Montes Infante, at Rita Sagin Trinidad. Magtatanghal din sa concert ang bagong henerasyon ng OPM artists na sina Adi, Atasha Mulak, Rob Daniel, KD Estrada, Sam Concepcion, Wilbert Ross, T-Pop groups na Alamat, Raya at Gat. Mapapakinggan dito ang bagong rendition po ng iconic OPM songs tulad ng Ani Batsumbakal, Bongga Kaday, Manila, Manila at marami pang iba. Kagawin din po ang Hot Dog Tribute Concert on August 8 sa isa pong Performing Arts Theater. Abangan!
2: Naman. Aminado naman po ang ex-couple na sina Marco Gallo at Heaven Peralejo. Mag-ex sila na namimiss na po nilang isa't isa. Noong nakaraang taon, naghiwalay po sina Marco at Heaven matapos ang dalawang taong relasyon. Magkasama rin sila sa unang installment ng The University Series. Sabi ni Marco, mas okay na daw sila ngayon ni Heaven. Nagkaroon man daw sila ng inita noong kahihiwalay pa lamang, wala na daw silang galit sa isa't isa. Masaya raw siya na makatrabahong muli ang ex-girlfriend.
1: O mamaya ba may performance si Marco?
2: Ay nako, nako. Saya sabi ko sa'yo mainit ang ulo niya.
1: Bakit?
2: Mm-mm. Kasi kasi may binaba si VP Sara dahil doon sa Fox Silly. Oo, grabe. Patay kayo kay Marco, sinasabi ko sa inyo. Mainit ulo. Galit siya doon sa mga nambabash kay VP Sara.
1: Tanungin ko siya mamaya, spell Paksilika.
2: Yun na nga, alam niya kaya yung Paksilika.
1: Okay.
2: Oh.
1: Oh, mamaya mga kapatid, abangan ha. Samantala, sa ating Sports 5, Manong Tuts, good morning sa iyo. Aba. Good morning! Kasado po ang kampanya ng Alas Pilipinas Women. Mamaya po yan sa unang leg ng Southeast Asian V-Cup. Natapyasan ng dalawa ang 16 na player pool na lumipad pa Vietnam matapos nga pong magkaroon o makata sina Celine Marsh at Jen Nierva. Pangungunahan po ni Kapitana Gia Morado ang ating pambansang koponan. Kasama niyang setter si Mars Alba ng Akari. Tatayong outside hitters ang PBL stars na sina Bella Belen, Vanny Gandler at Aya Laure, pati ang NU star na si Vanjie Alinsug. Samantala po naman, napasama po sa alas sa unang pagkakataon si PBL star Erica Santos. Siya ang tatao sa opposite hitter position kasama po si Eliza Solomon. Para po naman sa middle blockers, nandyan po sina Nina Itang, Thea Gagate, Del Palomata at Fifi Sharma. Kukumpleto po naman sa 14-woman roster ang mga liberong sina Dawn Katindig, Justin Haserano at Mitch Gonzalez. Hindi kasama.
2: Okay.
1: Lalabanan po ng Alas Vietnam ngayong Biyernes sa unang sabak ni Taka Minowa bilang head coach ng koponan.
2: Ibabandera po ng magkapatid na Carlos at Eldru Yulo ang Philippine Gymnastics sa Asian Games sa Japan sa paparating na Setyembre. Magbabalik sa Asian si Kaloy matapos hindi makalaro noong taong 2023. Dahil kasabay nga po nito ang World Championship. Nakuha ni Nakaloy at Eldru ang pwesto matapos ang kanilang kampanya sa Senior Artistic Gymnastics Asian Championships na ginana po sa China noong isang buwan. Kampiyon sa floor exercise si Kaloy. Habang bronze naman si Eldru. Kita nyo yon? Sila pong unang magkapatid na Pilipino na parehong nakaabot sa podium ng Asian Championships. Nakaschedule po ang Artistic Gymnastics mula September 21 hanggang 25. May training camp ang Team Pilipinas sa Japan para po mas mahasa pa bago ang Asian. Good luck, Yulo Brothers!
1: Patuloy po ang pagsikat ng ating Pinay tennis star na si Alex Ayala. Yehey! Katunayan, tickets po para sa magiging laro niya ang karaniwang pong hinahanap ilang linggo bago po magsimula ang Mubadala DC Open sa Washington sa Amerika. Kinumpirma ito mismo ng chairman ng organizers na si Mark Ian. Sulit po naman ang nood kay Alex, particular po sa kanyang pinakahuling laban kontra sa defending champion na si Leila Fernandez noong isang araw. Nilaglag ni Ayala ang Phil Canadia matapos nga po ang epic comeback sa second set sa likod po ng 6-2-7-6 na panalo. Dahil dyan, pasok po si Alex sa quarterfinals kung saan makakalaban niya ang mananalo sa pagitan po ni Napolina Kudermetova at Elina Svitolina. Nakatakda ang larong yan bukas Agosto a Primero.
2: Hindi pa kampante. Nako, eto na si Phoenix Fuel Masters Head Coach Charles Tew. Kahit na nangunguna po ang kanyang kupunan matapos ang unang round ng elimination sa PBA Governor's Cup. Sa kabila po nito, tinambakan naman ng Beermen ang Giant Risers 143-105. Patuloy na babantayan po ng San Miguel ang lagay ni Perez. Hindi pa sigurado kung makakalaro siya kontra sa TNT Tropang 5G bukas.
1: At mga kapatid, ngayon po ay inaalalayan muna ng San Miguel Beermen ang minuto ng star guard na si CJ Perez. Hindi po kasi siya 100% ang kondisyon dahil po sa kanyang groin injury. Nakuha niya rin po ito sa laro kontra NLEX noong pong nagdaang linggo. Wala pa hong 3 minuto ang nilaro ni CJ sa huling laban ng SMB kontra sa Titan Ultra. Sa kabila po naman yan, tinambakan pa rin po ng Beermen ang Giant Risers 143-105. Patuloy po na babantayan ng San Miguel ang kanyang kondisyon. Hindi pa sigurado kung siya ba'y makakalaro kontra sa TNT Tropang 5G bukas araw ng Sabado. At mga kapatid, salamat na marami kay Nanay Lydia. Happy birthday nyo ba ngayon, Nanay? Good morning po and thank you. Baby girl, may padalang lechon si Nanay Lydia.
2: Grabe naman, Nanay. Nay naman, huwag niyong gawing 5.
1: Ha? Hindi, hindi isang buo.
2: Ay, sorry, oo. Ay, uy, masarap ang Lydia's lechon.
1: Pero salamat din po at ang ating dito mga kasamahan.
2: Ay, excited na po.
1: Si Ma'am Grace, mga kapatid, ang ating BP challenge.
2: Ang ka-BP challenge mo tuwing umaga. So mamaya, after kumain ng lechon, mag-BP challenge ulit kayong dalawa. Thank you po. Happy birthday, Nanay Lydia.
1: And also, pagbati rin po ng maligayang karawan today kay Engineer Roach Batong ng Antipolo City. Salamat na marami sa dahoy araw-araw. Nanonood po, nakikinig po sa atin si Engineer Roach Batong ng Antipolo City. At pagbati rin po naman ng happy birthday, ha? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bukas daw po ay kaarawan ni Chiki Herrera. Ika-66 na kaarawan. Bukas daw po Agosto a Primero. And on Sunday, birthday po naman ni Patricia.
2: Yes. Ilang taon na si Patis sa Sunday? Happy birthday, baby girl.
1: Amin pong bunso sa amin pong team sa True FM. Happy birthday, Patricia. Alright, mga kapatid, sa lahat po natin mga suki ngayon na mga seniors at super seniors, sabi ko nga kanina, ha? Kinakailangan po lagi tayong gumagalaw-galaw. Ako nga dito habang nagbabalita, nag-i-stretching ba
2: ka? Uy, tama yan.
1: Totoo yan. Saka naman nakakita, nagbabalita ka, nag-i-stretching ka.
2: Oo, doing two things at the same time, ha?
6: Oo. Tama po.
1: Eh, hindi naman nila nakikita.
2: Nang hindi nila nararamdaman. Iba ka talaga.
1: Mga kapatid, sa dami nga po ng mga OA ngayon, lalo pag nagkakaedad, di ho ba yung OA sa kasukasuan, OA sa sakit, gustong gumalaw-galaw pero hindi ka makagalaw. Sandali lang, ha? Eh baka naman yung OA-OA na yan, osteoarthritis na. Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Sabi ko nga kay Andrew kanina, ano ba yan anak? Medyo, sabi niya, sprain lang daw siya. Pero sa lahat po ng mga seniors at super seniors at mga magiging senior, tandaan natin na meron na pong OsteoGuard. Ito ay merong glucosamine at chondroitin. Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. OsteoGuard, OsteoGuard, OsteoGuard. Mabibili yan sa Mercury Drugs, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ha, ang OsteoGuard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan po ang ating supplement. Sa totoo lang, ang laking tulong sa atin yan. OsteoGuard po, OsteoGuard. Pabili ka nanay sa iyong mga anak o iyong mga apo. Amen!
2: Amen!
1: Good morning, good morning, good morning! Aba, kami po'y handang-handa na po para sa atin pong ikalawang yugto, ikalawang bukso ng mga pinaka-importanteng balita. Abangan niyo po, ang dami ho natin mga panayang diskusyon sa mga isyong pambayan. Definitely po, sa mga bagay na ito, mga isyong ito, ikaw at ako, lahat tayo may pakialam. True FM.
0: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
6: We are ready. Let the dreams begin. Imagine one Asia.
7: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinahanap.

0: Mula pa nung pandemya,
1: entertainment born for happiness.
0: Kawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura, walang kulay, walang kinakampihan, at wala rin inaatrasan.
2: Sa ilang lugar dito,
3: sanang lumangoy.
0: Susugod sa bagyo at anumang dilubyo, balita man sa lansangan o hanay ng kapangyarihan, bawat panalo, pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang, mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.
4: Mobile Journal, Amy Achanza po.
5: Arles de los Santos po.
6: Denise Bogisanto po.
7: Ben Peringi po.
8: Las Paredes po.
9: Jeff Rivera po.
10: Julie Baiza po.
11: Kayla Macantas.
12: Mary Monreyes po.
13: Ariela Pascual po.
14: Halika!

0: tempura shrimp flavored snack by Regent.
1: True FM.
0: True FM, maganda umaga po muli sa lahat ng ating mga ginigiliw, mahal na mga uri manggagawa po ha. Yung mga nagpapakasambahay, yung pong mga magbubukid, yung pong mga nagtataho, tricycle drivers, naghahabal-habal, sa inyong pong lahat, good morning. Kahapon po nakapanayan natin ulit yung pong ina na natulungan na po nung una pa para po doon sa pangangailangan po ng kanyang mga anak na nagbabagtas lamang, ibig sabihin po naglalakad lamang papunta po sa paaralan. At tuwan-tuwa ho kami nung aming makita ano ho yung kanyang ipinamili na mga pagkain at tulong po din sa kanya pong apat na anak na nag-aaral. Yung isa po kasi ay maaga pong nabuntis, pero yung ngayon nga po gladly no, meron po namang tulong at yung kanya pong mister no, doon po sa gatas ng kanyang anak, pati ho si nanay, sila po ang pinoproblema araw-araw. Kaya kahapon po ang laking tulong po na naibigay natin sa paunang I think 4,000 ito no, yung ating unang naibigay sa kanila. Ngayon humiling po ng laptop yung kanyang panganay pong anak. Nasabi nga po niya ay gamit ho sa kanyang research para sa graduation din and magagamit ng kanya mga pong kapatid. Mga kapatid.
2: So
0: kahapon
2: po
0: mangiyak-ngiyak si nanay nang sabi niya, ipapasa po yung telepono dito sa anak ko, sila lang po magsasabi ko. Tapos nung ipinasa po sa kanyang anak na panganay, mangiyak-ngiyak din po si ate na sinasabi na, baka lang po bebe, yung laptop kasi. Mga kapatid, kahapon po hindi kami nangako na ito po'y ating mapagtatagumpayan. Pero kahapon po, nagkaroon na ho ng 5,000 pesos cash para po doon sa ilang pang pangangailangan ng kanyang mga anak, particular po yung pamasahe sa school. And yung laptop nga po na hindi ho namin ipinangako kahapon, ngayon po, kumpirmado na.
2: Mm-hmm.
0: Amen.
2: Wow.
0: To God be all the glory, ha? Yung laptop po, malamang bukas po makuha na ng kanyang panganay na anak.
2: Thank you, happy kuya. Maraming salamat, happy kuya.
0: At sa lahat po ng ating mga happy anonymous, ano ho, nagbamasid po lamang din ang marami po sa kanila dito po sa isa pang pangangailangan ng kanya pong isang high school ho naman anak ni nanay na magsasaka. Amen?
2: Amen. Maraming salamat po.
0: I'm sorry,
2: po.
0: Nanay po na single mother.
2: Yes.
0: Alright, at siya po ay nagpapakasambahay. Iba ho pala yung sa...
2: Iba pa yun.
0: Iba pa ho yun. Oo, laptop pa yun. At saka telepono, yes. Plus pang boarding house. Okay?
2: Tama.
0: So tuloy po ang public service po ng ating programa. Ito po yung giving back namin. At muli po, salamat po sa aming himpilan na kami po ay nandito pa. Dahil po sa inyo, tuloy po din ang aming pong obligasyon na padaluyin po yung biyaya mula sa ating mga happy anonymous tungo po sa mga lubos na nangangailangan. Kami po yung naghahanap ha, ng mga pamilya na kailangan po ng tulong sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Kasi kami po yung naniniwala sa noong pong kasabihan, baby girl.
2: Anong
0: narinig mo yan sa nanay mo?
2: Ay nako.
0: Tama?
2: Tama.
0: Sa may batok sa'yo.
2: Oo, hindi.
0: Ah, hindi.
2: Oo. Tampal.
0: Hindi ba, mga kapatid? Oo. Yung po sinasabi ng ating mga magulang, di po ba? Noong paman ho ito, ewan ko lang po, ito po'y nasambit sa inyo ng inyong mga magulang na anak, mag-aral ka mabuti. Dahil yan lang at yan ang aming may papamana sa iyo ng tatay mo.
2: Anak.
0: Wala kaming pinupulot na pera. Hindi napupulot, hindi inaani sa puno ang pera. Pinaghihirapan namin yan. Kaya parang awa mo na anak, pumusayangin ang paghihirap namin para sa iyo. Mag-aral kang mabuti.
3: Walang di isa sa inyong nangamusta sa amin.

0: Nahihiya ka
1: dyan.
2: Ay, sorry. Ay, ibang version pala yun. Sorry.
1: Oo.
0: At tatay mo,
2: hindi
0: malaman ng gagawin.
3: Pag hindi ka tumigil dyan, makakatikim ka sa akin eh.
0: Tampal din.
2: Uy, pero nakakatuwa, partner, ha? Okay, dalawang sige. Laptop, isang buwan lang yan. So, happy, kuya. Thank you so much po. Maraming salamat. So
3: okay. Again, kami po ay katuwang ninyo sa mga ngayon po na mga manggagawa ho, na naghahatid sa mga anak. Sa mga anak ngayon na nakikinig sa radyo habang nagmamaneho si daddy o si mommy, ayan ha, tandaan ninyo ha, yan ang ginagawa ng tatay at nanay nyo, ni daddy at ni mommy sa inyong kinabukasan yan. Huwag nyong sayangin yan.
0: Tama.
3: Kung kayo may benepisyo na iniahatid pa kayo sa eskwelahan, pasalamat kayo. Maraming mga mag-aaral ang naglalakad papunta at pauwi galing sa paaralan.
0: Sinabi mo kaya kamustahin nyo naman sila.
2: And I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan?
3: Yung ilong mo dapat medyo gumagalaw-galaw.
0: Kamustahin nyo naman kami,
3: yung
0: mama
3: ilong,
0: ko.
3: Yung ilong.
0: Mare sa mga ano.
3: Yung ilong mo, ilong.
2: Iba yun ah.
3: Sandali lang. Tamang oras ngayon, ganap ng alas 7:20.
1: Yung staff pa na si Claire. Mahiya naman kayo.
3: Sandali lang. Hatid po sa atin ng Boss Mastery Coffee. Boss Mastery Coffee, panalo ka. Sarap magkape. Boss Mastery Coffee, alam mo na kaagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng sangkap na galing sa mangosteen with xanthone na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan. Boss Mastery Coffee, kape. Mangosteen, sarap magkape. Thank you. Uy, ngayon nga pong pabago-bago ang klima, lagi natin tatandaan mga kapatid ha, uso po ang sakit. Nako, sa hirap ng buhay, bawal magkasakit. Kaya dapat doble ingat lagi tayo sa pagbili din po ng gamot ha. Doon tayo sa subok na at mapagkatiwalaan pa at abot kaya pa. Piliin po lamang yung gamot na quality ang pagkakagawa, dahil kapag sobra ho naman ang mura, abay mag-ingat po't magduda dahil baka hindi naman effective at safe. Sa panahong malaki po ang ating gastusin, lagi po nagpapaalala ang Unilab, maging mapili at mapanuri. Piliin po lagi ang tunay na quality sa presyong abot kaya. Ay nako, salamat po na marami Unilab ha, sa iyo pong laging paalaala na piliin lagi yung tunay na quality sa presyong abot kaya. Salamat na marami, Unilab. Bueno, isa munang mabilis pong pasada sa mga balitang inyo nang natunghayan kanina.
2: Pagpapatupad ng 85 pesos na dagdag sweldo sa Metro Manila, ipinatitigil ng korte.
3: Tax records ni VP Sara Duterte, labas na ni Pangulong Marcos para mabusisin ang impeachment court.
2: Issue po ng gun violence, binigyang diin ni VP Sara Duterte, pati na rin ang pag-hire ng gunman sa halagang 5,000 piso. Buwelta po ng palasyo, alam pala ng bise ang problema, bakit daw hindi tumulong?
3: Fuel discount para po sa mga PUVs, gusto mo nang palawigin ng DOTR. Bago desisyonan ang kahilingan na taas mamasahe.
2: Ilang bahagi ng Cebu City binaha dahil pa rin sa mga pagulan.
3: At sa ating Sports 5, Alas Women, ready na para sumabak sa matinding hamon sa Southeast Asian V-Cup.
2: Sa balitang entertainment, classic na tambalang Jolina Magdangal at Marvin Agustin, mapapanood na po very, very soon dito sa TV5.
3: At ngayon, narito ang dalawang bukso ng mga tampok na balita sa News 5.
2: Sa mga balitang pambansa, tikom ang bibig ng depensa kasunod po ng pagpayag ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na buksan po ang tax records ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Nang tanungin po ng media, no comment lamang ang naging tugon ng abogado ng Vice na si Attorney Michael Poa. Gayunman sinabi naman ito na pinag-aaralan po nila ang ibang legal na remedyo kaugnay sa issue. Matatanda ang unang iginiit ng kampo ng Bise na fishing expedition lamang ang gustong gawin ng prosecution sa pagbubukas po sa bank's records o bank records ni VP Sara. Gayunman, kinatigan ng korte ang pagpapasabina sa mga ito para mabusisi kung maaaring maging ebidensya sa impeachment sa impeachment trial ang mga ito. Sa iba namang balita, kinumpirma po ng Department of Transportation o DOTR na iniimbestigahan na po ng Office of the Ombudsman ang pananagutan po ng Pamilya Villar sa pagkaantala ng LRT 1 Cavite Extension Project. Sinabi po ito ni Transportation Secretary Giovanni Lopez matapos tanungin sa programang ito kung may liability nga ba ang mga villar sa delayed project. Ayon sa kalihim na isumiti na ng DOTR sa Ombudsman ang lahat ng mga dokumento ukol sa proyekto, kabilang po ang itinayong C5 flyover na siyang cause of delay ng extension project.
4: We were asked to submit
3: by the ombudsman
4: to submit ang sabi ko nga po sa lahat ng LRTs ka DOTR, i-submit yung lahat ng papel na kailangan nila, pati po yung notes kung saan na nag-scribble, pati tissue kung may sulat sila, i-submit nila. Wala pong itatago from the concession agreement, from the procurement and everything.
2: Yan nga po ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Mga kapatid, inaantay pa rin po namin ang tugon ng mga villar para nga po sa isang panayam ukol pa rin sa isyong ito. Sa kaugnay na balita, inamin na po mismo ni Transportation Secretary Banoy Lopez na naging komplikado po ang LRT extension o LRT 1 extension project dahil sa itinayong C5 flyover sa Las Piñas. Ayon sa kalihim, bahagi po ng orihinal na disenyo ng proyekto ang pagtukoy sa mga lokasyon. Natatamaan po sa pagtatayo sa natitirang mga istasyon sa Las Piñas, Zapote at Bacoor. Matapos matukoy ang mga lugar na pagtatayuan ng proyekto, kumilos na rin ang gobyerno na bayaran po mga tatamaang lugar para sa right of way. Ang problema, biglang tinayuan ng C5 flyover ang lokasyon sa Las Piñas na titirikan sana ng LRT station, kaya po ito naging cause of delay ng buong proyekto.
4: Kapag hindi po tinayo yung flyover, hindi po naging komplikado ho sana ang sitwasyon, in the sense that wala hong rason ang gobyerno na wag ibigay yung buong 100% na right of way doon sa original location.
2: Yan po muli ang tinig ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. At tuloy pa rin po ang tawag ng aming himpilan sa mga villar kaugnay pa rin po ng issue para po sa kanilang official statement. Samantala, lumalabas naman po na abuti ng 1 hektarya ang kinakailangan na pagtatayuan ng naturang Las Piñas Station ng LRT 1 Extension Project. Ayon po sa DOTR, 4,000 square meters o halos kalahati ng kailangang lupa ng gobyerno ay pag-aari nga ng mga villar. Nagsabi naman na daw ang pamilya villar na handa silang ma-donate ang nasabing lupain na gagamitin po sa proyekto. Pero lumalabas na 2 sa 6 na property nila ang nakasangla pala sa bangko. Para matapos na po ang problema, 3 kondisyon ang inilatag ng DOTR sa mga villar. Kabilang po dito ang pagbibigay ng permiso, permit to enter sa gobyerno sa mga lupang gagamitin sa konstruksyon. Pagtitiyak na walang liability ang gobyerno sa lupang kanilang idodonate. At pagkansela ng mortgage sa bangko para magamit na ang mga lupa. Sa ngayon nga po'y sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ng mga villar sa isyung ito.
4: For all legal intents and purposes po, kapag meron pong encumbrance ang isang lupa, yung may-ari po ng lupa na yon can still sell it, can still donate it. Pero ang tanong po dito, Manong Ted, ito po ay hindi ordinary na transaction. Ito po ay idodonate sa gobyerno. At ang obligasyon ng gobyerno ay siguraduhin na walang risk sa gobyerno para hindi din naman po matamaan ang mga commuting public in so far sa DOTR po. Kaya yan po yung sinasabi ko ngayon, that is under negotiation. No? So ang sabi natin ngayon, while for all legal intents and purposes, they have all the legal right to donate it.
3: Mm-hmm.
4: Tama ho yan.
3: Mm-hmm.
4: Pero tayo, we should do a counter offer to protect the government. Meeting po namin is by next week. Bibigyan ang target pa rin namin is September 1 to start lahat.
3: Mm-hmm.
4: So, bibigyan ko po sila ng 15 days. Or mas maganda nga po kapag nakikinig po ngayon ng Villar Group na nanonood, pag-isipan na lang po nila ngayon yung ating sinasabing take it or leave it offer.
3: Mm-hmm.
4: Para kapag nag-meeting po kami next week, sasabihin lang nila oo at saka hindi para matapos na rin po kami sa problema namin.
2: Muli mga kapatid, yan po ang tining ni Transportation Secretary Giovanni Lopez. Sa ngayon nga po'y wala pa rin tugon para po sa isang panayam ang mga villar ukol pa rin po sa isyong ito. Tuloy po ang aming pagtawag sa kanila at bukas po ang aming programa para sa kanilang panig.
3: At mamaya baby girl, atin din po pag-uusapan itong isyong ito kasi nga po mga kapatid, ay yung pong sinasabi ni Secretary dito kahapon, kapag talaga hindi na-resolve ito, wala na munang Las Piñas Station. Wala na. Sabi niya, medyo siya ay, ramdam mo na yung kanyang
2: frustration.
3: Yung kanyang gigil. Mm-hmm. Sabi niya, kung ayaw niyo, wala munang Las Piñas. Tatapusin namin yung Bacoor at saka Zapote.
2: Kawawa naman mga
3: tsaka
2: Tagalog.
3: Tsaka na pag nagkasundo na dyan, tsaka natin i-coconnect yan.
2: Kawawa
3: dahil
2: naman.
3: gusto niya matapos ng proyekto ito.
2: Kawawa naman yung mga taga Las Piñas. Paano naman iyon?
3: Aba, anyway.
2: Ilang taon na ulit? Ilang taon ng delay?
3: Ha?
2: Ilang taon na?
3: Aba, mamaya na. Oh, babalita ka muna.
2: Oo, nga pala.
3: Okay, sige.
5: Malaka sa inyo yung kartel.
2: Opo. Sa iba pang balita mga kapatid, kinwestiyon ng Management Association of the Philippines o MAP ang ilang tax relief na ipinangako po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang SONA. Ayon sa MAP, magandang pakinggan ang isinusulong na income tax exemption ng Pangulo. Para po sa mga manggagawang kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos. Pero ang tanong po ng grupo, sino ang papasa ng mawawalang buwis mula rito? Umaasa po ang MAP na hindi ipapasa ng gobyerno sa private sector ang pagpasan para mabawi ang mga mawawalang kita ng gobyerno, lalo't mabigat na rin daw ang pasani ng mga negosyante sa bansa. Bunsod po ng tensyon sa Middle East at krisis sa enerhiya. Mga kapatid, 30 minutes po makalipas ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras muna, hatid po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign mga kapatid ay katuwang pony na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lampaign, sa bawat puyat, doble alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad, safe at pumasa sa international standards ang Twins Lampaign Baby Diaper.

0: kapatid.
1: Mga kapatid, sa oras naman po na 7:33, tamang oras at ipuyan sa ating lahat ng Fast Cat. Level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon, maluwang ang space, pwedeng isama ng buong barangay. Sa Fast Cat, abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. Gamitin niyo po ang QR code na nakikita niyo po sa inyong screen for passenger and rolling cargo para po sa 10% discount. Dahil sa Fast Cat, very safe, very fast, very convenient, Fast Cat. Balita po sa Metro Manila, arestado ang isang lalaki. Isang lalaking 11 beses daw na ginahasa ang kanyang 15 taong gulang na apo dyan po yan sa Marikina. Ginawa daw ng suspect ang krimen sa loob po ng 4 taon. Nagsimula po yan noong 10 taong gulang pa lamang ang biktima. Pagtuntong po ng biktima sa edad na 15, nabuntis po siya ng kanyang lolo at nalaman nga ito ng kanyang tiyahin. Mismo ang lola ng biktima ang nagsampa po ng kasong statutory rape, sexual assault at 5 counts po ng acts of lasciviousness laban sa kanyang mister. Sumasailalim naman sa counseling ang dalagita at naipanganak na rin po ang kanyang sanggol. Arestado naman pong isang driver na tumakas daw matapos pong magpagasolina dyan sa Quezon City. Sa kuha po ng CCTV, makikita po ang driver na kausap ang isang gasoline boy. Sinubukan po ng attendant na iscan ang cellphone para po sa kanyang bayad. Nang hindi gumana yan, nagsabi raw ito na magpapa-cash out lamang pero hindi na po bumalik. Hinabol ng mga pulis ang sasakyan sa Commonwealth Avenue at naabutan po sa isang subdivision sa Fairview. Napag-alamang dati nang may kaso ang suspect sa pamimeke po ng pera at maging ng illegal na droga. Sasampahan naman po ng kasong estafa ang suspect. Nababahala naman po ang Metro Manila Development Authority o MMDA sa mga nananadya daw na barahan ang mga kanal para bumaha ito. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre, posibleng ito ang dahilan kung bakit kakaunting ulan lang ay baha agad sa Metro Manila. Sa declogging operation, nadiskubre raw nila na hindi lang mga basura ang nakabara, kundi may mga bato at iba pang mga bagay. Ang tingin po nila, pinagkakakitaan ng mga nananabotahe ang pagbara dito. Tumanggi naman si Torre na banggitin kung saang mga lugar nangyayari ang pananabotahe. Balita naman po sa mga lalawigan, sumiklab po ang sunog sa Iligan City sa Lanao del Norte. Nagkaroon ng gulo nagkagulo pa ang mga residente sa barangay Tambakan ng kumalatang apoy. 38 bahay po ang nasunog, 54 na pamilya naman ang apektado. Higit kalahating milyong pisong ari-arian naman po ang natupok. Inaalam pa rin ang mitsa ng apoy. Sa dinalupihan sa Bataan, arestado po ang 18 taong gulang na babaeng tulak daw ng droga. Na-corner po ang suspect sa Bybust operation sa harap po yan ng isang convenience store. Nasabat mula sa kanya ang 72 gramo ng hinihinalang shabu. Ayon po sa suspect, may nag-utos lamang sa kanya na i-deliver po ang isang parcel. Hindi niya raw alam na droga pala ang laman nito. Tumanggi naman siyang pangalanan kung sino po ang umano'y nag-utos. Mahaharap po ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nasagip po ng Philippine Coast Guard o PCG ang 6 na sakay ng tumaob na motor bangka sa Dato, Blasin, Suat, Maguindanao del Norte. Isang concerned citizen daw ang nagtimbre kaugnay po sa tumaob na bangka. Agad namang nagkasa ng search and rescue operation ng PCG hanggang sa makita at ma-rescue ang mga sakay nito. Hinampas daw ng malalaking alo ng bangka habang nasa laot kaya po ito tumaob. Dinala na po sa pagamutan ng mga pasahero at pinauwi na ng matiyak na ligtas na ang mga ito.

0: Samantala mga kapatid, 7:37 ang tamang oras. Atin po yan sa ating lahat ng Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayette de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website, www.mayettedelarosa.com. May Facebook page din po sila mga kapatid kung saan araw-araw po ang live selling ng gold at ng alahas. Para sure na legit na alahas po ang inyong mabili, punta na sa Mayette de la Rosa. Open din po for franchise ang Mayette de la Rosa Fine Jewelry. Sa mga balitang consumer at pangkalakalan, lumalabas po na nakasangla ang dalawa sa mga loteng idodonate sana ng mga villar para pagtayuan po ng istasyon ng LRT 1 Cavite Extension. Ayon kay Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez. Sa programang ito nga, sinabi po ni Lopez na pwede pa rin naman daw maidonate ng mga villar ang mga lupa kahit nakasangla ito. Pero para matiyak, ang proteksyon ng gobyerno, naglatagpo ang DOTR ng mga kondisyon bago tanggapin ang donasyon. Kasama po dito ang pagbibigay ng unconditional permit na pumasok sa nasabing property, ang pagtiyak na walang liability ang gobyerno sa donasyon at maging ang pagkansela ng mortgage. Plano naman ng DOTR makipagpulong sa mga villar sa susunod na linggo kaugnay nito.
1: Wala pong problema sa alignment. Okay na tayo, 90% alignment. Estasyon na lang problema.
2: Mm.
1: Kapag hindi ho pumayag ang Villar Group of Companies,
2: okay,
1: ipapatuloy ko po yung construction all the way to Zapote at sa Kanyog. Iiwanan ko po ang Las Piñas.
2: Tsaka na lang yan, Dudugtong.
1: Tsaka na lang kasi it would be unfair to the community of Zapote
2: and
1: to Bacoor,
2: yes,
1: to
2: sir,
1: be held hostage by issue.
0: Mga kapatid, yan nga po ang tinig ni DOTR Secretary Giovanni Banoy Lopez. Patuloy pa rin po namin kinukuha ang panig ng mga villar kaugnay ng issue. Sa iba pang balita, nasa 78,000 maliliit na negosyo ang tinatayang makikinabang sa planong exemption po sa Minimum Corporate Income Tax o MCIT. Yan po yung ayon sa DOF. Ayon kay Finance Secretary Frederick Go, malaking tulong ito para sa mga kapatid nating nagsisimula pa lang o kaya'y may maliit na negosyo. Tinataya namang nasa 6 na bilyong pisong mawawala sa gobyerno oras na tanggalin ng MCIT sa mga micro at small enterprise. Para pumabawi ito, kinokonsidera ng DOF na taasan ang excise tax sa mga produkto. Isinulong ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kanyang ikalimang SONA na wag na pong patawan ng minimum corporate income tax ang maliliit na mga negosyo. Sa iba pang balita, pinalawig po ng LTO ang validity ng mga lisensya at rehistro na nag-expire mula Hulyo 1. Naku, salamat naman. Dahil po yan sa pagbagal ng Land Transportation Management System o LTMS kamakailan. Sa inilabas po ng Memorandum Circular ng LTO, extended din ang mga dokumento katulad po ng Conductor's License, Student Driver's Permit at Medical Certificate na nag-expire po sa pagpasok ng Hulyo. Tiniyak ng LTO na hindi ito maniningil ng multa oras sa mga renewal o sa mga renewal ng mga papeles na sakop po ng Memorandum Circular. Ayon pa rin sa ahensya, epektibo na po ang extension hanggang sa maresolba ang aberya sa LTMS. 7:41 mga kapatid, tamang oras at idaman sa ating lahat yan ang Ultaflex. Uy, sa mga nagkaka-wrinkles dyan, nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, ang pampalakas na pampaganda pa na health drink. Gawa po yan ng mga lumikha ng Ulta Bio sa Ultaflex. Babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, sa TikTok at sa kanilang website www.ultabio.shop. Pwede rin pong umorder sa 0931-0332-871. Gawin niyo pong tandem yan with Ulta Bio. Available pa rin po ang Ulta Bio Trial Pack sa lahat po yan ng Mercury Drugstores nationwide. Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, nakaranas nga ng wildfire ang ilang lugar sa Eastern England. Ang UK authorities gumamit na po ng air assets para bombahan ng tubig ang mga apektadong lugar, partikular po sa Dunwich Heath. Dahil nga po dyan, agad na nagpatupad ng paglikas sa mga otoridad sa mga residenteng naninirahan malapit sa apektadong lugar. Matatanda ang ilang bansa rin sa Europa, katulad po ng Espanya, France at Greece, ang nakararanas pa rin ng matinding kalamidad. Sa Spain, aabot sa libo-libong bigrante ang pumasok sa kanilang border. Ayon po sa local TV channel, mula 2,000 hanggang 3,000 katao ang nasa teritoryo ng nasabing bansa, partikular po sa Ceuta. Dahil po dyan, nabulagang ang Spanish authorities. Una nang humingi ng tulong ang Ceuta Regional Government sa Madrid para mag-deploy ng karagdagang puwersa upang masiguro ang seguridad ng publiko. Ang Ceuta ay naghihiwalay sa border ng bansang Morocco. Libo-libong rubber ducks ang nagkarerahan sa London, sa United Kingdom. Bahagi po yan ng isang charity event para suportahan ang mga babies, maging ang mga bata na nasa ICU o intensive care unit. Sa ilang kuha po, sabay-sabay na ibinagsak ang cute na laruang pato. Ito po ang 10th charity event mula po sa isang pribadong grupo. At balikan po natin muli ang ating Sports 5, mga kapatid. Magpapatuloy po mamaya ang PBA Governor's Cup sa Mall of Asia Arena. Maghaharap po ang Rain or Shine Elasto Painters at Magnolia Hotshots mamayang 5:15 ng hapon. Galing po sa panalo ang parehong kuponan noong nakaraang linggo. Sunod namang magtatakbo ang Meralco Bolts at Barangay Ginebra San Miguel ng 7:30 ng gabi. Aabangan po ang bawi ng dalawa dahil pareha silang galing sa talo noong nakaraang Biyernes. Available po ang mga laro sa PBA Rush, RPTV, Pilipinas Live at papadata maging sa YouTube channel po ng One Sports. Pinutol na po ang season ng Bacolod Mascara sa Maharlika Pilipinas Basketball League. Sa gitna po ito ng alegasyon ng game fixing laban sa koponan. Sa isang pahayag, sinabi po ng MPBL na binigyan ng red cards ang mga sangkot na manlalaro at coaches ng Bacolod. Ibig sabihin, banned na po sila sa liga. Inilabas po ang pahayag matapos ang 100-64 na pagkatalo ng Bacolod sa Bulacan, Cuyas noong Martes. Sa naturang laro, napako sa 64 ang score ng Bacolod sa huling 8 minuto ng fourth quarter ng laro. Sila ang 2nd koponang natanggal ngayong season kasunod po ng Iloilo Royals. Nakansela po ang season ng Royals dahil din daw sa game fixing at iba pang mga paglabag. Nagdagdag pa ng 3 players ang Strong Group Athletics para po sa magiging kampanya nila sa William Jones Cup. Yan po'y sina Matthew Wright, William Navarro at Sean Ildefonso. Bago ito, kinuha po ng Strong Group ang 7'3 big man at dating NBA center na si Boban Marjanovic. Target pong makuha ng SGA ang 3rd sunod na titulo para sa Jones Cup. Gaganapin po ito sa Taiwan sa susunod na buwan. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:45, hatid naman yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang Lampain ng Bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang Mega Soft, ISO certified, de kalidad safe at pumasa sa international standards. And finally, balikan po natin ang ating balitang entertainment. Nagdiwa nga ng 47th anniversary ang longest-running noontime show sa bansa na Eat Bulaga. Mula po Gen X hanggang Generation Beta, naki-Eat Bulaga na rin. Ayon po kay Tito Joey, para raw silang mangga. 47 years na, pero may asim pa, naks naman. Si Dower Cats Alan K, kantahan pa lang daw, naiiyak nooy. Present din po ang ilan sa legit at OG Dower Cats para po makiselebrate. Kasama po dyan ang dating host ng programa na si Debra Liz Vasalote o Valasote. Nakisaya rin ang kauna-unahang babaeng host ng Eat Bulaga na si Chicky Holman Yulo. Nakisaya naman sa Gimme 5 ang mga dating EB Babes at Street Boys. Pati ang newest addition sa programa na si Bimby, thankful po na mapasama sa 47th anniversary. Isang karangalan daw para kay Bimb ang makasama ang TVJ sa nasabing programa. Tumabo po sa takilyang Spider-Man Brand New Day. Sa unang araw pa lang po yan ang pagpapalabas nito sa mga sinihan dito sa bansa. Kumita agad ng 96 million pesos sa unang araw po ng showing ang pinakabagong installment ng Spider-Man. Ito po ang pinakamalaking opening day box office sa bansa matapos ang pandemya. Kinabog ang Odyssey. Iikot po ang kwento. 4 na taon matapos ang memory wipe na nangyari po sa Spider-Man Far From Home. Magbabalik dito si Tom Holland bilang Peter Parker, Zendaya bilang MJ, at Jacob Batalon bilang si Ned. Showing na po ngayon sa mga sinihan nationwide ang Spider-Man Brand New Day. Samantala, engaged na po ang Grammy-winning singer na si Sam Smith sa fashion designer na si Christian Cohen. Ini-reveal po ni Sam sa interview sa The New York Times. Kwento ni Sam, ang kantang Everlasting Love na first song sa upcoming album niyang Hazel Eyes ay isinulat po bago ang first date niya kay Christian. Tinapos daw niya ang kanta habang umuusbong ang kanilang relasyon. Una pong nalink ang dalawa matapos makitang magkasama noong December 2022. At mga kapatid, yan nga po mga balitang nakalap ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!
2: Ted Filon at DJ Chacha sa True FM. Best news commentary sa radyo sa 46 Catholic Mass Media Awards.
3: At muli po, happy birthday kay Nanay Lydia, the roca ng Lydia's Lechon. Uy, tatahimik-tahimik lang si Darly, ha? At saka si Ricky, birthday pala ni Nanay. Kaya ho, nagpalitsyon grande.
4: Naks naman.
3: At nagpapansit grande.
4: Grabe thank naman.
3: You, thank ang you, sarap.
0: Kuya Dorly. Happy birthday, Nanay Lydia.
3: Dahil dyan, batiin natin ang kanyang mga magagandang lalaking anak na si Ricky at si Darly na ating katropa. Na kailanman ay hindi pinapalyahan at sinasabihan ng excuse me, hello boys. Bigo na naman kayo, sandali lang, ito ang para sa inyo. Bagsik to! Bravo, food supplement for men. Diba nga, masarap ang buhay. Kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement for men, ang bagsik mo!
4: Vroom vroom, mapapa, bravo!
3: Huwag sayangin ang biyaya ng buhay. Bravo! Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven and other leading drug stores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan din po ng ating mga panayam this morning, ha? Pwede pala yun, baby girl. Ang RTC maglalabas ng TRO para ipatupad ang desisyon ng wage board sa wage increase.
0: Matanong kita sa tagal mo sa pagbabalita. First time ba yan?
3: Parang wala pa akong naalalang ganire.
0: First time yan, kung sakali.
3: Para.
0: Oo.
3: Parang wala akong naalalang ganire. Baka lang ako'y malilimutin na. Pero mamaya po, sandali lang. Tapos, ang sabi po ng wage board at tsaka ng labor department daw, ang tanungin daw natin yung RTC. Mga kapatid, bago po ang lahat, ito po muna ha, ating pong kausapin at alamin ang pinakamagandang aral today na manggagaling kay Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
2: True FM. Level up your experience with Bet 88 Sports. And
5: bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng malantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyaga ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1 p.m.

0: PhilHealth, your partner in health.
1: True FM.
2: Nandiyan na ba si Brad Jeff? Kasi tayo'y punong-puno this morning. Maliban po ng ilang pang mga impormasyon, mga balita, talakayan, punong-puno po din tayo ng aral na nanggagaling nga po kay Brad Jeff. Sa oras na alas 7.52 na po ng magandang Payday Friday, ngayon nga pong may ilang pang mga naghahanap ha na maaari pong pasukan ng kanilang mga anak na kung saan po sila nagpapagod, hindi ho ba sa kinabukasan ng kanilang mga children. Eto nga po tandaan na sa pagpili po ng paaralan, dapat siguraduhin ito'y meron pong kompletong pasilidad, highly qualified ang mga teachers at nagbibigay nga po ng dekalidad na edukasyon at meron pong matatag na karanasan sa pagtuturo. At yan nga po ang STI mga kapatid, mula sa kurikulum at pamamaraan po ng pagtuturo hanggang sa paghahanda sa trabaho. Pati rin po yung job placement assistance, ginagabayan nga ng STI ang kanilang mga estudyante na maging job ready at future ready sa tinatawag nilang Enrollment to Employment System o E2E. Kaya sa mga gusto pong maging job ready at future ready, ba'y mag-enroll na online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus ngayon. Again, kayo po ay mag-apply online sa apply.sti.edu o magtungo po sa pinakamalapit na STI campus para po sa tinatawag na E2E, Enrollment to Employment System. Yan, hatid ng STI.
0: True FM. Good
2: morning. Mga kapatid, sa oras na alas 7.53 na po ang ating tamang oras ngayon. Ito ho rin ngayon maingay na issue tungkol po dito sa system loss, no? At yung pong sinasabi daw po na bakit nga pati tayo ay nagbabayad po ng VAT sa system loss na ito. Pinakamainam po siguro dito sa pagtalakay ng isyong ito, ilagay po natin ito sa ilang mga konteksto para ho mas maintindihan natin. Okay, ulitin natin na mamaya, hindi po kami, ako mismo, kontra dito. Napakaganda po ng mithiin nito. Noon pa po, bata pa po tayo, yan na pong ating ipinaglalaban. Noon pa man, no? Sa pagiging komentarista po dito sa Metro Manila, iyaan pong system loss na yan. Mamaya babalikan natin yan. Si Director Rino Abad po ng Oil Industry Management Bureau sa atin po lamang pangitain para po sa presyuhan ng petrolyo sa susunod na linggo. Tsa.
3: Magandang umaga, Director Rino Abad. Director?
4: Good morning, sir. Good morning po sa programa ninyo at sa ating mga kababayan po.
3: Good morning. Thank you for being on the show. Director, last week meron tayong increase. Ngayon po ba sa susunod na linggo, ano pong tansya ng DOE sa magiging presyohan ng produktong petrolyo?
4: Well, sa apat na araw no, may nakikita tayong rollback. Gasolina, ang estimate na namin nasa 80 centavo. Diesel, 50 centavo. Kerosene, 2.30 centavo, no? 2 peso and 30 centavo ang rollback. But, apat na araw ito, ang masama nga lang na balita, nag-resume na naman yung conflict between US and Iran, no? Mm. Actually, yung missile attack nila nagsimula na naman. Kaya, sana hindi maging masama yung price trend nitong last day, yung Friday. Otherwise, hindi ho natin masigurado no, yung gasolina and diesel. Baka lang sa kerosene. So, ang pinakamaganda talaga nito, bukas talaga namin makukumpute yung final amount.
3: Oh, sige. Director, anong explanation dun sa 4 trading days straight na posibleng bumaba, pero isang araw lang ang inaantay natin, may possibility pa rin tumaas para lang po mas maintindihan ng mga kapatid natin?
4: Timing din no, na medyo nagkagulo no, nitong ang impact nito will be the last day. Ang importante lang dito kasi napakaliit ho, na manipiso itong diesel na 50 centavo na rollback eh. So, kung umepekto yung masamang balita na naman, nung resumption ng kanilang atake, yun lang ho, napakaalanganin kasi yung maganda sana kung ang rollback natin gaya ng 5 peso, medyo mahirap burahin yun. Pero ito, 50 centavo ang computation natin sa diesel to date. So medyo alanganin ho ang ang maganda ho talaga, malaman ho natin talaga ito bukas.
3: Oo, so may kaba pa na isang araw, hindi pa rin sure na sure yung rollback. Tama po, Direktor, ano? Pero bakit po ganito lang kababa ang rollback? Ano po ang explanation doon?
4: Ah, ito yung sinasabi natin na mga nagsisettle na yung price. Meaning, ito yung bumalik nga tayo sa 80 to 90 peso range. So, settled na. Mukhang ito na yung nakikita na natin, napakabagal na yung mga daily increases. So, mukhang nagsisettle na ang price at this range. Ang atin lang talagang binabantayan dito kasi may mga ginagawa ng conflict doon sa area din ng Red Sea. Parang may mga plano yung Houthis, no, na magkaroon din sila ng blockade. So, mga report pa lang naman to pero wala pang actual reported na damage doon sa pipeline ng Saudi Arabia, which is the petroline. Ito lang talaga ang game changer dyan. So, tama to, mukhang nagsisettle na at 80-90 peso range. Hindi na masyadong gumagalaw, hindi masyado ang taas. Except itong sana walang actual damage na mangyari doon sa petroline ng Saudi Arabia.
3: Oo nga, kasi hindi lang yung Strait of Hormuz ang issue dito, maging yung sa Red Sea na binabanggit nyo po, no, Direktor. Direktor, kung sakali man po na magkakaroon ng pagtaas ng presyo, kung doon man ang punta natin, magkano po kaya?
4: Ang atin mo masisiguro, no, mukhang tataas pa sa 80-90 range. Hindi lang natin again malaman kung ano yung settlement again ng price. Pwedeng umabot ng more than 100, pero hindi ho natin alam kung hanggang saan. Gaya ngayon, at least na nalaman pa rin natin, ultimate week ng increase, medyo tumitigil na siya. So, nagsisettle na siya at 80-90 range. Hindi lang natin alam pa ang magiging impact nung, kasi mga 6 to 7 million barrels per day ang nilalabas doon sa petroline ng Saudi Arabia. Out of the 21 million, at least per day, nakakalabas pa rin yung 6 to 7 million. Pag nabura po yan, parang ultimately yung 1.5 million na lang out of the 21 million barrels per day, yung kay United Arab Emirates, yun na lang ang makakalabas. So parang ang late-late na nun. So, game changer po talaga yan. At sana hindi po magkaroon ng actual damage yung pipeline.
3: Oo. So, kumbaga nasa thin line tayo ngayon, hindi pa makapag-predict talaga po ang inyong ahensya kung taas o baba ang mangyayari sa susunod na linggo.
4: Well, kailangan mo natin sa mga ganitong manipis na computation, kailangan mo natin siguraduhin yung 5 araw. Otherwise, kasi gaya ng last week, medyo malaki ho talaga yun. Kaya Huwebes pa lang, actually Wednesday pa lang, nung may nagtanong sa akin, sinabi ko na may increase talaga next week. Pero ito, alanganin ho talaga, Ma'am Chacha, no? So, pinaka maganda nito, maigi talaga bukas, yun ho ang final computation.
2: Hayaan niyo ho, bukas mag-programa kami dito para matawagan namin kayo. Hindi, joke lang.
3: Hindi, oo.
2: Anyway, Director, so basta ang importante lang ho dito, Director, ano, yung assurance nga, na kayo ang magtatakda ng hangganan nito.
4: Yun nga o ang maganda, at least ngayon, hindi man natin makontrol yung movement sa international price, pero nakukontrol na natin dito at nadidiktahan yung Opo. Weekly adjustment.
2: Okay, meron ho bang, ano, maiba lang ako, meron ho bang ngayon na imbitasyon na sa inyo tungkol dito po sa amyenda, sa oil regulation law, o mukhang nakaligtaan na naman?
4: Well, pinapinalize na nga ho namin. By next week, sir Ted, pa-finalize namin yung identify ng mga section, mga 5 or 6 yata na sections, okay. Yung mayroong kaming gagawing proposed amendment.
2: Opo.
4: At pag ito'y nalatag ng maayos, maliwanag din naman ang ipopropose namin ng mga amendment. At mukhang sa clarity ng proposal, hindi ho problema, sa decision na lang ho ng Congress ang aantayin natin kung ma-amend ito. As soon as possible.
2: As always, salamat po na marami, Director, at kami po ay aantabay sa anunsyo ng DOE by tomorrow. Thank you, sir.
4: Opo, magandang umaga ulit sa inyong programa, Sir Ted.
2: Yan po ang direktor ng Oil Industry Management Bureau. Hindi pa masasabi, girl, kung yan ba umento o may kaunting bawas o walang galawan. At sa gitna ho ng ganyan po na hindi pa tayo sure, ang sure lamang 90 pesos na per liter ang diesel sa ngayon, mga kapatid. Kaya ho din ang sure din